0: kita, seto seta, seto seta, seto beta ang kada kilo. Wala na siya sa labos do sentro no? Dito sa Libertad Market. Pero kung sa iban ka na yung magbakal ng mga tapang ho, sa guwa na sa mga Libertad, no? Or halimbawa sa mga barangay na, no? Like sa Granada, naamon na ang presyo nag-saka na nag-saka na sa 230-40 ang kada kilo sa baboy at ang manok. Okay? Kaga nga presyo pag yun sa aton nga itlog, ang binilog kini, may ang small, tag-7, ang medium, 8, ang large, at sa tag-8, 16, na okon 86, ang XL, tag-9, 16, pag ang jumbo na to, sa 12.50, ang kada bilog niya. Tag, ang aton estin, tag-10, ang kada kilo. Pag amoy natin mga presyo sa subong, para sa bantay presyo, Uslo or Ngarega City, magmangipaanam sa aton magpamalaklon.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: sinong publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa 8:06 mga kabiyanan. Good morning sa kay may nag-text rin sa ato, no? Kay Nanay Linda Capindo sa Sipalay, kay Sir Gideon Capindo, mayang aga man dira sa inyo sa bilog ng Panimalay Capindo. Kag happy birthday sa kay Sir Moises Capindo subong July 13, no? Kag good morning gid sa tanan nga si Palay noon. Oy.
2: Happy birthday Capindo.
1: Happy birthday sa sining aga. O sa sining adlaw, no? Sa bilog nga Panimalay Capindo, no? Nga ara dira sa si Palay. Oy, sa liwat, happy birthday.
2: Happy birthday.
1: By the way, mga biyana, talking about ASF. Barato ang pork. Damo subong nakulbaan magkaon no, sa ang pork. Pero halin siyang una mga biyanan, ang DOH nag-remind gid sa aton pirmi, kag nag-humble gid sa aton pirmi, nga safe ang magkaon sa ang pork. Kay ang ASF mga kabiyanan, African Swine Fever. No? Hindi na siya African Saimo Fever. No? So, hindi na siya maglaptas ang tao, hindi na siya magsilos ang tao. No? Hindi na mga kabiyan magsailo sa tao ang African Swine Fever, ha. Damo ko nabatian isang nagligad. Hindi sila makaon kay mahawasi masakit sila, no? Ang ASF mga kabiyan, no? Just a little bit of context kag explanation sini. It's not a foodborne disease for people, no? Ang ASF ang maapektuhan lang sini ang mga baboy. Okay? Pero damo na kulbaan sa aton, no? Eh, pero hindi imta baboy eh. Biskan nga tulotambok na ko di jutay. Tawo mo ko diapon. Ha? Kapin pa kung ang baboy ginluto, o maayo, o ma-inactivate ang virus. Kag wala siyang ebidensya mga biyanan nga ang mga tao nga nagkaon na ASF, no? Na apiktuhan kag na nalatnan mga biyanan. No? So, na safe ang mag-eat, magkaon, magtumar, magtulon. So, kinulutuan man ay, hindi man pagkilawo ng baboy. Now, talking about this HIV cases, mga kabiyanan. Ha? Sa Bacolod, mga kabiyanan, nagsaka ang HIV cases. Ha? Naglambot na sa 1,430 as of March ni, ha? March ni mga kabiyanan. Subong July na ta. Ha? Kag may tatlo ka mga napatay na. O, siling sa mga local officials sang Biyernes. Okay? Kag ang Bacolod HIV AIDS Awareness Program Head nga si Jonathan Diaz nagambal nga ang pinakahubin 15 anyos mga kabiyanan. Ha? Dason, ang ato mga kahospitalan nagapangatubang sila sa mga kabudlayan tungod kay ang iban nga mga reactive HIV patients, no? They are lost to follow up, ha? Nga amo na yung nagtugang budlayan sila nga i-link, no? Kag ma-contact sila lawat. Okay? And in response to the data nga ginpakita mga kabiyanan, no? Ang aton nga city government gin-intensify ang aton niya nga massive testing campaign across barangays and across schools. Ha? Kag siling ni Jonathan Diaz mga kabiyanan, sugda nila sa September, ha? Sang ang amuni ang academic year of more than 20 to 24 secondary high schools na diri sa Bacolod together with the population office. So, kag ini nga testing mga biyanan, voluntary ni testing. Oh, hindi ni siya nga especially sa mga senior high school students, voluntary ang testing mga biyanan. Oh, at the same time mga aton nga city health authorities nagambal nga specifically, okay? Specifically mga binan, they are targeting students, ha? Hindi lang kay mga estudyante, mga senior high school, pati ang mga members ng LGBTQIA+, ha? Kag ang BPO employees, no? So, amin tatlo mga binan, ha? Ang mga senior high school, ang mga LGBT, kag ang mga BPO outsource BPO employees o business process outsourcing employees mga biyanan. For the localized testing drive, agud nga may sigurado ang early detection kag ang intervention. Okay. So, siling ta nga ano gidaw nga sa senior high kag LGBT community kag sa BPO. Oh, bisita BPO mga call center mga biyanan ha. Well, just to look at the background mga biyanan, ining latest HIV figures. Story ato nga amo ni silang mga komunidad, nga amo ni silang mga grupo ang nagtawon kag tutukan, no. Sorry ato later on. But if you look at the background of this mga biyanan, ining latest figures sa Bacolod City, it should be viewed as a public health concern nga nag-aapekto sa bilog nga komunidad mga biyanan. It's not just a specific sector of society. Okay? Again ha, as of March sa sining tuig, ang siyudad naka-record sing 1,437 active HIV cases. Kag may tatlo ka-reported HIV-related deaths. Okay? And it is equally alarming, mga biyanan, kay ang pinakahubin, 15 anyos eh. No? Nga may masakit ng HIV. Ha? While medical advances, mga biyanan, naghimo ning HIV nga manageable chronic condition para sa kadamaan, no? Ining padayon nga pagsaka sa sining infection, nagapakita nga ang prevention efforts still nagapangatubang sing mga significant challenges, no? And one of the most important things, no, para sa aton mga ordinaryo nga mga citizens nga maintindihan is that ining HIV, although madamo sila sa mga pipila ka mga particular group of people, they are no longer a disease confined to a particular group of people. Okay? Well, kung balikan na to, years ago, damo nagapating ang HIV, only nag-aapekto sa mga certain communities, pero subong ya, damo sa mga medical evidence nagapakita nga ang biskansin o nga nag-engage sang risky behaviors, quote-unquote, ha? Pwede gid ma-infect sa sining masakit, ha? Regardless ang gender, sang sexual orientation, sang edad, sang occupation, sang social status. Ha? Kang HIV, mga benan, wala nag-discriminate. Okay? So, isa pag

0: tining infections. Ha? Kag ini nga mga tinuga mga biyanan, ha? Nga unaware sa ilang status, ha? Or wala nagpabulong, ha? Unknowingly base mapalaptaman nila ang virus sa iban. Okay? May ara kita anti-retroviral therapy. This is our modern highly effective anti-retroviral therapy mga biyanan. Ha? Nga ang mga tao nga nagkakabuhi nga may HIV bala, nga consistent man sila sa ilang nga pagtumar sa ilang nga bulong, ha? Masuppress nila ang virus to undetectable levels. Ha? Nga amo ni ang nagapaalaw sa ila nga magkabuhi pa sila sing malawig. Ha? Kag mabuhin-buhinan ang risgo sang transmission. Ha? And kung madula ni mo, kung hindi mo na bala makontak ni mga pasyente, it means losing opportunities to save lives. Ha? So amo na gani ining desisyon sang aton ni syudad nga mag-expand sang voluntary HIV testing. Actually, ara ni sa atong City Health. Oh, may ara man ni sa atong City Health. Oh, it reflects a shift, yeah, towards prevention rather than simply reacting sa mga infections nga ara na. Yeah. Kay man mga biyanan, ang early detection, yeah, isa ini sa pinakabakod nga tools sa pagkontrol sang HIV. Oh, damo nga mga napiktuhan kag may HIV nga mga individuals, maka-experience sila siyang wala bala sintomas for years. Okay? So, tinuig, wala sintomas, wala ka kabalo, may HIV kagali. Tungod kay nag-indulge ka into risky behaviors. Okay? So, ang the only way nga mabalani mo nga may HIV ka is sa testing eh. So kung amo ni problema no sa ato no. Amo ni problema diri sa Bacolod City. Kay damo ang nag-engage ang risky behaviors eh. Oh. Now karon sa ikaduha nga bahin pagbalik naton, i-explain tani nga ang senior high school nga ang LGBTQ kag nga ang mga BPO sila ni nga mga grupo ang siya sa mga gina-target nga i-test siling siyang siling ni Jonathan Diaz nga amo ni sila ang mga grupo na karon istoryahan sa pagbalik sa ikaduha nga bahin sa atong ating publiko. Di malagat timgilin kay mabalik pa ang oras na Pilipinas.
1: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
2: Ang ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato niya. Mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapang sugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede, naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
1: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Ano ini?
2: Ini ano?
3: Ano ini?
4: Ini ano?
3: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
6: Amo ini ang aton tinaga sa sining adlaw sa hiligay noon, manggas sa Ingles nga tinaga sleeve, liwat ang aton subong tinaga sa hiligay noon, manggas. Sa Ingles nga tinaga, sleeve. Duga nga impormasyon, manggas, bot silingon, pako, o kung pako sang bayo. Halimbawa, kung gamiton sa dinalan, subunga matugnaw ang tiyempo. Mas namigid nga magsuksok kita sang bayo nga laba ang manggas. Agud hindi kita matugnawan, ilabi na gid kung ara kita sa sulod sang establishmento nga air-conditioned. Bot silingon, subong nga matugnaw ang tiyempo. Mas namigid nga magsuksok kita sang bayo nga laba ang pako. Agud hindi kita matugnawan, ilabi na gid kung ara kita sa sulod sang establishmento nga air-conditioned. Eksaktong impormasyon mahatag ug mabaton ko ang nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
5: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Atinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8.25, mga binan. Now, ginatumod yun, mga binan. Ginalantaw yun nga ang LGBTQIA plus community, ang BPO, mga kabyanan. Kag ang mga high school, senior high school, mga kabyanan. Nga amo ni sila, mga biyanan. Well, here are the major reasons, mga biyanan. Ang sexual behavior bala is the primary risk factor. Okay? Ang pinaka dako nga predictor sang HIV transmission is the certain sexual behaviors, mga biyanan. For example, ang HIV, let me be blunt, agun nga maintindihan naton, ang HIV is more efficient, it is more efficiently transmitted through unprotected receptive anal intercourse than through the normal vaginal intercourse, mga kabiyanan. Nga aman, tungod kay ang lining, mga kabiyanan, sa rectum, mas nipis, mga kabiyanan, and it is more susceptible to microscopic tears. Okay? Mas nipis ang lining, mga kabiyanan, sa rectum. Okay? Nga diri ni, nagapanuhot-suhot ang mga virus, kag diri ni magsulod sa bloodstream. Amo ni ang rason, mga kabiyanan, let me be blunt with this. Amo ni ang rason, mga kabiyanan, nga adamo nga mga pungsod, including ang pungsod Pilipinas, nga na-report diri sa aton nga ang HIV prevalence taas among sa mga lalaki nga nagahilabot man, no? Kag naga-engage, no? Sang amuning nga mga helikoton kaupod sa mga lalaki man. Na. Okay? So, amuning man na kun amo na gani nga siling sang Ginoo, this is really a perversion, mga kabiyanan. Because it is not designed nga lalaki sa lalaki. Galing kay tigaton ulo eh. Tigaton ulo, damo kita tiga ulo. So, amo ni kabudlay blahaw. Amo ni ang kabudlay gid. Isa pa gid. Amo ni ang number one eh. Amo ni number one ha, ang MSM. Men having sex with men. Amo ni number one cause, mga biyanan. Pinakataas ni nga case. Number two, ang multiple sexual partners. Amo na nga kung mga bana, tapos pamata sa inyo asawa, bala, malain gid man ang lawas ang asawa eh. Bala? Tiki siyempre, nagdala siya sa inyo nga bata for 9 months. So maglain gid ng lawas ang inyong asawa, maglain gid na ang porma sang lawas sa inyong asawa. Maapektuhan, siyempre nagapamata siya. Ang iban nga mga bana tungod ginakita nila do naglaway na ni si Mrs. Nangita lain, you know what? You are exposing yourself and your wife, sang possibility sang HIV. Okay? Ikaduha sa mga pinakataas nga case, mga kabiyanan, ang may-ara multiple sexual partners. Di kaluoy lang nga ang bana, kaluoy lang sa asawa, ang asawa perte nga faithful sang bana, doon ang bana gapangita man sang kundiin siya itong maka-score, doon mabalik sa asawa, kundi duha sila ang nagmasakit. And it is also the same, no? Vice versa. Kisa ang asawa man na nagapangita sa iba, eh. Okay? Kamuna gana yung sa panimalay, sex is always intended It was designed by God for married couple, and it is always intended inside the marriage. Hindi pwede nga ikaw magwa ka mangita katulain, ang asawa magwa mangita lain. No. It was not the design nga ginhatag si Ginoo sa ato. Okay? So, abunin ka budlay, ha? Multiple sexual partners. Oh. Kag, ining mga, ining BPO, kag, ining LGBTQIA community. Well, amunan ang kaklatabo eh. Sa BPO naman mga kabiyanan, tungod sa ilang stress, ha? Tungod sa ilang kisabla, wala na bala control sa ilang kagalingon. Kung sino na lang ang mga partners. It happens to a lot of BPO employees mga kabiyanan. Hindi magintanan na, but then they are vulnerable. Senior high school, tungod kay damo sa mga kabataan, mga senior high school, nag-testing-testing na. Okay? So, umunin mga biyana na, ang solusyon is not about treatment, it's not about, ang solusyon ang purity. Purity is the solution. Sex before marriage? No. Sex outside marriage? No. Okay? Dapat ya, kung sino ang imo asawa, kamulang ang duha. It was intended, it was designed by God. Nga muna. Sex before marriage? No. Sex outside marriage? No. Sex is intended for husband and wife only. So, I hope mga biyanan nga medyo may matag ini sa aton subong. Kay kabudlay, ha? Kabudlay. Kabudlay. Anyway, mga biyanan, wala lagi kita tiyon. Nagasululubra na kita sa siniaga. Pero at least naman imilit, mga moyo tanay. May namalit noon, Diyos sa mumblaan. Nagkadayo, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat kinong siyong katutom. Salamat kinong siyong pagpakamayo. Lord, muli kami maintindihan namon ining problema. And although kami Ginoo, wala kami naghahimo sa mga malain ng mga butang. But help us, Ginoo, to educate others. Nga hambala namon ng iban, Ginoo, sang risgo sa sining Ginoo ng balatian. And help us, Lord, nga maging channels kami Ginoo sa imong pulong, sa imong pagpakamaayo man, even for those people nga may amon nga klase nga mga masakit. You know, sa siningaga, ito yung pangunahin kami, kagabay Ginoo nga ikaw ginamadayo sa tagsa naman ng mga kapoy. Itang Ginoo ginapod na pasalamatan, in Jesus' name, Amen. Maambiyan na nalang din sa aton studio, kaupo naton si partner Julie Panes. Sa atong controls, kaupod mo na ito si Sir Joe Ridulia sa atong niyang comment section. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan, Jigs Niliang, Ligasiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas, dito sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow, God bless, and bye-bye.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito. Nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
3: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
4: Ito ang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
5: Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaagapay ng serbisyong OFW.
6: Serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio.

0: Happy Monday, Kagabay. Good morning, good afternoon, at good evening sa iyong nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europe, at sa iba pong bahagi ng Asia. Ngayon po ay July 13, 2026, pangalawang Lunes ng buwan na ito. Well, it's another day para maging grateful sa Diyos dahil sa panibagong pag-asa, and another day para magpatuloy natin ang pangarap ng magandang buhay para sa pamilya at balang araw ay muling magkakasama. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Harold Cruz.
1: At ito naman si Melissa Cruz. Halina't samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat at sampo na kanilang mga pamilya dito lang sa serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas.
2: Serbisyong OFW. Mag-abroad ay di biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-abroad ay di biro.
0: Dito nga sa mag-abroad ay di biro, nais natin maibahagi ang iba't ibang factor para sa pag-decide kung dapat nga bang magtrabaho sa ibang bansa para sa pagkataguyod ng ating mga pamilya. Gusto natin maipakita ang realidad na mag-abroad ay hindi biro, no? Kami po ay ngayon ay nasa Pilipinas pa rin, pero this week kami po ay babalik na sa Laos. And it has its benefits, it has its challenges. Pero po hindi biro na tayo po ay mag-abroad. So dapat alam po natin kung ano ang ating kinakaharap.
1: Okay, and ang papag-usapan natin today is so B&B, ano? Birthright or the bowl? So making the right decisions. We also talked about making the right decisions before. And paminsan, sabi mo nga, no, sa sermon mo yesterday na paminsan pag tayo ay pagod, tayo ay gutom, or when we're both emotionally high or emotionally low, then we can make the wrong decision. So importante na tayo ay nasa sa tamang pag-iisip or yung hindi masyadong masaya, although hindi naman masama maging masaya, no? Yung hindi tayo masyadong masaya or hindi tayo masyadong malungkot before we make an important decision. So how do we make the right decisions and how do we learn from yung life ni Iso? Ngayon, if we have grown up sa Sunday school, makikita natin na na there are so many things na we can learn from all of the stories sa Biblia, no? And dito sa life of Esau, we can see na he did make some wrong decisions in life. And our text is yung Genesis 25. If you want to read after the session, no? Yung nasa Genesis 25, 29 to 34. And then moving on to 27, 1 to 40. Kasi every decision that we make is either moving us towards our God-given birthright or towards yung ang isang bowl na temporary satisfaction, di ba?
0: Yeah. Kasi kadalasan po ang ating iniisip ay siguro napakadali naman mag-decide. Birthright ba yung something very important, something very special, or the bowl, something that might be insignificant or maybe ito ay temporal. Siguro pwede natin sabihin na napakadaling mag-decide naman. Pero po ang realidad, marami po sa atin, we are making decisions. Na akala natin tama, pero ito pala ay mali. At kadalasan po ay ito ay ating pinapakisihan. Being alive in this world for quite some time and have met a number of people, marami po mga regrets ang ginagawa o sinasabi yung mga tao, whether in family, whether in business, whether in work, whether sa buhay ng isang OFW. Dahil whether we like it or not, ang buhay po natin is a sum of our decisions, no? Kung ikaw ay, kung sino ko ngayon, ito ay may kinalaman sa mga desisyon mong nagawa sa iyong buhay. Of course, if you're young, kung ang pamilya mo ay meron mga nagawang desisyon na tama, then it can also positively affect you. At kung may mga mali rin silang nagawang desisyon, it can also affect you, no? Some decisions that might seem insignificant ay yung sa cellphone o ito ay sa laptop o computer, yung one click lang, nothing wrong will happen. Pero may mga tao po na sila ay napupunta sa maling investment o maling mga relasyon because of one click sa phone o ito ay sa laptop. Or we can say, isang purchase lang naman to, pero it can be very addicting o ito can bring us further away sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin.
1: Oo, naalala ko, no? Pwedeng one click, pwedeng one purchase. Nung wala pa kasi yung mga online na na shopping, ano, mas mahirap mawalan ng pera. Tapos, di ba, nauso rin yung online gambling. Mm-hmm. Ito yung sinasabi nating one click na ipinagbawal na, buti nga, ng a lot of policy sa ating government. Pero it can be, yung one purchase, isipin natin na paminsan yung isang bag na sinasabi nating statement purchase na we save up for one bag or for one watch, let's say, na Rolex. Tapos hindi natin alam na wala na pala tayong pang grocery for that entire month. Or nabaon na tayo sa utang, ano. May kilala ko na yung parang ang dami niyang designer clothes. Tapos sabi niya, pero Ate Mili, alam mo na yung pag-purchase ko nito is yung naka-zero interest siya sa credit card. So, naisip ko, parang ang hirap yata noon na mag-zero interest ka sa credit card only for like a statement purchase. Mm. And sometimes, some of them can happen in a moment. Yung one conversation, isang compromise, yung ngayon ko lang to gagawin, ano, but over time it can shape our destiny.
0: Kasi po kung tayo ay titingin doon sa buhay ni Iso, siya yung favorite ng ama, at si Jacob naman ay yung favorite ng ina, no? Of course, hindi po sinasabi na okay lang magkaroon ng favoritism. Kwento lang to at sinasabi kung ano ang nangyayari. In fact, dapat po ang treatment natin sa ating mga anak ay pantay-pantay, no? We love them equally, but the treatment can be different depending on the child, no? So, Esau didn't wake up planning to lose his inheritance. Wala mo siyang plano talagang yung kanyang inheritance, yung kanyang birthright. He will let go of it. Pero po, siya po ay gumawa ng isang one-pad decision because he was hungry. Sa gutom niya, siya po ay talagang gumawa ng isang maling desisyon. O minsan po kung tayo ay galit, may mga tao daw na sabi nila, mabait na tao, pero nagkakaroon ng road rage, no? O kung anong uri mang mga rage yan. Pero sabi ng pamilya, hindi man siya ganyan talaga, mabait na tao yan. O may mga tao tayo kilala na they're pretty smart pagdating sa business o sa pera. Pero one wrong decision, nawala yung kanilang perang pinaghirapan, and it has affected them and their family as well. Or maybe isang coffee date sa isang tao na hindi mo dapat kinausap, no? Whether it is a questionable date or a questionable business transaction. Pero ito ay nagkakaroon ng pangmatagalan na effects sa iyong buhay. So we have to be very careful, no? Because one bowl, in the case of Esau, change his future. So ito rin po ay parang pareho ngayon. And we have to ask ourselves, no? We're using yung sa story ni Esau, yung the birthright, which is his sense of purpose, his sense of destiny, or for the bowl, no? Yung something temporal or based on an urge. Kasi maraming mga tao ngayon, they cannot even control their urge. And we have to see how can we make right decisions in life.
1: So we know from this story, ano, so if you're not familiar with this story, kung kayo ay nakikinig, first time niyo po makinig. So may brothers po, si Jacob and si Esau. And ang panganay po, si Esau. And ang rule at that time, culturally, was that the oldest would get mga 70% kung dalawa lang sila, no? 70% of the inheritance, tapos 30%. Tapos, along with other benefits that come with being a firstborn. And so, he had what we call a birthright. Ngayon, si Esau didn't wake up planning to lose his inheritance. Just like a lot of us na nakikinig dito ngayon, you don't wake up one day and sasabihin mo, alam mo, magpapascam ako today. Diba? Or you don't wake up and say na, alam mo, ako ay magplano ko mag-cheat sa asawa ko today. So you don't do that. So he made one bad decision because he was hungry. Pero alam mo, Pastor Harold, na napaisip rin ako na bakit alam ni Jacob na it's possible to ask for such a big thing while Esau is hungry. So I am guessing na siguro throughout their childhood, kung merong road rage, siguro itong si Esau meron siyang tinatawag na hunger rage. Na siguro pag gutom siya, alam ni Jacob na pag gutom tong taong to, historically, na kailangan i-feed mo siya or else magwawala siya. Diba? And so, kumbaga, it might seem like one instance, but probably this one instance was already formed from childhood. Mm-hmm. Na, di ba, sabi mo, favorite siya ng dad, and si Jacob was yung favorite ng mom. So siguro, I don't know, in a way, siguro bigay hilig rin sa kanya growing up. And it was formed na, I don't know exactly ano, but it was apparent na si Jacob alam niya kung what buttons to push. Yeah. Diba?
0: And siguro at the same time, no? Siguro kasi si Jacob the man is known na siya ay magulang. No? Talagang kung pwede kang bahagulan, talagang gugulangan ka talaga nito. Ito yung kanyang former life. No? And of course, God was able to redeem him. Siguro din na nais siya rin na there's something na he wants na talagang meron kay Esau. The treatment na binibigay ng ama and yung kanyang future, alam mo yung sometimes we desire so much about what we can have in the future. Para ba, kumbaga, they are a good match in the wrong way. No? Yung isa talagang control siya ng urge siya, yung isa naman talagang cunning siya, may plan siya.
1: Smart,
0: yeah.
1: Diba?
0: Smart in the wrong way, pero of course, God was able to redeem that. No? So, so yung imagine mo, yung kanyang birthright ay kanyang ipinagpalit para lang sa what can satisfy now versus yung birthright, ito po ay kung ano ba ang inihanda ng Diyos para sa kanya. So the bowl can represent anything that is temporary. Siguro sa mga OFWs, no, pag umalis tayo, what do we really want? Are we investing for the temporary for our family? Yung pinapaghirapan natin, ito ba ay for temporary o yung pang matagalan ang iniisip natin? O something that is eternal, no? Kasi sayang naman yung mag-upload ka 10 years, 15 years, 20 years. We've met more than 30 years na nag-abroad, no? Tapos, ang focus mo lang ay immediate pleasure o comfort, no? Hindi po masama na maging comfortable tayo. Pero ang gusto ba natin ay magkaroon ng luxurious life? And luxury can really bring us down at mahirap i-sustain ang lifestyle na pagdawala yung pagiging OFW mo o yung trabaho mo, wala na dyan. Or popularity na gusto mo na may nakikita na meron kang mamahaling sasakyan sa bahay mo dito sa Pilipinas, whether in the province or Manila. Pero nagagamit ko lang once a year or once every two years. Ano bang habol mo or money or lust, no? Yung pag-desire mo ng mga bagay na hindi dapat sa'yo. So ito yung mga bagay-bagay na that can also affect kung ano ba talaga ang tamang desisyon sa buhay.
1: Yes, and naisip ko ngayon, ano, very practical yung dati may mga child psychiatrists na gumagawa ng marshmallow test. Kasi diba ang marshmallow, ito yung parang gustong-gusto ng mga bata. And then, sinabi nila na yung mga bata daw na nakatigil na sabi, okay, so if you don't eat this marshmallow within, I don't know, 5 minutes, you will get like 10 more or something. So, yung immediate pleasure nila, pwede nilang i-hold for something more greater, which is similar sa mga OFWs natin, no? Yung hindi ko ba bibilihin yung iPhone, ano yung sinabi natin na pinaka-latest?
0: 17 yata.
1: Or hindi pa lumalabas yung 18, ano? Hanggang 20 na siguro yan, or baka later on may iPhone 30 na, I'm not sure. But but suffice to say na paminsan yung hindi natin, we can't see beyond yung ating immediate gratification, katulad ng nangyari kay Esau, no? May kilala ko nung high school, kami na nung uso pa yung Ray-Ban na na Wayfarers. Tapos meron siyang choice either bumili today pero parang more the parang yung gusto, yung pwede niyang kunin today was 500 pesos more expensive. Pero may friend siya na nagbebenta the next day na less 500 pesos. Alam mo, ang tagal niya nag-isip, tapos finally nag-give in siya ng gabi. Gabi na na bibili niya yung 500 pesos more kasi hindi na siya makapag-antay. So, kumbaga, this friend probably would have failed yung marshmallow test na yan. Pero we can also see na, pero ito, let's say, konti lang yung 500 peso na halaga. But nung high school kami, medyo mataas to, no? So, what, it's the same here. Yung immediate pleasure niya, yung immediate gratification niya for a bowl of lentils. So, ano po ba ang bowl of lentils? Ang equivalent nun po sa Pilipino, buti po kung lamb stew to or beef stew, ano? Hindi. But a bowl of lentils, this is beans. So, kumbaga sa Pilipino, this is one bowl of munggo. So, binenta po niya ang birthright niya for one bowl of equivalent ng munggo. And kasi gusto niya, mabusog na siya kasi pagod na nga siya sa kakahanta, no? So, ano naman, pastor naman, ang birthright?
0: Yeah. Siguro, when we look at birthright and it has its applications, no? Sa ating sitwasyon ngayon, ang birthright po, ito ay nag-represent ng everything that God desires for us. Kung ano ba ang gusto ng Diyos para sa atin, no? Una po ay God's purpose. And I think dapat maging clear kung ano ba yung purpose ng Diyos sa atin. Alam ba natin kung ano ang purpose? And of course, one time ako ay may kakwentuhan na isang young man. Sabi ko, ano yung pinaka-pangarap mo na sa buhay? Ang sabi niya, pangarap ko, po ang magkaroon ako ng isang ano, para bang home theater studio. Like, ayun lang. Opo, okay na po sa akin yun. Sabi ko, sasabihin ko, ito lang yung
1: pangarap,
0: pangarap mo. And I think we have to see beyond what we want. Beyond our urge. At kung ano ba talaga ang gusto natin. So, ano ba ang purpose ng Diyos para sa atin? Hanggat ito po hindi maging clear, hindi po ito maging crystal clear, then we'll just live from one urge to another. Number two, it can also represent yung blessing ng Panginoon. And often we equate blessing ito sa mga finances or sa wealth. It can also be ma-equate to sa peace. It can be ma-equate sa maayos na relationship. Ito po ay pwedeng ma-equate sa kung ano ang nais na bigay ng Diyos sa atin. It can also equate to God's presence. What I love about the life of Joseph, no? Paulit-ulit na sinabi, and God was with Joseph, no? He was aware of the presence of the Lord. At lahat ng ginagawa niya ay ayon sa kung ano ang gusto ng Panginoon. It will also pwede indicate yung character na gusto ng Diyos para sa atin. Because yung character natin, ito ay bunga ng mga desisyon na ginagawa natin sa ating buhay. Or integrity. Or yung calling para sa atin ng Panginoon.
1: There are many other things na represents, let's say, eternal things na God would desire for us. A good family, ano? Yung mga eternal rewards and also yung ating spiritual inheritance sa Panginoon. When we talk about birthright, yung pinalit ni Esau na bowl of munggo para sa kanyang birthright, ano, isipin natin, napakababaw naman. Parang would I do that? But if we think about our lives, maybe we have already done that in different ways. Maybe not for a bowl of munggo, but maybe katulad nung ano, maybe for instant gratification. Maybe we have already given away a representation of itong birthright natin na our lives totally pivoted because of a wrong decision or a wrong choice in this case that he made. So, ang birthright, when we choose yung eternal things, it usually requires yung patience. And pag tayo ay nag-desire ng instant gratification, this usually represents yung bowl. So, birthright versus yung bowl. And yung first point natin, ano, yung feelings are terrible masters. If we always rely on our feelings, kunyari, I feel na I'm not in love anymore with my husband. Mm. So that can also change from day to day. You cannot rely on your feelings to make your decisions for you. Bakit? Okay.
0: Hindi siguro para sa mga nagtatrabaho, no? Hindi mo pwede sabihin na hindi ko feeling magtrabaho ngayon. Hindi ako papasok. Wala ka magtrabaho, no? Bukas, makalawa. So, yung feelings po natin, kasi we should acknowledge our feelings. Pero hindi po dapat na ito ang nag-dictate ng takbo ng ating buhay. Yung sa mga anak niyo po, sometimes you feel na parang bang tuwang-tuwa kayo. Misa naman parang hindi. Pero you have to choose to love them pa rin. Whether you feel na ito ay karapat-dapat o hindi, it's a choice that we make. So, we always have to question things. Ano ba talaga ang kahalagahan nito? Or in the case of Iso, para bang mas maingay yung kulo ng tiyan niya kaysa doon sa pangako ng Diyos para sa kanya. Mm. Sa atin, no? The moment we started growing in the faith, we begin to acknowledge and we begin to hear, we begin to see kung ano talaga ang mas mahalaga sa ating buhay. Hindi po namin sinasabi na lahat ng mga bagay sa mundong ito ay mali. Pero sinasabi po namin ay merong hindi maganda, merong okay lang, at merong dapat papahalagahan natin sa ating buhay, no? So, sinabi kasi ni Iso, no? What good is the birthright to be? Kasi siya ay gutom na gutom and he exaggerated yung kanyang sitwasyon. And I was talking to someone, a couple, na yung asawa niya nagkaroon ng, parang naging ano siya, collector, no? Collector siya. Pero sabi ko, puti pinapayagan mo. Pinapayagan yung mister mo na maging collector nito ay medyo mahal yung kinokollect niya. Sabi niya, ang pulit ng asawa ko kasi hindi na baka hindi kasi hindi niya makontrol para bang paulit-ulit. Ilan ba ang kailangan niya talaga? Do you really have to be a collector? Or is simply an urge in your life?
1: What is a collector for those na nakikinig sa atin ngayon?
0: No, siguro, kunyari, I've met someone na 200 ng kanyang watches.
1: Akala ko collector ng utang. So, may collection siya of things.
0: Yes.
1: Ito yung, okay. So, ano yung kinokollect naman niya?
0: Something na yung nasabihin.
1: Record? Okay. And so when feelings override us, ano, so it distorts our reality. For example, si Iso nga, he sold his birthright for a bowl of monggo or lentil stew. Na-distort yung reality niya, na feeling niya mamamatay na siya pag hindi siya makakain. And I don't know that he went hunting, pero di ba ngayon uso na yung fasting. Mm. So siguro, hindi naman siguro siya mamamatay kasi kung yung uso ngayon, then siguro fasting na lang niya yon hanggat may magbigay sa kanya ng pagkain, ano. So many of our bad decisions happen when our emotions become our master. So when we have a temptation, every temptation asks us, will we trade tomorrow for today? Ibig sabihin, itong decision na to, it will change your tomorrow. For example, having an affair, it can destroy your family, di ba? But you're trading your today for yung, let's say, na masira yung pamilya mo tomorrow. Eh, ito nga yung mga examples ng mga temptation na I'm lonely. Yung nakausap natin na mga na human traffic, pero ayaw nga nila sabihin kung ano yung trabaho nila nung una. Pero they actually worked for a scam agency. And mababayaran lang sila kasi kung sila ay mag-scam ng ibang tao, dun lang nila makukuha yung sweldo nila. So, I mean, I think sometimes we can judge them, pero siguro ask ourselves or ask yourselves kung kami ay napunta sa same situation kasi ang pre-promise sa sweldo, let's say $1,500, and makukuha lang nila yon and hindi nga nila nakuha yun, diba? If they scam with X amount of money. So isipin natin ano, ang pinakamadali daw na scam na tao are yung lonely na lalaki. So ang mga babae daw mas mahirap ma-scam. And siguro masyadong maraming tinatanong, bakit ko ilalagay dyan ang pera ko, ganun. Pero ang lalaki, once na in love na, so yung mga iba doon, nakausap namin, they were part of a love scam. And hindi nga daw sila, even though we can judge them, ano, bakit mo gagawin yon. And yung mga iba, hindi na daw makatulog paggabi kasi na-in love na daw talaga doon sa AI image na pinoproject nila. Yung mga kausap nilang mga ibang lalaki. So these people were trading their tomorrow for today. Na in the sense na, ito ibibigay ko yung lahat ko para dito sa taong to. No? So the question is, birthright or bowl? Diba? So sabihin natin, we want something new. May nagbabenta sa akin na may friend ako na may luxury bag na binabenta niya, no? Tapos halos 50% off na lang. Kasi used na, no? Ngayon, may pera ako for this, pero kung bilhin ko yon, wala na akong pera para mag-travel. So pero pwede ko naman sabihin na may pera namang parating sa future, ganon. Pero naisip ko, do I really want that na yung luxury bag na yon na you know, it's just going to sit there. So again, choose today, instant gratification today, tapos tomorrow wala na akong pera. So this is an easy, not really easy, pero this is a question that we should ask ourselves.
0: Well, magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ilang mga paalala.
2: Serbisyong OFW.
3: Hello, anak?
4: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
3: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at na-homesick. Pero okay na ako kasi narinig ko na ang boses mo, anak.
4: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayong mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
3: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayong mag-iingat ng mama mo.
4: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
3: O sige, anak. Paalam din. I love you.
4: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
3: God bless din. Hello.
5: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
6: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod. Naho-homesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
2: Serbisyong OFW.
0: Nagbabalik ang serbisyong OFW dito ng 702 DZS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbibigay ng tulong sa mga OFWs at sa mga nagbabalak pa lamang na maging OFW. So ang ating pong pinapag-usapan ngayon ay, is it the birthright or the bowl? Meaning making the right decision in life. Kasi po, everything that we do, pwede ito ay isang reaction na tama, which is the birthright, o maling reaction. It can be a bold. For example, galit ka. Pwede kang mag-react in a way na tama, like it's a birthright decision, or yung mali, o ikaw ay na-offend. May reaction ka eh. Maraming bagay po ngayon ang pwedeng maka-offend sa atin, whether real or perceived. Pero how do we act? Sa ating pamilya, it's so easy to be offended in the family. Kasi minsan, totoong nasaktan ka or perception na sinasaktan ka. Baka naman, hindi, ano? And all of us, we have to wrestle with certain issues. So every emotional decision, hindi lang purchase decision, hindi lamang yung pagbiyahe sa abroad, we have to ask the question, ito ba isang desisyon na tama, birthright? O ito ay isang maling desisyon, ito ay isang desisyon na pang bowl, o ito ay pang sopas lamang?
1: So ang decision kung kakatunin niyo lang po no, ang ating pinapag-usapan ngayon ay BNB, birthright or the bowl. Ibig sabihin si Iso po, if you still recall your Sunday school stories, Iso sold his birthright for a bowl, and this is how si Jacob became, you know, father of many nations. And yung value, malalaman natin na whatever it is that we value, it will also determine our decision. So sabi nung Biblia na Esau despised his birthright. Ngayon siguro this is, I don't know if the English language was able to fully capture kung anong kung ano siguro yung Hebrew word for despised, ano. So pero ang nangyari is parang hindi niya masyadong pinahalagahan ang kanyang birthright, maybe because, you know, he grew up with it, tapos hindi niya talaga alam kung ano yung meaning nito. And sometimes there might be things tayo that we take for granted. For example, we take for granted yung peace ng ating pamilya. We take for granted na our wife, our husband, will always serve us the way that they have been serving us. And no matter how many times we hurt them, nandyan pa rin sila, no? And so, kung ano man yung binavalue natin, it will determine our decision. Usually, when we deeply value something, we hopefully will not lose it. Dito, it's apparent na ang vinalue niya was his hunger over his birthright. So it's not even yung lentil stew. Maybe, or mango stew. Maybe it could have been any kind of food, not particularly na favorite niya yon. Pero yung kumbaga, hindi niya naprotektahan yung birthright niya.
0: Exactly, no? So dapat mahalaga po sa atin na malaman natin dapat na yung ating pinapahalagahan ay dapat pa ay mahalaga. Siguro an example is, should I continue for another 2 years or 4 years? O kailangan na talaga ako ng pamilya ko, ng misis ko, ng asawa ko, ng mga anak ko? Ano ba, o halimbawa naman, merong calling ang Diyos sa iyong buhay. And as a young pastor, no, I've met people na I feel na they have a calling sa ministry. And of course, when you say ministry, when I talk about it, you mean sa church. And of course, I also know that everything that we do can be an act of worship before the Lord. Pero alam ko na may calling siya. Pero tuwing kakausapin siya nung siya ay binata pa, sabi ko, oh, mayroon ka pang desire na maglingkod sa, ano, sa Panginoon. Panginoon, kailangan ko muna bigyan ng halaga yung aking business. Tapos after a while, nag-asawa siya, meron ka namang desire na maglingkod sa full-time sa church. Panginoon, bago pala yung marriage ko magbuna. Kumbaga, every season sa buhay niya, lagi siyang merong excuse and all that. At kayo, mga anak niya, may mga asawa na rin. Pero I saw the potential in him and I know he'll do well. Pero minsan, hirap siyang mag-decide sa buhay. At alam ko po na marami sa atin dito, we struggle with certain decisions between good and better. At dapat malaman po natin kung ano ang dapat nating pahahalagahan. I know of a young man who went to be just recently. Sabi niya, Pastor, please pray for me. My business is doing well, but God has a call for me to serve Him right now. Sabi niya, hindi pa masyadong clear, pero meron ng parang there's a stirring na sa kanyang puso to pursue God's call in his life. I go, well, you make sure it's clear. Make sure na hindi lang to emotional. But he was willing to take that step of courage. No? Mm. So dapat, kung ito ay mahalaga, then we have to gravitate towards it. Siguro kung ang bahay ay nasusunog, ano ang una mong kukunin? Kung pinapahalagahan mo yung mga anak mo, siguro baka pictures mo na nila, o ari-arian mo mga documents mo na, or whatever, no? Kasi kung merong emergency, alam mo talaga kung ano ang isi-save mo, kung meron kang papahalagahan and all that.
1: So, yung the point here is, kung whatever it is that we value, it will determine our decision. And I can understand, this can be parang a circular decision for many of us. Kasi we live sometimes to become overseas Filipino workers for our family. But after a while, siguro ang nagiging priority na is the money that we can potentially earn. And siguro we need to determine at a certain point kung at what point will our family be destroyed kung ganito tayo katagal na magkahiwalay. And that is different per family, you know. And to keep that family together probably should be the priority. So what are the everyday examples of choosing, let's say, what is more important, yung things that are lasting? Na pag wala bang nanonood sa atin, do we do the right thing? Pag may extra money that can be earned dishonestly, kung baga yung may kickback ba na nangyayari, can this be, kumbaga, are we going to feel guilty about that? Pag may nakita tayong ad, kasi paminsan nagfa-flash na lang yan, di ba? Sa pag tayo may pinapanood na something, tapos may biglang may lalabas na pornography, do we click on it? Or do we say na, nako, hindi na ako pupunta sa website na yun? Di ba?
0: Yeah. So, marami pa mga bagay na dapat natin pag-isipan. No? Yung panalangin, no? Should I pray or should I not? Going to church, is it optional or is it something na important to me? When God asks you to wait, are you willing to wait? Kasi po, may mga bagay na mali at may mga bagay na tama. May mga bagay na mahalaga at may mga bagay na mas mahalaga. Are we able to see kung ano talaga ang mas mahalaga

0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

0: Good morning once again sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang Kadampig Mo, Monday edition. Babati Andre from 9:30 to 10 in the morning sa Radio DYVS. Pagsatag sa Kalunes, liwat na makita nga mga talakay sang pila ka mapuslanon, nga mga interesante nga tupiko angot sa inyo dira nga mga problema sa inyo propiedad, mga palanublion, transaction, problema sa trabaho, ang inyo nga mga panimalay. Upo kita diri sa pagtalakay naman sa isa ka interesante nga tupiko. Kamusta kamo sa inyo tira mga trabaho sa inyong Lunes sang aga? Ato naman pagambalan, mga kabiyanan ang nagapadayon nga impeachment proceeding batok sa kay Vice President Sara Duterte sa aton sini nga Senado. Aton nga pagahambalan ang nakaligad nga una nga tatlo kadlaw sang impeachment trial na sa diin naging papungko sang prosecution ang ilang nga labing una nga testigo nga mo ang cybercrime head sang NBI nga si Senior Agent John Mark Kalilong nga nagtestify sa isini nga pag-record, pag-process, pag-authenticate sang live video over sa Facebook stream ni VP Sara on November 23, 2024 na sa diin iya siningagin pahog nga siya nag-hire sang isa ka assassin sa pagpatay sa kay President Ferdinand Marcos, sa kay First Lady Lisa Araneta kag sa kay Speaker Martin Romualdez. Ang ining statement ni VP Sara constitute as Article 4 ang apat ka mga articles of impeachment batok sa kay Vice President Duterte. O aton diri lang tawon mga kabiyanan, kung bala ano ang na-accomplish sa magtimbang abahin sang prosecution kag sang defense sa pag-guba sang testimony sang NBI agent. Labi na gid sang authenticity o meaning sa pagka matutuod sa itong video recording. No bala ang kapuslanan sang sini nga video recording nga ginpakita sang Article 4 impeachment complaint. Ang kaundan sa itong testimony ni Vice President Sara nagaka-constitute inisya sang ginakabig nga grave threats o kunisa kamabugat nga pamahog sa idalong pa sang aton nga revised penal code nga isa ka pamahog nga either nagapahog ini nga pagapatsyon nimo ang isa ka tawo o kon maga-inflict ikaw sang isa ka harm or injury nga waay man nimo gin tuman amo ni siya ang kahulugan sang grave threats. Pumaagi sang pagpa-present sang prosecution sa itong statement na ginhimo ni VP Sara, ginaakusar ang Vice Presidente na naghimo sa isa ka mabugat nga akusasyon o isa ka mabugat nga pamahog batok sa kabuhi sang aton nga Pangulo. Kung ang pamatudaan sang among akusasyon, kung bala yadto nga pahayag nga pamahog ni VP Sara, makabigin na siya nga mabugat nga panumbungon nga magaresulta sang pagpahalin sa isinisaya nga palangkakuan kung ginakabig siya nga isa ka impeachable offense. Wala atong statement may nagakaigo nga pagkabugat, pagkaseryoso nga mahimo nga mapahalin sa palangkakuan ang naghimo sa to nga pamahog. So ato natawon nga atong statement gikan sa ikaduha nga pinakamataas nga official sa aton nga gobyerno kag ang iyang pamahog is directed against the highest public official sa aton nga gobyerno. Ang pagpamahog amo ang pagtuyo nga pagpatay. So nga aton diri nga pamangkot mga kabiyanan bilang mga pumuluyo. Balang isa ka pamahog ang isa ka pag singgit o kung paggamit sang social media platform or whatever public instrument or medium of communication, whether mag-rally ka sa dalan o kung sa radyo o kung sa social media, nga ginapakamalaot ni mong isa ka gobyerno, makabigbalay na nga isa ka seryoso nga crime. At in this instance, ang isa ka mataas nga official sa atong gobyerno, maghimo sa among akusasyon, makabigbalay na siya nga isa ka serious offense, which will merit sang pagpahalin sa iyo sininga, palangakuan, amoy ni diri ang question sang sininga, impeachment trial. So ang katungdanan sinisang senior cyber crime agent Kalilo, amo ang pag-testify nga siya amo ang nag-record, siya ang nag-process, siya nag-authenticate nga itong statement on social media or Zoom, matutuod gid authentic kag hindi siya product sang natawag nato nga deep fake o kon artificial intelligence. So ano ang natabo mga kabyanan sang una nga semana? Antes pa makatestify ini si Agent Kalilong, ginobjekan na ginpamalabagan sang defensa ang iya sining pagtestify on the ground nga he was not among the witnesses listed in the complaint. Bala ang initial complaint again file bala dito sa House of Representatives. But kin overrule sang Senate President or impeachment presiding officer Chief Escudero that the impeachment complaint is not limited only to those witnesses contained in the initiatory pleading. Pwede siya ma dugangan as the case progresses, provided nga ang iyasin ngalan na lista dito sa pre-trial. Ikaduha, nagpamalabag man ang defensa na hindi lang niya hindi lamang ang portion sa live stream ni VP Sara ang i-present. According sa defensa, dapat gid ang bilog nga duha ka oras nga video live stream ang i-present. But gin sustain sang Senate President sang presiding officer nga ang prosecution have the right to select sang ila sini nga portion sang video clip nga ila i-present. So ano makabyanan ang na-achieve sang prosecution sa ilang nga pagpresentar sang senior cybercrime agent? Dapat matud-an sang prosecution nga si Agent Kalilong is a competent witness sa pag-record, pag-preserve sang yadtong nga ebidensya kag sa pag-authenticate ning pag-establisar nga atong video is really genuine. Kag atong nga video iya sini nakuha over official live stream kag gin-broadcast publicly sa bugos nga nagagamit sa Facebook sa platform. Kag ang NBI nakakuha sang copy sang among live stream broadcast nga ila sini gin-preserve for purpose of presentation and evidence. On the other hand, napamatud-an naman sang defensa na atong statement nga to ang through that witness Agent Kalilong na wa siya sang personal knowledge na nakakita siya sang actual statement na ginhimo ni VP Sara Duterte ay masya sang ginalungong kung bala atong pamahog ni Sara Duterte gin patuman niya gin human gin niya kag why man siya sang gin testify kung bala yadto nga pahayag ni Sara Duterte was serious or may mabugat ato nga significance. Napamatud-an na sang defensa dito mga kauturan that ang ginhimo sang NBI is what you call a they acted on their own. Bali nag-conduct sila sa ilang investigation even without the initial complaint sang offended party. Si mismo si President Bongbong Marcos or si Speaker Martin Romualdez ang way mangani nagpahayag sang ilang statement before sa NBI or ginkuhaan sila sang gin-interview sila sa mga NBI agent Amoy ni isunod sa kay Agent Kalilong. Yung pamangkot man si Agent Kalilong. Kung bala ang NBI na conducts ang further investigation to determine kung ang bala ang ininga pamahog ni VP Sara may kamatuoran. So according sa iya, hindi man siya ganit makatestify kung bala may ebidensya sila nga nakuha nga nagapamatuod gid sang sini nga kaseryoso sang pamahog ni VP Sara. Based sa pamangkot man sang defensa, kung bala nag-file sang separate na criminal complaint ining natungdan si President sa VP President Marcos, si First Lady Lisa Araneta kag si Speaker Martin Romualdez, according sa iya nga waay man sang complaint nga nag-file ini against sa kay VP Sara. This point mga kauturan, ano balay ang ina-portray sang defensa sa sining statement na pahayag ni VP Sara? Sa ato makita mga kabyanan ng defensa, ang ilang ang ilang theory is that why nila gina-deny, why nila gina-destroy ang pagkamatuhod, ang pagka-genuine sang sining video, sining statement ni VP Sara. Tungod nga ining statement, ang bugos man ng Pilipinas ang nakasaksi sang nagwala, sang gin nagrant ini ang aton nga Vice President on the evening of November 23, 2024. But their theory is that atong statement ni VP Sara is a hyperbole, meaning a figure of speech bala. Hindi iya matutuod gid nga patyo niya, kundi iya lang iya nga bungang isip. Kag it was ang ilang paging theory nga dapat nga lang tawon ini sang mga investigador ang background, ang context sang sadin paghambal sina ni VP Sara. It was made in a what we call a stressful moment. Background sini mga kauturan sang gin detain sa Senado ang iyang chief of staff nga si Attorney Zulaika Lopez. Kag dito ginunungan siya ni VP Sara na hindi siya pagpadala dito sa Women's Correctional Center. Dito siya bilang goon sa isining in contempt. Point pag-isang defensa na hindi man makabig na serious na threat atong statement that will amount to a impeachable offense tungod nga why gani isang ebidensya na gintuod gid, no? Gintuman gid ni VP Sara yadto nga pamahog. Why isang ebidensya nga nasagap ang aton na panguluhan o kung ng NBI na nag-support na there indeed ginlonsar, nag-hire, nagbayad si VP Sara sang mga assassin na himuon yadto nga crimen. Kag katapusan, according man sa defensa, that the statement made by Sara is not an absolute threat kundi a conditional threat, meaning it will only take place, matuman lang na siya kung may matabo sa iya o kung matuman ang condition, which is kung may matabo sa iya sini. Ato pagpadayon, we will discuss the merits sang sining kaso, ang Article 4 sang impeachment complaint against sa kay VP Sara Duterte.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog nga ang tanan makabati.

0: Okay, sa aton pagpadayon mga kaabyanan, sa aton diri ginatalakay ang nanungod dinhi sa nauna nga complaint Article 4 sa impeachment complaint against sa kay VP Sara Duterte. Aton gintalakay diri ang pagpungko sa witness stand sa nauna nga witness sa prosecution si cybercrime agent John Mark Calilo na iya sinigin testify ang pag-record, pag-process, pag-authenticate sa live stream video over Facebook Live ni VP Sara. Ano bala ang na-establishar sa pagpungko sininga agents ang NBI? Iya sinina pamatudan na itong video is indeed genuine. Why siya gin-manipulate? Why gin-alter? Why man siya gin-produce via artificial intelligence? Mismo gid atong gin-kuha niya, gin-process, kag gin-pamatud-an. Kag gin-pamatud-an man via sa itong video ang gin-hambal na pamahog ni Vice President Sara Duterte na nag-kuha na siya, nag-hire na siya sa isa ka assassin nga magapatay sa kay President Bongbong Marcos, sa kay First Lady Lisa Araneta, sa kay Speaker Martin Romualdez, in the event nga may matabo o kung mapatay man si VP Sara. Ini nga video nag-constitute sa isa ka offense na grave threats, pamahog kontra sa presidente. Kung mapamatud-an nga ini nga statement, ini nga pamahog sang Vice President, makabig nga isa ka seryoso kag makabig nga isa ka impeachable offense, isa sa mga impeachable offense sa aton constitution, mahimo nga ini mangin balasihan sa pagpamatod sang aton nga impeachment court ang aton mga senador sa pagpahalin sa palangakuan kay VP Sara Duterte. At doon din nga pag minag-binagon mga kaabyanan based sa itong video presentation kag sa mga argument from both parties, both camps, kung bala ini ang statement alone ni Vice President Sara Duterte, makabig bala siya nga mabugat, seryoso, kag isa ka-impeachable offense na pwede nga mag resulta sa pagpahalin sang isa ka vice president. Sa aton nga pag binagbinag mga kaabyanan, ato nga pamahog sang aton nga VC presidente dito sa live stream, matupain ni siya sa ginatawag naton nga betrayal of public trust. Kaya hindi man siya makabig nga other high crimes. Kaya nga other high crimes, makabig lang siya nga dira sa nga kategory matupa. Kung may ginhimo ang isa ka impeachable official nga ang iyasining atikang o kung ginhimo nga aksyon nag-tayog sa aton gobyerno, makabig ini siya nga serious nga kaso bla kaangay sang insurrection, rebellion, sedition nga ang handom amo ang pag-overthrow sa aton nga panggobyerno pagi sa violente nga pamaagi. That is, that may constitute a high crime. So, kung matupa naman siya sa betrayal of public trust, bala ini siya makabig sininga kategorya. Ang betrayal of public trust, suno sa definisyon sa aton nga Korte Suprema, isa sa ka mas masangkad na klase sang offense na naga-include ini siya sa isa ka na nagapakita ng isa ka mataas, ng isa ka impeachable officer ang iya sininga ginhimo nga tikang o kon actuation, nagapakita nga hindi na siya nagakadapat pa nga magapabilin sa isininga palangkakuan bangod sang iya sininga ginhimo nga nagdula sang pagsalig sa mga pumuluyo sa isininga tampad kag iya sininga fitness sa pagpadayon sa pag-uyat sa nasambit nga posisyon. Anong dapat ka pamatud-an sang prosecution agud nga ini nga Article 4, ini nga grave threat sang Vice President, makapadulot na mahulog siya sa isa ka betrayal of public trust. Pamatud-an sang prosecution nga ang nasambit nga pagpamahog sang Vice President over a social media platform, nagaguba ini sang pagsalig sa mga pumuluyo sa aton nga panggobyerno. Nagahangkat ini sang isa ka wag ta call dissent o kon pagkadisgusto sa aton nga pamalahan aton panguluhan, nga tuga ini sang pagahuyang sa nga aton sininga constitutional process. Patud-an sang prosecution na ato nga pamahog sang Vice President mabugat, may unod, kag hindi lamang ini isa ka pagpahayag sang sininga hibubunot or political expression, kag nagapakita ini sang sininga wala pagtaha sang isa ka pinakamataas nga panguluhan sang aton nga gobyerno. So sa bahay naman sang defensa, ila naman nga i-argue sa tubangan sang impeachment court na ang betrayal of public trust should only be limited, no, to an act which pertains sa trabaho related sa katungdanan sang isa ka public official. Dapat may ebidensya nga atong statement must constitute as a serious misconduct to be connected sa performance sang katungdanan sang among public official. Tama nga dapat i-argue nga hindi tanan nga mga statement, whether what you call a serious threat pagkagamiton against sa isa ka impeachable official, otherwise ang tanan nga mga statement pagkagamiton nini as a political tool by mere oppression. Ang argumento diri sang defensa nga ila pag-uon mga kauturan na ito nga statement ni VP Sara is mere political rhetoric. Kang isa ito yung kapagpautwa sa isining nga balatyagon, meaning an outburst of emotion as spur of the moment. Why ito yung sang premeditation? Why ito yung ginplanuhan? Naging tuto o jagid? It is a spur of the moment, meaning lang tawon sang investigador, ano ba lang context, anong background, ang circumstansya nga nakapahayag ito yato si Vice President Sara Duterte. It was made during the time nga sadiin ang yasining chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez ang gin-sight in contempt sang House Committee on Justice nga nag-investigar sang impeachment complaint kagin threaten ini siya na kung hindi siya mag sugid siyang matuod, dalon siya dito sa Women's Correctional Institution. Di dito nagpamalibad si VP Sara na iyagin unungan ang iya sininga chief of staff. Ito nakapagwa siya sang iya sininga hibubunot sang kaagahon sang dito na giniyang ginunungan ang iya sininga chief of staff. Matudaan na kuno sang defensa nga waay sang criminal intent si VP Sara, meaning waay sa sang handom na tumano ng iya sininga pamahog nga ipapatay ang presidente. Kay waay sang may ebidensya, waay sang na pamatudaan ginpresentar nga ebidensya ang aton nga gobyerno, ang prosecution, nga matutuogid nga nag-hire si VP Sara sa isa ka manugpatay, ka nagbayad siya. Agud nga tumanon ang yadto nga misyon. The other hand, ang prosecution naman mag-argue nga ang ini nga statement ni VP Sara must be taken seriously. Kag dapat nga i-evaluate ang yasininga significance kag ang kang yasininga kaseryoso sang yasininga na statement, kag not just a mere political rhetoric. It is not an ordinary statement sa isa ka ordinaryo nga pumuluyo. It was made by the second highest public official sa aton nga panggobyerno. Kag si VP Sara amo ang nauna in line of succession sa tiyon nga magapanaog na mag-resign o maging incapacitated ang aton nga presidente. Siya ang magabulos, si VP Sara. Kag ini nga pamahog gin direkta ini o kon ang objects ang sini nga pamahog among aton nga presidente nga siya amo ang head of state, siya man ang pamuno sang aton nga gobyerno, kag siya man ang commander-in-chief sang aton nga armadong kusog sang pungsod. So kun aton natawon mga kabiyanan, dumay punto man diri ang defensa kun aton natawon kay ginaportray nila ang circumstance nga nagapalibot sang ginpahayag ini ni VP Sara, meaning ginlantaw balang overall gid nga sitwasyon. Kung bala itong pahayag sang vice presidente, matutuo dyan itong nga pamahog. Although ginakalantaw na ito nga being a second highest elected official, may kapabli siya nga himuon niya itong nga pamahog. But in the context, bala may kintutuo dyan bala yan itong nga pamahog. Bala may aragiman siya nga aligot-got. May motive bala siya against sa aton nga presidente. Kagbangod sa ito nga pamahog, bala create ini sa isa katuwag na ito ini nga national security concern. Tuga bala ini isang tawag na ito nga isa ka malapnagon nga discontent sa mga pumuluyo. Nag-alsa bala ang mga pumuluyo by reason sa kamunga panghangkat pagpamahog sang vice presidente. Why man sang ebidensya? Kung namugi man ang tuyo sang vice presidente nga magapalapta siya sang pagkadula, sang pagsalig, sang pagkaakig sa mga pumuluyo kontra sa aton gobyerno, by that alone makabig nga there is a betrayal of public trust na ginhimo ang aton nga vice presidente. Sa masunod naman nga mga hearing ay present sa prosecution ang ilang nga duha ka mga testigo, again under Article 4 ining grave threats ang ikaduha nga agent sang NBI si Jeremy Loto na nag-conduct sang actual investigation sang sininga threat nga ginhimo sang vice presidente. Siya yung magapangalan gid kung bala may substance, may ebidensya sila nga na tipon na nungod din isang pagkamatuod sang pamahog sa vice presidente. Can recommend sa sang appropriate action to protect the life and safety sang aton nga presidente, sang iya panimalay kag ni Speaker Martin Romualdez. Ato na nga pagkasaksihan, pagkapamatian ang nagapadayon ini nga trial sang aton nga vice president sa impeachment nga kunbala ang mga akusasyon kontra sa iya magaresulta sa isa ka verdict na pagpahalin sa iya sining nga posisyon kag in perpetual disqualification to hold public office. Tubto sa manasun naman aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan. Kadampig mo Monday edition. Have a good day. God bless you all.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

10:02 aton time, diri sa DYVS Abyan Maayong Aga. Kag-welcome gid sa Real Time with Leia. Today is Monday. Kamusta ikaw, Abyan, sa sining nga adlaw? Nagapasalamat yung kita sa Ginoo for today. Nga ginhatagan niya naman kita sang another day. Kag I hope nga na-refresh man ikaw sa imong mga weekend. I'm glad today nga makaw sa aton nga program for 1 hour, Abyan. And salamat gid sa imong pagpaglantaw dira sa may Facebook, Abyan. Nga nagapamato sa Gimaras, good morning. Dira man sa Iloilo, sa Panay, bilog nga Western Visayas, and also sa Cross Island Region. Maayong adlaw gid sa inyo, Abyan. Kag of course, sa nagkalain-lain nga bahin, maayong aga, maayong gabi sa inyo. Sa Facebook kag sa febc.ph. Ini ang imo, Abyan, si Leia. Kag salamat gid sa imo dira, Tita Virgie Salgado, nay Mercedes Nanit, si nay Ninita Guadalquiver, maayong aga. Kag excited gid ako today, Abyan, nga makaupo ikaw. Kag excited man kita kay may bag-o naman kita nga topic, kag may mga special guest kita sa sining nga aga sa aton nga program. So updan mo ko diri, Abyan, kag kung may mga greetings ka dira or may mga questions ka karon and mga prayer request ni mo, pwede mong gid mapadala diri sa 0998-842-2130 or pwede man sa Facebook chat box naton, 1233 Radio DYVS, kag sa radyo man AM band, no? 1233, Abyan. So, salamat, gid. And, kaginatamyaw ko lang, gid, dira, no? Sang maayong aga man ang mga Abyan nato, dira sa Silay. Good morning, gid, sa inyo. Si Sir Winnie, kag Ma'am Jane Patrimonio, good morning. Kag sa tanan nga nag-celebrate today sa ilang mga kadlawan, July 13. Happy, happy birthday, gid, sa imo, Abyan. Kag subong man sa mga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary, happy wedding anniversary, gid, sa inyo, mga Abyan. Salamat, gid. So, what's up for today, Abyan? Of course, ara ang mga greetings naton, may mga announcement man kita. Ang mga speaking sa announcement, kali Abyan, no? Halong kita sa gyapon sa sining mga maulanon nga panahon, kag salamat gid sa Ginoo for his protection man sa aton, Abyan, sa sining adlaw kay nagagwa na, no, ang adlaw diri subong masanag diri sa Bacolod City, subong, Abyan, the City of Smiles. And I hope sa inyo dira, no, nag ano naman, no, nag haganhaga naman ang bagyo, Abyan, or nagguwa na to ang bagyo, kag subong man ginapa-experience man kita sang habagat naman, Abyan. Pero salamat gid nga subong ano na, no,

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

A pleasant Monday, everyone. Salamat kisa pag-tuning in or pag-follow sa Kapani Malay mo. Siningadlaw, whether you're at home, nag-prepare na sang palanyagahon, or simply taking a short break. Diba? So, salamat kisa gihapon for allowing us to be part of your 11 o'clock till 12 na oras, no? So, welcome once again sa Kapani Malay mo. Ini si Jinky, your companion in learning practical tips and finding inspiration to make everyday life a little easier and brighter. Brighter as the sun sa nga adlaw. Hopefully, wala na isang ulan-ulan, good, no? Pero, hindi na kasigurado sa tiyempo. Pero, rain or shine, sa gihapon, kapasalamat kita sang katutom sang Ginoo sa aton ang protection, diba? Everyday gagawa sulod kita pero ginaubayan gid kita sang aton Ginoo. So stay with us for an hour. Let's make this Monday a productive Monday. Ni si Jinky sa gihapon.

0: kamay lang sa una. Pero kung natipanon, nagapamungas ang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sa Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Good day, good morning, mayong aga sa tanan naton nga mga pinalangga nga manopalamati. Kamusta kamo kabay pangayara gid kamo sa mayong kahimtangan? Kag ang Dios magapakig-upod sa aton nga padayon nga pagtuon diri sa binhi sang pagpakamaayo. Sigyapon kami sa Canlaon City kon mga musta kamo ti masubo nga balita tungod kay ti pag lupok sang Mount Canlaon. Halos gid ang 11 ka barangay sang Canlaon City, kati ang Canlaon City may 12 na ka barangay. Kag halos gid nga mga farmers nga may mga ulutanon bala, okay na tong mga nakaharvest na. Kag stable na ang ilang mga pananom, pero mga bagong tanom kag pila pa lang ka months na totally laya gid siya. Kay sa inyo nga ideya o kahibalo, ang asphalt salin sa Mount Canlaon may duway na kasistema. Ang una, may tinion o may panahon nga magbugas ang abo ang Volcan Canlaon, wala inaasopre nga upod. But silingon, hindi ina makaapikto sa mga tanom sang mga farmers dito. Pero kung ang asphalt may upod nga asopre, amoy na ang sunog sa mga tanom nga iya matupan halos. Ti ako ka-experience yagid ako. Kaya ti sang nagligad lang paglupok sa Mount Canlaon, nag-abot ginyo sa city ang asphalt sa rason nga ang akon balalitos nga gina-share sa inyo nga akon nga mga tanom. Akon litos, ang balatong, ang kamatis nga nakapats na sunog ginyo na sila tanan. So, muna masubo nga kamatuoran, sa gyapon ang tinaga nga ginahambal sa mga farmers sa Canlaon sa tunga sang kalabidad, sa tunga sang halit, sang abo, sa mga tanom o anuman nga mga kalabidad nga nagaabot, may halambalanon ang mga farmers sa Canlaon, ayaw lang katagam. But silingon, hindi magkadudla kung sa aton pa ng mga ilunggo. Hindi magkadudla or hindi maguntat padayon. Ti-update sa inyo sa akon nga garden, ang nabili ng ganyaya, ang akon nga okra. Kaya nga nabili ng okra, wala sa nalaya tungod kay before sang bagyo, kay before naglupok ang Mount Canlaon, akon ginpasilungan. Gintago na akon kasining ko, at least hindi may ikusang hangin. So pagkaaga, naglupok ang Mount Canlaon, kag ang wala ko na pasulod ng mga tanom, kating litos, siling ko, okay lang, hindi ko pag itaguon kahit tinugbo man ang iyang dahon compared sa okra nga mataas, so mas prone ang okra sa hangin. Kung natabo, natupan gitsang asphalt or abo ang akong tanong alitos, prone nakaharvest na ko sang first nga batch, second batch ato tani. And subong, nakita na kon sa akong nga garden, medyo nalaya, pero hoping ang iban makasurvive ang akong nga balagay. Nakasurvive kay sa inyo ideya o sa inyo kahibalo, ang asphalt ang iya sinaiguon ang mga tanom, mga dahon nga hubin pa, mga ugbos. Pero sa mga tanom nga medyo madanlog ang dahon, hindi siya makatapik. Like halimbawa, ang sibuyas, isa sa mga hindi mapiktuhan sang abo kay madanlog, kag at the same time puwentin siya. So magtupa ang asphalt, hindi siya masyado maigo. O maigo man siya, apa madagdag. Amo na nga, ang masurvive nga tanom subong sa Canlaon City, amo na ang sibuyas. Kung halos kalabanan, like litos, repulyo, pitsay, labanos, carrots, kapin pa kon bagong tanom, kapila pa lang kawiks na tanom, totally madamage kina siya. Amo na nga ito pangamuyo. Update nyo kami pangamuyo for the recovery and for the survival sa mga farmers sa Canlaon City. Okay, so palayon kita sa pagtuon sininga. Gusto naton i-share sa inyo ang pagtanom kapag patubo sang sibuyas dahon, isa ini sang mga manami kag madasig. Ti ako sa akon nga garden, may pila ako kapats nga may sibuyas, kag ini nga semana akon ato i-transfer kag padamuon ang sibuyas subong tuman ng kamahal sa market. Sobra na mga 130 siguro ang isa ka bugkos, sumahal na gid kayo ang sibuyas. Kag paaboto na ton, pamasubo nga balita, paaboto na ton mamahal ang presyo sa mga ulo tanon tungod kay affected ang mga utan sa Canlaon City. Sa muna bintaha gani nga kumay tanom-tanom kita sa atong mga garden, at least makapiyan-piyan ina sa aton sa tion sa aton nga kinang lanon plus sa mataas nga presyo kon mapiktuhan ang mga utan sa Canlaon City. Okay, so diri kita sa pagpatubo sang sibuyas dahon. Ang himuon nato sa gyapon is to prepare the soil. So amo man gyapon pwede sa garden nga outside sa imong balay, or pwede man sapat sa gyapon ang aton nga i-prepare nga mga talanuman. So hindi na kita mag-discuss na dugay either sa garden nimo or either sa pots. So as long you need to prepare sang imong talanuman. And then second, silika sang planting materials. Gusto ko lang isugin sa inyo nga ang Canlaon City, isa siya sang ginakwaan sang planting materials kon istoryanta ang sibuyas. Ang Iloilo, like sa amon sa Leon, kay taga Leon man ako, ang Leon nagatanom sang sibuyas, pero ang planting materials hali na sa Canlaon City. Kung magkato ka mo sa Canlaon City sa bagsakan, may makita ka nga sibuyas pala. Sibuyas dahon nga nakakating ang iya dahon, kag ang bilin tunga na lang, ang puno na lang nga bahin, ang tawag sina planting materials. Ina, i-deliver ina sa Iloilo. So tumana kadamo ang ginakuha diri sa Canlaon City. Agud lang ipadala sa Iloilo, kag diin nga part sa Negros, kag Panay nga naga-request sang planting material sa sibuyas, kay ang Canlaon isa sang ginakuwaan sang planting materials sang mga sibuyas. Of course, ang sibuyas, may sibuyas nga Bisaya, may sibuyas man nga dalagko, no, American sibuyas. So makita nimo nang itsura. Ang gina-prefer like sa mga batchoy, ang gina-prefer sibuyas nga Bisaya. Po ang iban naga-prefer man sa tong mga dalagko, no, nga mga hybrid yung mga sibuyas. Depende na lang ina kung diin ka mas gusto nga prefer nga magamit. So okay, so after na prepare ni mo ang imong talanuman, so ngita ka sang planting materials sa market man, bakal kay sa kabugkos, pili mo tong atong Bisaya, no? Ang Bisaya kay nami ang sabor sa Bisaya nga sibuyas dahon. And then ang ginahimo na sang mga taga-Canlaon nga farmers, ginakat na ang sibuyas sa

ang ginahimo siya na katingan ang dahon nga tunga, katunga gi katingan o sobra sa tunga, importante intact ang gamot kag katingan ang gamot. Tapos itanom nimo sa imo nga talanuman. Amo siya nakasimple, amo siya nakahapos ang pagpatubo sang sibuyas. Ti subong halimbawa ang sibuyas mahal. Sobrasyon ang isa ka bugkos. Ti kung may tanom ka mga pulo ka pats, may pulo ka naka bugkos nga sibuyas. Kay ti kung ang tamnan mo Wilkins nga 15 liters kung mapuno ina sang sibuyas, kay ti sibuyas nagagipi. Amo na sibuyas hapos padamuon kay tanom ka isa ka puno. And then nagagipi ka nagadabo po silingon ko itanong mo sa isa kapats kag hulaton nimo nga magipi isa kapats isa kabugkos ina. So presyo sina sa kanlaon subong is sobra more than 100 pesos, much more outside kanlaon city. So mamahal pa gid siya. And then tapos nimo itanom, so sa imong gyapon bunyagan hindi lang gid flooded, no, hindi lang gid waterlogged nga grabing tubig kay basi madunot. Madonot ang puno sang sibuyas kag hindi siya mabuhi. Mabuhi siya po mapatay, malanta siya bali. Yung tsakto lang kapabunyag. So mo nang isa ka pamaagi man, so prepare the soil and then select your planting materials and then brobunyagan time to time. And of course, dapat na plaster ang imong excuse me, na plaster imong mga pots sa direct sa silak sang adlaw sa apat top anom ka oras sa kada adlaw. Amo nang kinahanglanon sa sibuyas, no. Amo nang isa sa mga same ang gyapon nga practice nato sa ibang nga mga tanom. Dapat maigo sa sang direct sunlight 4 to 6 or more than 6 hours daily. Amo nang isa sa mga manami nga pagtubo sang sibuyas. And then after 1 week, iya gamot na panaog na, pwede ka nak-apply abono, no. Tunawon nga abono tinunaw, pwede urea, pwede 1620. Okay, pwede na siya. So, dutay lang, isa ka butang ta, isa ka baldi, isa ka hakop ng abono. Tunawon nga tunawon tungod dasig ma-penetrate kung tinunaw. Amo nang practice ang Canlaon City ng mga farmers, ginatunaw nila na ang abono ka ginabutang sa punuan. So, ay problema, hindi lang papataman kasi ma-overdose man ang imo nga tanom. So, simple lang nga pamaagi. Tapos, hulat naman ka 3 to 4 weeks pwede ka na maka-harvest, no. Ang dahon lang anay, kahit ang harvest ng sibuyas pwedeng dahon lang anay or kuha mo sa tanan. Pero ang mas manami tungkol kay ara kita sa pot gardening, ka backyard gardening, ang pinaka-advice na kuha mo lang sa dahon. Agod continuous ang pagtubo mo nang namay sa sibuyas kay bisan kuha mo sa dahon, padayon siya nga magtubo ka continuous imong harvest until nga makita nimong nagagagmay na siya kag pigaw na ang iyang mga dahon, isa naka-sign nga imo nagabuton kag i-transfer naman liwat sa another naman imong pots or talanuman. But silingon baguhon mo naman imong planting materials. Pwede man continuous gabuton mo siya imo sa CPCPon and then itanom liwat agud mag start naman ang bag-o niya nga mga sipi kag magahatag sang maayo naman kadalagko nga mga dahon ang imo nga gintanong nga dahon sibuyas. So mo nang pamaagi. So ti akon manahimoon tungod kay ti kung mag way kita nagambal, way ko nagpaabot nga malupok ang bulkan liwat, but just in case maglupok ang mountain na liwat, ang sibuyas hindi siya madamage. So isa na sa mga akon nga gusto himoon nga magtanong naman sang dahon sibuyas para sa akon nga pots gardening. Okay, so kabay pa sini nga aga nakahata ko gamay nga update sa inyo at the same time sang kaimtangan sang Canlaon City kag kaimtangan sa mga farmers nga buligan nato pangamuyo nga maka-recover ang kaimtangan, especially na sa mga affected mga farmers nga wala harvest sa sini nga harvest season. But sige apon sila nagapadayon sa pag panguma kay ang ilang natun-an nga pangabuhi nga nagasiding sa tunga man sa kalamidad o ano man nga trahedya, ang taga-Canlaon nga mga mangunguma nagasiling ayaw lang katagam. Like sa aton man, sa aton biblical reflection for this day, Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. No, very applicable sa aton nga life, sa aton nga Christian life, sa aton family, sa trabaho, sa mga karer, sa aton mga handom, sa aton nga pagpangtanom-tanom, normal

0: happy, you like it or not, nag-aabot yun ang natawag nga kalamidad. No, natural calamities. Di tamapunggan. Ti ang ato niya pagtuo bilang mga Kristuanon nga nagakilala ka nagasalay sa Ginoo, siling sa Ecclesiastes chapter 3, there is a season and a time for everything. May panahon gi sa kabutan, may panahon sa pagtanom, may panahon sa pag-ani, pero may panahon man nga may kalamidad nga nagabot sa ato. So ang ato lang imuon, mangunguma ka man, o ano man ang estado sa kabuhi, may mga handom ka, may mga paninguha ka, padayon sa paghimo sa maayong abutang, ilabi na sa pag-alagad sa Ginoo. Kang pinaka naming investment of life, invest na ton sa pagtuo, sa paghigugma, pag-alagad sa Ginoo, and then it will result in doing good things. Kahit kung Christian ka, gina-require kita. That is the result of our Christian faith. Nga magahimo kita sing maayong abutang, kaysa tagsa na ito ginahimo, may nakakita kagwala, i-appreciate kagwala, habat-hambal sa Ginoo, do not let us grow weary of doing good, for in due season, we will reap if we do not give up. But sila yung antag sana itong ginahimo, suno sa kababuton sa Ginoo, labi na, nga may-maya ang Ginoo, may nagakaigo inang resulta. And very applicable sa itong mga buhi. Ginikanan ka, tatay ka, nanay ka, may mga handom ka, paninguha sa panimalay, padayon lang, kag itugyan sa Ginoo, may mga kapaslawan, of course, may mga tinion nga ginatest kita sa trials and problems, but then ang Bible naghambal, do not give up. Do not grow weary. Kung kapuyon gaman ka, entrust everything and ask God's guidance and blessing sa imo kabuhi. Kaya ang promise sa Ginoo, ang tagsakabutang atong ginapangabudlayan, upod ang pagpangamuyo, pagsalig, kapakilala sa grasya sa Ginoo, magabungay na sa mga kadaogan. So same sa amon sa Canon City, sa tanang mga farmers, amo man, padayon, kaya ang Diyos magahatag si Gapon sang mga bunga sa atong pagsakapapangabulay. Labi na sa atong pagtukapagalagan sa Ginoo. So again, this is your horse sa atong pagtuon sa Binis Papakamayo. I am Pastor Julito Colombro from Canon City, Negros Oriental. Thank you and God bless.
1: During the rainy season, nagsubong no tingulan, nag-struggle gid kita, especially kita nga mga homemaker sa pagpanglaba, di ba? Kay wala ta halayan or halayan sa sagwa kay gainulan, may lang kumisilong aton balay kay data ibutang. No, te kun sa sulod balay mo naman ibutang na nagatinulo na iyayawan kay na ibagnos na kagmap, di ba? So usually hindi totally gid ma-dry aton linabahan bisan pag bulad mo to sagwa, medyo may hangin, no, hamog yapon kag nagadevelop ang hindi kaaya-aya nga smell, no, and sa dugay na bala wala ka lang kabalo ha, naga tubo na daang molds, diba? Ang lain pagid ni kahit hindi ka makapanghalay, ginahuluman mo hulom nga hulom, pila na kaadlaw na sinimanahan na nga hinulumanay. So pagkakas mo na wala mo gintan tanaw ang panilagi bala, ang bayo mo do nagka-create sang do purple or do black na dabla ang sa labador o sa balde, no, kagdason akalaan gisang tsura imbes na ginuluman mo magputi, naglagom pagid kag kabaho-baho gidya yawan kabunlaw, tapos bunlaw labahan mo gid liwat, another naman nga detergent kamiton mo, and then butang mo pagid sang pahamot sa imo biste, te amo isang resulta nagdoble pang ubra mo, no, tigaling ko kay isa te amo nagani kay tungod wala ta halayan, tinalabahan ko na paano ni man damo-damo pa nadaan, no. So today let's talk about simple but effective tips to keep our clothes clean, fresh and ready to wear even the sun refuses to shine. Pero sideway to blanay bla akong bata ni conscious ka na sa isang linabahan mo. Pag hindi na sa'yo kumpurme, ipasulit na ginaiyak at magambal sa'yo, hindi na yun aming pang labahan naman. Abla. Kay ati, siyempre, may tawag ganyan nga mitikuloso sa labadahan, no? Kung nunggasan mo man nabibalunan niya, kagdason, medyo may smell na siya mapanimuan, paugasan niya ginialiwat. So, sa linya, nagimahimu sa'yo sa iyayang ng DIY or paano nagsulo sa ulo niya. Sinya kay kisa, ang bayo daw, hindi man siya dugid na initan. Tito na bahuan siya. Tingin mo iya, Although ining mga bayo ya subong malagid sa yaha hindi ya na do na hambog-hambog. Nagkuasang extra nga bottle lang may sprayer. Kinmixahan niya sang isa ka fabric freshener kag may water kuno or alcohol or something may gimix la siya. And then gi-spray sa bayo iya. Nahamutan sa kumpormi sa nanamian sa do para sa iya do success. Si saling sa aga mimi si muti bala ning ano naman. Sing si muti ang bala mi. Sin ko hamot niya effective gi jam yung ako ni idea. Ti amo niya iya idea. Ning ko tiya sige amo na sabi perfume mo. Amo na bala no. Pero gapangita man sa gali sa idea nga amo na. So balik kita sa aton nga topic. Number one, no. Sa aton nga topic, di ba hambal ko ang topic naton for today, rainy season laundry tips, di ba? How to keep our clothes fresh and odor free. So number one, gini mo naton, don't let dry clothes sit too long. Paglago na gani, kung pwede pa lang, labahan na dayon. Baamon, was nga lago na siya nga damo sa higko. Sa palugot, no? Ang atong pagidanga smell, natural odor nato, nagatapik na da. Balhas ang kabataan, nga nagadagyang o balalhason, kaslum, nagacreate na sang, or nagadasig ang develop sang bacteria and unpleasant odors. Diba? So, kung may pa-laundry mo to, dumahuya ka, papraktika mo baho, dumahuya ka, kabasa mo kilo. Although, hindi ba namumunog ang laundry shop. Pero doon sa imo mismo, pagkakas isa-isa sa imo mga bisti, dumahuya ka sa smell. No, do mga tsi ka dayon. So, amun na siya. Di, kung pwede pa lang, ilabahan dayon. Ako balay na hindi ako na. Gabalahaso ni nga mo, bata mo. Magabot na sa, ang balahas ng bayo mo, dala ato baha dito ang ihalay sa sagwa. Let it dry, anay. Pamalhato. Antis mo idalon, kaon, punpunon, ibutang sa laguan. Hindi namin nga basa-basa na sabi. Tapos impon sa mga lago na nga iban. Iban na nga lago, hindi ibabaho. Yung mga doon ka limpyo lang. Kaya isa mo lang kasusun na palabahan na bla. Pero kung iimpo na sa puwerte, gadya ka, smelly. At makontaminate yung tanan eh. Na, naman nagnahimo ko, napauba ko siya, ihalay sa sagwa, kag antis mo niya, dalon, di balik, kung ibutan sa laguan. So, amun na himo, unta. Number two, don't overload washing machine. Dumdumo kay dako na sa washing machine na pag gusto ka lang sa pamutang sa imong mga lago, mga bisting na lalabhan. Give your clothes enough space to move around. Kaya magaling sa mo ang washing machine. So hindi siya mayo makagaling, iawan sa galing. No, hindi ang detergent kay ang water dira, hindi ebla properly matlabhan gid. Kay overload ang imo washing machine, no, overload diga ka trap ang mga higko, no, sa imo mga bayo kag ang smell hindi siya gid ya malabhan mayo eh. Kay damo-damo kayo ang imo nga gin butanga mga biste, no? So diri na masulod ang paggamit sang insaktong amount sang detergent. Ano ni sa too much detergent leaves residue. Ang iya na bilang powder, kung damo kaayo, hindi siya tungod, damo ang clothes mo, nagdalalasok to, hindi siya shadow na labahan, no? Matunaw bila, kag maupod sa water, ma-mix. But, kung jutay naman kaayo, kung damo naman imo yung abiste nga labahan, hindi naman masyado gid ma-remove ang dirt, no? So, kung by pack kagabakal, sa imo detergent powder, may ara na da sa picture sa likod, kaya naman ko pila kabilog ang number, isang clothes or pieces, nga, ang ina nga particular yung sachet, amo na iya nga ratio, susundon ta na. Kung magamba, sabi, 3 to 5 nga clothes, hindi mo gipa iangot, pangot nga 5, mamba ka lang 4, 9 or 3, diba? Para damo habon, kumpara sa imo nga biste. So, kinanglan, don't overload your washing machine and use the right amount of detergent. Then, add white vinegar sa pagbunlaw mo. Ang baka doon sa uhan ka, no? Kaya diba siblang aslom bilahaw, mapanimawaan gyapon. No, just a small amount of white vinegar, not sinama ka lang gaw lang yang puti. Kay ginakakas niya ang musty odors and git pahumok ya do may fabric softener bala ang gwa sa imuli na bahan. But naturally ya nga soft pag soften sang clothes naton, even sinatong gamay lang yung drop sang white vinegar. And don't worry, kay kumagmala ng imo nga biste, di ba nawan mo na sa water mo, syempre, and then nihalay mo na, no? Or, da magin sa last mga water, da magin mo tambing vinegar, pagbunlaw ni mo, paghalay mo na, pag dry, hindi mo na mapanimuan ang sang langgaw, ang aslom sang langgaw. Even bisa mamalahas ka pa, nagamix la imo nga baho sang balahas nimo kag ang bayo mo na bisa mo basta ilang gaw ma blend sila kag mausbong, hindi na siya ma tabuay kasama pa ni mahuay.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo, DYBS.
2: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
3: Hello, narito na naman po ang inyong Mommy Desirios para sa ating memo ni Mommy. And this time, ang ating pong tutuunan ay ang mga teenagers. Well, teenagers, no? And how are we going to raise or shape a growth mindset sa ating pong mga teenagers? Dahil nga po, nagiging usong-uso ngayon at tumataas pa po ang mga cases nito pong mga mentally challenged na talaga pong kanilang, ayan, hindi nila maharap ang kanila pong mga challenges in life. So, it is good kung ating pong ma-reshape na ang ating teenagers ay magkaroon sila ng growth mindset. Isang isip na lalago, lalaban, kahit ano pa ang maganap. And we'll see that behind pain, there is purpose. So ano po ang ating pwedeng gawin? Mga letter R ang ating pag-uusapan. Unang-una po is reframing the mind. Yung kanila pong mga kaisipan ay pwede nating buksan. Halimbawa, parang pag sinasabi nilang, ay, hindi ko talaga kaya yan eh. Alam mo anak, hindi mo kaya yan ngayon. Not yet. But later on, baka makakaya mo rin. Or later on, pwedeng unti-unti ay gawin mo. So that hindi po sila naka-stop. So let's reframe their mind. O di kaya naman, dami-dami talaga nito mga projects. Ganyan. Hey, anak, naku, mong isubo lahat yan. Ano kaya ang pwede? And work with the child. Encourage the child. And pwede kayong gumawa ng sarili ng plano, di ba? To chop yung kanyang maraming assignments. The next letter R is revisit the process pag sila po ay nagkaroon ng hindi magandang kinalabasan sa kanilang decision or sa kanilang effort. So you revisit kasi po, napuprustrate sila agad. But if we are going to lead them how to revisit, o ano nangyari? Ah, okay. Ano pa? But when you revisit, just take note, paalala po, don't raise guilt and never, never judge. Bawal yung mga salita. Oh, sabi ko na sa'yo eh. O tingnan mo yan. Oh, yun. So, yung pong mga ganong bagay ay hindi po ito makakabuti para sa isang growth mindset ng teenager. And letter R again, the third R, is the word reinforce. What is it that you're going to reinforce? Yung kanyang mga strength. Yung kanyang mga efforts na nakita natin. Yung mga naging magandang kinalabasan ng kanyang mga pagsisikap. So let's try to reinforce that. Lalo na kapag feeling down si teenager. Teka sandali anak, di ba nagawa mo dati yan? Parang medyo magkahawig naman yung situation ngayon. Tinan mo kaya ulit. Yan. So that the teenager will be able to at least have a different perspective. Will feel that hindi tayo naninisi, no? Hindi natin nilalagay yung expectations natin masyadong, well, so much sa kanila. And the last letter R, ito po, remember that as teenagers, masyado pa silang nataas sa emosyon because their brains are still developing. At yun po ang natural na kanilang tendency na una pong nadidevelop ang emotions. and later on ang kanilang logic. So let's not expect too much na sasabihan pa natin. Hindi mo ba naisip? Hindi nga eh, kasi mataas ang kanyang emosyon. Mga ilang paalala na naman po yan mula sa inyong Mami Desiree's dito sa Memo ni Mami.
2: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.

0: A pleasant Monday, everyone. Salamat kisa pag-tuning in or pag-follow sa Kapani Malay Mo. Siningadla, whether you're at home, nag-preparar na sang palanyagahon, or simply taking a short break. Diba? So, salamat kisa gihapon for allowing us to be part of your 11 o'clock till 12 na oras, no? So, welcome once again sa Kapani Malay Mo. Ini si Jinky, your companion in learning practical tips and finding inspiration to make everyday life a little easier and brighter. Brighter as the sun sa ninga adlaw. Hopefully, wala na isang ulan-ulan, good, no? Pero, hindi ta kasigurado sa tiyempo. Pero, rain or shine, sa gihapon, gapasalamat kita sang katutom sang Ginoo sa aton ang protection, di ba? Everyday gagwa sulod kita, pero ginawa ubayan gid kita sang aton Ginoo. So stay with us for an hour. Let's make this Monday a productive Monday. Ni si Jinky sa gihapon.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon nga ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ito ang Encouraging Words Today. Mga salitang hatid ay kalakasan sa ating puso't espiritu. Hatid ni Luisa Ampil.
1: Ito po si Luisa Ampil with Encouraging Words, mga nuggets of wisdom na galing sa Bible. Look around you sa church this coming Sunday. Makikita mo ang mga ushers na bumabati sa iyo pagpasok mo pa lamang at aabutan ka ng bulletin. Nariyan ang band and choir to lead worship. Ang gandang pakinggan ng music at voices nila, kaya feel na feel mo ang presence of the Lord. Siya nga pala, iniwan mo ang iyong mga anak sa Sunday school dahil gustong-gusto nila ang kanilang mga teachers. Marami kasi silang natututunang maganda tungkol sa Bible. Do you know that these people are volunteers? Wala silang tinatanggap na bayad. Ang mga ushers ay dumarating ng maaga before the rest of the congregation gets there dahil aayusin nila ang kanilang mga stations at maaaring magfo-fold pa ng mga bulletins. Ang choir at band members naman ay nag-practice during the week at dumating din ng maaga para magkaroon pa ng isang dry run. And the Sunday school teachers? Yes, nag-prepare din sila during the week dahil wala namang teacher na pumasok lang sa school at nagturo ng kahit ano na lang. Nagkaroon ng digmaan sa buong lupain ng bansang Israel. Magtindig ka, Deborah, at ikaw ang manguna. Tumugon ang mga tapat sa panawagan ng pinuno at handa silang makilaban sa mga kaaway. Wala ni isa mang may sibat o kalasag, but they volunteered. Yan ang mababasa mo sa Hukom, Kapitulo 5. Tulad ng aking kaibigang si Arlene, she volunteered to return to Greece, kung saan na inihatid niya ang mabuting balita ng Diyos sa refugee camps na nagkalat sa iba't ibang lugar. Kung takot ang bumabalot sa karamihan dahil sa world events, dala ni Arlene ang pag-asa ng Panginoon na taglay niya sa kanyang puso. How wonderful that there are people who volunteer their time and talent to serve others. Hindi sila naghahangad ng bayad o kasikatan kung hindi ang makapagsilbi sa ating Panginoon at sa katauhan. Today, I challenge you na pag-isipan mo how you can serve where you are. Inyong napakinggan ang Encouraging Words, isang production ng Guidelines International sa pakikipagtulungan ng FEBC, ang Far East Broadcasting Company, Philippines. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: Inyong napakinggan ang Encouraging Words Today ni Luisa Ampil. Hatid sa inyo ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company. Para sa inyong tanong o komento, tumungo sa www.guidelines.org.
1: Okay, padayon kita sa ating nga topic. Thank you, Gid, Miss Julie, sa imo pag-prepare sa namin ang kanta. Ha? Sige, rainy season laundry tips. How to keep clothes fresh and odor-free. Continuation sa ating nga topic. So, number 5 na kita. Tip number 5. Hang clothes properly. Maghalay bala kita. Siyempre, kung hindi gidlabang aton halayan, kay damo-damo aton linabahan, nagtilingob, no? Ginutok na sila. So, dapat may mga espasyo in between sa aton nga mga bayo para ma-improve ang air circulation. No? Kaya kung crowded ang aton nga halayan, dugay na siya mamala, natural, di ba? And amo na ga-develop ang damp smell. Kaya sa sagwa, ang mahanginan, mala. Pero ang gadikit-dikit in between, medyo hamog pa, basa pa. Amo na siya kagwa. So, balis ka doon muna. Balis ka doon. Tapos, salusay luhon. Kung malanag ito ya. Ang sapiyak to. Say luhin naman to sa iban. Matamat. Bala. Hindi mo tingbon himos. Kay base hindi pa na malatanan. So, bilin ang medyo batsagan mo sa mga kwilyo, sa pako, sa mga sidsid. Tanoon mo. Sa mga bulsa pang balis ka ron mo. No? Para pihugid nga mala. Antis mo. Daloon sa inyo nga kwarto kag pamiloon o sa inyo sala sundiin kamo daga pamilo, no? Kapasalamat ni Kuya kay ang iloy ko na yan taga Punpun kag taga Pildo. Pamian gina siya uti gina siya mamilo tuod mo. Ako ya tak an kuya mamilo amo nang kontra ko kitang pamilo. Panglaba nan kontra ko na. Werte wala ta choice ka panglaba gid, no? Panglaba pamilo, pamlantsa budo hindi ko na namian. Ako kamol kamol na mamlantsa. Pero si partner ko ya hipid sa imo mamlantsa. Tay tawo gid mo na pero pahuga sa ako ay pingganan. Dira naman ko na inanami. Te, di ba? May kanya-kanyang forte, kanya-kanyang linya. Pero pag wala sa may maubra, tikin ang nan, master of all kagidya eh, di ba? Kay homemaker ta mo, especially kita ng mga babayi, di ba? So, number 6, dry clothes in a well-ventilated area. Ti, di ina, yun naga siga si Mr. Sun. Andra mo siya ihalay. Kung diin may hangin, no? Dasan ni mo ihalay na yun, mabutang sang halayan. Pero sa mga subdivision nga kitid ang aton space, di aralan na sa una, sang aton nga balay, entrada, kung may setback sa kilid, nga side, left and right, o pwede dakalay, o kung may ara pa extra area sa likod, no, setback mo sa likod, dito mong halay. Pero pag ginsagad mo gid ang bilog mo nga area, sa imo nga balay kay para maglapad ti ang layan mo tendensya aran ang sa una eh, di ba? Or may ginabakal kita nga ng hangiran sang bayuan balang may reda pero hindi sa amon bala nga pilalan day ka bilog mahang mo ya hindi gidya tanan-tana pero mga lagbaan na ya nga madamuan nga biste mga ano dati halayan gid eh. So ang halayan halong kaman kabase bubutang kada sa halayan nga lambre bala matuktokon. No, kung mabasa sa ulan. So, pili ka sa halayan nga piho mo, hindi matuktukan imo nga mga bayo, kagabakod man siya. Diba? So, amuna, kinanglan may mga space in between kag sa well-ventilated na area, itaya ang imo nga mga biste o nilabhan para ang airflow nami. No? Kung may bintana na da, iabrihi, no? Para ma-natural ang pag-dry. Hindi nga siling gamitan mo electric fan. Ginahin mo, anta na actually electric fan, ginawa igo ta sa sang fan. Kahit kung emergency bang susukon mo, kagula pag nambala, naan mo na ginahin mo natin. Pero it can help again kung open ventilation. The number 7, make sure ang clothes natin are completely dry before folding. No, even slimudo slightly lang ang medyo or damp lang gamay no ang imubayo ah sila pilon talani akay gidali kun daan takan kun galalapta no you know it can develop mold or a musty smell once ginstore nimo. Mapuot pag ito siya. So, let it dry anay bala. Nugay dali. Ipang halayda. Kung wala na gidhalayan, no, pamutang sa mabangko, nyo tol kamumalanda. Kaya ko bisita yung muson mo lang, ipasin siya, nagig kamuha kay wala kay kami halayan. Dari, manabla ka siya, hindi man ang tanan yung tao, ha? Hindi man na sila gid judgmental. No? Number 8 is clean your washing machine regularly. Abinaanad ta eh, nga, tapos na to na ba? Duway naman na bayo, duway naman na haboy ng kalabilin, napabayaan ta lang. You know what, namigib lang, gina-take care taman ng aton washing machine even once a month. No? Paano? So, butangan mo sang hot water or vinegar or may ara ka mabaklan sang washing machine cleaner, no? Mapadlagan ka sang empty wash cycle, no? With hot water or washing or vinegar, no? And a washing machine cleaner. Kay magtitiyog na siya, may ara na dahil sa dalom mo. Nga nagbililin-bilin bala ng mga kung ano-ano dira. So, makakas and ma-prevent ang mold and pag-build up sang odor. So, amun siya pag-clean, pag-maintain sa aton washing machine. Kung may plastika na ako, makubilan mo na, mayo man, no? Then, number 9, keep your laundry basket clean also. Kung ang washing machine, ginadumdum natin sa pagtindo, may mga suludlan kita, basket-basket sa aton mga lago. Diba? Kaunta na ang mga nilabhanta, no? Yung mga bili na da nga, syempre, smell ya, tapos kung kisa, natamsakan ta to sang lunang, nagtapik dira, nagdry na lang, no? So, tugas ang taman, tinuan taman kag ibulad or pakulbon, basta pag use ta naman what, tindo na siya. Okay? And last is, store clothes properly. So, keep your clothes in a dry cabinet. Ilipilipuhin mo yung cabinet mo. Pang pagwa ka man sa ibang mga bayo. Ang basi, nagutok na. No? Or wala man na nagamit. Gusto mo na pang hatag. Or, siyempre, kayo-kayo, no, bala? Kaya kisa, may mga lamok man na da. Diba? Kag-create da sang smell, no? Ang moist dira. So, nami man, mabakal ka sang moisture absorbent nga signatong bedo chemical or kung ano dira ang mabakal ni mo or even uling. Pwede na na. Butang mo sa isa kasuludlan, butang mo da uling. Kay it will reduce humidity. No? Di ba sa ref na butangan natin sa uling? So, ang cabinet mo, pwede mo mga nabutangan na. Even your bedroom, no? Or CR, kay gina-absorb yung smell. So, hindi mabaho ang imong wardrobe, imong cabinet, because may ga-protect amo ni siya ang charcoal.

0: Sa tagsa kapag-ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
3: Ang oras sa DYVS, alas 12:15.
4: Balita 12:33.
3: Maayong ugto, yari na ang ulo sa ating mga balita para sa mga oras adlaw sang Lunes, Hulyo 13, 2016. Sa balita sa panahon, LPA sa nasidlangan sa Pilipinas nangin bagyo na. Sa balita, national water level sang Angat kag Magat dams padayon nga naganubo sa pihak sang malain nga panahon. DepEd nakigangot na sa health authorities may kahilabtanan sang pagtaliwan sang grade 4 student sa deworming activity sa Cavite. DPI suportado ang plano nga pagpabaskog sang EV charging kag battery swapping station sa Pilipinas. Sa balita international, napatay sa Venezuela twin quake nagdamo na sa halos 4,500. Kag karon yari na ang detalye sang aton mga balita.
4: Balita

0: pagpatindog sang madamo nga electric vehicle charging station sa Pilipinas bangod isa sa mga tinutuyo sang departamento nga mapatuman ang maskini nga pagbiyahe sa mga Pilipino nga mga motorista diri sa Pilipinas. Ginalauman sa pagpabaskog kag pag-angkon sang mas madamo nga numero sa mga charging kag battery swapping stations makakini ang mga motorista sa ila mga pagbiyahe. Suportado man sang DTI ang plano sang makigsapol ini sa isa ka EV o kon EV brand. Ila ginhambalaan ang expansion plans kag regulatory framework nga makabulig ilabi na sa charging sa mga electric vehicles sa pungsod. Kalakip sa mga ginarepresenta ang e-motorcycle lineup nga Evo kag Felix 2 kag Viper nga compatible sa plano nga ipatindog nga 30,000 ka battery swapping charging stations sa Pilipinas. Pinaagi sini mapadali ang paggamit sang electric motorcycles sa mga riders. Kun sa diin, ginpakigbahin nila nga bukas ang pre-order para sa mga nasambit nga brand hasta sa Hulyo 18 nga mahimo makuha halin sa 60,000 sa 3,000 nga down payment kalakip ang anong katuig nga warranty. May kaangtanan sini, ginasuportahan sang DTI ang nasambit nga handom nga mapalapad pa o kung mapabaskog pa ang electric vehicle charging stations sa Pilipinas.
1: Balita 12:33.
0: Kadakda sa Balita International, nagdamo pa sa kabilugan nga 4,490 ang official nga numero sa mga nagtaliwan sa nag-igo nga sundanay o kung asud-asud nga linog sa Venezuela sa itong Hunyo 24. Nagsaka ang numero sa itong Domingo sa 150 kung ipaanggid sa itong Sabado, samtang ara sa masubra 16,000 naman ang pilason. Gin-report man sa Venezuelan government nga masubra 19,500 ka mga individual ang temporaryo nga nagatiner sa mga camp kasunod sang tuman nga halit nga ginbilin sang duha ka asud-asud nga linog. Ginpahayag naman ni National Assembly President George Rodriguez utod ni interim leader Delcy Rodriguez nga sugdana sang gobyerno ang pagpanghatag sa mga apartment sa mga pamilya nga nadulaan sa mga puluyan sa mga masunod nga semana. Ginkompirma naman ni Foreign Minister Ivan Gil nga nag-abot na sa pungsod ang aid shipment halin sa Russia. Samtang nagpadala ang embahada sang Amerika sang 100,000 ka aid kits sa mga apektado nga komunidad sa Venezuela.
1: Balita 12:33.
0: Kag amay ito mga nagapangunan nga balita para sa sining oras para sa balita 12:33 ini ang inyong managbalita Ruth na Ingi Clower. Para naman sa aton pahanumdom Hebreo 3:13. Ang amo iniyang ginsiling sa pulong sang Dios, ang inyo himuon magdumdumanay kamo adlaw-adlaw samtang may tiyempo pa. Agud indi kamo mapatalang sang sala nga makapatigas ang inyo mga tagipusoon.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po sa inyo mga kaagapay. Sabi nga, magandang mabiyayang Monday sa ating lahat. O, diba? Kalahati ng July. O, diba? Ang bilis-bilis na. Ang bilis po talaga ng panahon. Sa bagay, sabi nga po sa banal na kasulatan, sa end times, bibilis na talaga yung panahon. Anyway, so dahil Lunes ngayon, syempre kakanta muna tayo ha. Okay, Dad, ready ka na?
2: Ready, subukan natin.
3: Kamusta ka na?
2: Mabuti.
3: Ayan, oh, beauty. Yan ang maganda. Okay, mga kaagapan, yan po ang ating tono. Handa na po ba tayo? Ready? Sing!

0: Yan. Yan po ating declaration every Monday for a mabiyayang, hindi lang Lunes, mabiyayang Linggo para sa bawat isa. Bakit? May ginagawa ang Diyos. Ayan. Kayo po'y nakikinig sa programang Goodbye dito po yun sa 702 GCIS. Kamusta na po kayo mga kaagapay? At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, o kayo po ay nakikinig, gamit po yan, at kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po, transistor radio at PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig sa Facebook live stream, mula Apari hanggang Kulo, kung maganda po ang inyong internet connection, nakukuha niyo po ang ating program. So, ganun din sa ating mga kaagapay all over the world na nakatune in sa atin sa Facebook live stream. So, nakakatuwa po ano, na ganyan nakatek yung ating program at yung napapakinggan na tayo all over. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para pang Monday natin maging mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito pa naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hakdaan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon tulungan tayo na maglinang at tunay na gumabay sa atin sa buong katotohanan, kung kaya't wow. Amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Tandaan, ang theme natin for July, Peace and Progress. Sabi, kapayapaan, susi sa kaunlaran. At alam niyo ba, July 15, ayan, July 15 ay World Youth Skills Day. So ngayon, magfo-focus tayo dito. Paano natin ini-empower ang mga kabataan? Ano yung, how do we empower them for positive change? O, di ba, ang ganda-ganda na ating pag-uusapan ngayon. Paano natin sila matuturuan? So, yun nga, tulad ng nabanggit ko, ang July 15 ay World Youth Skills Day. Ito ay United Nations Observance tuwing July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance ng pag-equip o paghahanda sa mga youth ng skills para po sa employment, decent work, at entrepreneurship. Ang taong ito po ang ika-11th anniversary at ang theme ay Skills for a Shared Future. So, ang observance ay nakafocus sa pag-equip sa mga young people ng mga innovative, forward-thinking competence, kasama na po yung technical, digital, AI, at green skills upang matulungan silang mag-lead ng may empathy at makapagtatag ng resilience at makashape ng mas sustainable na future o kinabukasan. So, ang pag-empower po ng mga young people effectively ay masigit po sa simpleng goal. Ito ay isang mahalagang mission na naghuhubog sa future ng ating mga communities. Kapag nag-invest tayo sa mga kabataan, nag-i-invest tayo ng hope, innovation, at resilience. So, narito po yung mga strategies na makakatulong sa mga pamilya, mga magulang, mga adults, at mga seniors. At may powerful role sa pag-foster ng positive change, lalo na po sa mga kabataan. So, kung magsasama-sama, makakalikha po ng mga environment na kung saan ang mga kabataan ay mag-thrive, matututo, at mangunguna ng may confidence. So ang material natin, kinuha natin sa Motivated, ang title niya Empowering Youth Strategies for Positive Change. So ang effective na pag-empower ng young people ay nangangahulugan ng pagbibigay sa kanila ng tools tulad ng confidence at opportunities para makagawa ng decision at mag-take control sa kanilang buhay. Ito ay patungkol sa pag-nurture ng kanilang strength at tulungan silang maka-overcome sa mga challenges. So ang empowerment ay maaaring mangyari sa maraming pamamaraan, mula sa educational programs, pwede ring after-school clubs, hanggang mentorship at community resources. So narito yung ilang pamamaraan na ma-empower ang mga kabataan effectively. Ito, talagang totoo to. Mag-provide ng access para sa education at skill building. Ang pag-aaral po ng bagong skills ang nag-boost ng confidence sa kanila at nag-open ng opportunity o ng pintuan ng mga iba't ibang opportunity. Another pa, mag-encourage ng leadership opportunities. Hayaan ng mga kabataan na mag-lead ng projects o clubs para ma-develop yung kanilang sense of responsibility. Another, sabi ganun, mag-create ng safe space for expression. Kailangan po ng mga young people ang lugar na maibahagi nila yung kanilang ideas na walang judgment o paghuhusga. At also, sabi nga, mag-offer ng mentorship at guidance. Kasi po ang mga positive role models ang nag-i-inspire at nagsusupport ng growth sa kanila. And also, definitely, pag-promote ng health at wellness. Kasi ang physical at mental health foundation to para sa success. So sa pag-focus sa mga areas na ito, natutulungan natin ang mga young people na makapagtatag ng matibay na foundation para po sa kanilang future. So habang binabasa ko po ito, nabanggit po ng pamamaraan, nakita ko yung kahalagahan ng pamilya at church sa pag-train ng at pag-empower ng mga kabataan para maging responsible at makapagtatag ng magandang future para sa kanila. Diba po? Kaya nga po ang lagi nating panawagan, gandahan nyo yung youth ministry ng church, gandahan natin yung Sunday school ministry ng church, kasi ito po yung education arm ng church para po lalo pong maging matatag yung mga kabataan. Kasi ang pangunahing role nga po ng pagtuturo ng mga kabataan, nasa ating mga magulang. Ang liwanag po nung nakasulat sa Deuteronomy 6:6-9, di ba? Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Mga kaagapay na mga magulang, ito yung aking panawagan. Ano? Huwag natin pong ipasa ang responsibilidad ng pagtuturo sa ating mga anak. Una, sa kanilang mga lolo at lola, sa kanilang mga tito at tita, o sa kanilang mga guru sa school o kahit sa church, di ba? Ang pagtuturo sa kanila ay pangunahing responsibility natin bilang mga magulang na ibinigay sa atin ng Diyos. So kung nais nating lumaki ng maayos ang ating mga anak, maging matibay na bahagi at sandigan sa kanilang paglaki. Dito po pumapasok yung kahalagahan ng mentorship at guidance. Dito rin pumapasok yung skill building at access to education, confidence, leadership opportunities, spaces for expression, at health and wellness, di ba? Tayo po ang makakapagturo dyan. So mga kaagapay, huwag ipasa sa iba ha. Tayong mga magulang ang pangunahing may responsibilidad para po sa ang ating pong mga anak ay maging positive change sa ating community. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Yun na uli, anak. Peace for positive year. Skill for skill future. Sustainable future, invest to the young, connect for confidence, tools to mature, educational programs, access for education, leadership opportunity, share them, our thoughts without judgment, future family ministry ng church, itahi sa puso at sa lahat na upang tunay na gumabay sa bawat isa. Wow! Maganda po talaga yan. Opo, salita ng Diyos. The Bible. Amen, amen. Wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Do not take away or add to God's word. Huwag babawasan o dadagdagan ang salita ng Diyos. Revelation 22:18-20. Ako si John. Winawarningan ang lahat na nakaririnig ng prophecy sa librong ito. Kung may magdadagdag sa mga ito, idadagdag ng Diyos ang salot na sinabi dito. Kung may magtatanggal na kahit na ano sa nakasulat sa prophecy ito, sa librong ito, tatanggalin rin ng Diyos ang parte niya sa puno ng buhay at sa banal na city na nabanggit sa librong ito. Luke's Gospel recognized as scripture. Ang Luke's Gospel kinikilalang salita ng Diyos. Sa unang Timothy 5:18, sabi sa scripture, huwag mong takpan ang bibig ng baka habang inaapakan niya ang butil at dapat mong pasweldohin ang nagtatrabaho. Old Testament recognized as scripture. Ang matandang tipan, inikilalang salita ng Diyos. Mateo 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako para baliwalain ang law ni Moises at ang mga teachings ng mga prophets. Actually, dumating ako hindi upang baliwalain, kundi para tuparin. Sa Mateo 23:35-37, dahil dito mananagot kayo sa pagpatay sa mga inosente. Simula kay Abel at walang kasalanan hanggang kay Sikaraya na anak ni Berekaya na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at altar. Tandaan ninyo, babagsak sa mga tao sa generation na ito ang parusa sa lahat ng papatay na yon. Sa 2 Timothy 3:15-16, bata ka pa lang, alam mo na ang Holy Scripture. Magagawa nitong ibigay sa iyo ang karunungan para maligtas ka. Dahil sa pagtitiwala kay Jesus Christ, ang lahat ng nakasulat sa Scripture ay galing sa hininga ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa mali, pagtatama ng likong gawain, pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay. Paul's recognized as scripture. Paul's writing recognized as scripture. Ang mga sinulat ni Paul kailangang akinilalang mga salita ng Diyos. 2 Peter 3:16, ganito ang sinabi niya sa lahat ng sinulat niya. May ilang part lamang doon na mahirap intindihin, kaya binabaluktot yon at iniiba ng mga taong walang alam at hindi nakakaintindi. Gayon din ang ginawa nila sa ibang nakasulat sa scripture na ito naman ang wawasak sa kanila. Capital discipline, deterrent to crime, sumasansala sa mga krimen. Deuteronomy 17:12, papatayin ang hindi sumusunod sa sinabi ng priest o sa judge na nagsiserve kay Lord sa inyong Diyos sa araw na iyon. Do not put innocent to death. Walang papatayin mga walang sala. Exodus 23:7, huwag kayong magpaparatang ng di totoo at huwag kayong papatay ng taong matuwid at walang kasalanan. For adultery sa mga mangangalunya, John 8, 3 to 11, dumating ang teaching ng law at ng mga parishes kasama ang isang babaeng nahuli sa pangangaliwa. Pinatayo nila ang babae sa harap ng lahat. Sinabi nila kay Jesus, "Teacher, huling-huli po sa akto ang pangangaliwa ng babaeng ito." Inutos sa law ni Moises na dapat batuhin ang babae hanggang mamatay. Anong masasabi ninyo? Sinabi nila ito upang mahuli nila siyang nagsasabi ng mali at maakusahan siya. Yumuko siya sa lupa tapos nagsulat sa lupa gamit ang daliri. Tuloy pa rin silang nagtatanong, kaya tumayo siya. Ang sinumang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa kanya. Walang nakabato sa babae at isa-isa silang nawala. Nawala na po sila siya. Hindi rin kita huhusgahan. Umuwi ka na. Huwag ka na lang magkakasala. Wow, wow, wow. Amen, amen. May pag-asa ng pagbabago kay Jesus Christ at kaligtasan. Di ba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun. Kasi kung titingnan natin, sa simula't simula pa lang naman po, eh meron ng solusyon sa Panginoon. Ando na lahat. So, ang point nga natin, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. At since pinag-uusapan natin ngayon ang Bible, ito po yung manual ng buhay. Diba po? Maging anuman pong aspect, parenting, yan, pinag-uusapan natin ngayon, providing skills for young people. Andyan, paano natin tuturuan ang ating mga anak, paglaki nila, simula bata, di ba? Nakikita natin yung role ng mga parents in teaching the children, role ng church of community, church community, para ma-enhance yung kanilang mga skills, di ba po? So, in reality, tulungan po talaga yan. So, alam natin na ang Bible ang pinaka-manual ng buhay. So, dapat binabasa, pinag-aaralan, tayo mismo ginagawa natin for our personal devotion at patuloy na ginagamit natin for our own personal life, di ba po? At hindi lang yon, hindi lang siya binabasa. Sinusunod din, isinasabuhay para ang katotohanan ng word ng Panginoon maging realidad sa atin. At tulad ng sabi nga po, maging ilaw tayo sa sanglibutang ito. So, hindi lang sa ating pamilya, kundi even sa ating workplace. So, yun po yung mga dapat nating ginagawa. Kaya nga, ang magandang tanong lagi, nagbabasa ka ba ng Bible? Nag-aaral ka ba ng Bible? That is our manual of life. Hindi lang yun, di ba? Doon tayo ginaguide ng Panginoon. So, dapat po nakikita natin yung mga katotohanan yan. So, pray na po tayo. Panginoon, maraming maraming pong salamat for the Bible. And nakakatuwa po kasi the Bible itself is a miracle. Pero mo, iba't ibang mga tao ang sumulat, iba't ibang tao at different times, at different situations. But yet it still has the same message, salvation through the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na sumulat at alam namin na ito pong katotohanan to, Panginoon, ang siyang, it's the answer. Yeah, Jesus is the answer sa lahat ng sulirani. So kami po bilang mga magulang, as we train our children to follow you, bilang mga lolo't lola, as we train our mga apo, maging biblical po kami, Panginoon. Natutuwa po ako dun sa news na naging declaration sa Texas na a Bible reading will be done in the school. So Lord, ang ganda po nun. Kasi yun naman po talaga ang basis namin. So Father God, we pray na kami rin po bilang quote and unquote Christian nation. Eh gamitin po at ang banal na kasulatan sa aming sariling buhay, sa aming paaralan, sa aming pamilya, Panginoon, para lalo pong maging matatag ang aming mga buhay at ang aming mga anak. Marami pong salamat. Today, Lord, thank you po sa buhay ng aming mga kaagapay. Unang-una na si Kuya Romel Guevara. Maraming marami pong salamat sa kanyang buhay, lalo na po sa worship sila nila Susan. Ganon din po kay Mamping, ganon din po kay Rachel. Salamat po, Panginoon, kasi nakakatuwa na makita sila na ginagamit mo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. So Lord, marami pong salamat as they continue to encourage your people to worship. So continue to bless him, bless their whole family. Salamat din po, Panginoon, kay Kate Bitong. Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin namin patuloy na pagpapala din sa kanilang buong pamilya. Kila Ate Early, kay Kuya Dennis at sa kanilang magkakapatid. Continue to bless them, their business as well. At lalo po silang maging malalim sa isang kaugnayan sa iyo. Lord, naalala ko din po ang aking twister, ang aking best friend when I was in elementary, si Reza Ruby Vivar Paner. Thank you, Lord. Yesterday was her birthday, but Lord, I pray that you bless her, guide her as well. Ganun na rin po. Naalala ko rin po, Panginoon, si Kuya Bird at Kuya Ate Amy Bulos ng OMF sa Baguio. Panginoon, salamat po sa kanilang buhay. How they have encouraged people who come and visit Baguio and stay in their place, and how they're encouraging them, Lord, to be deeper in you. So Lord, maraming maraming pong salamat. Ilan lang po silang, Panginoon, sa amin pong nabanggit. But Lord, thank you. Kasi alam namin na marami pa po, Panginoon, mga kaagapay, na today is their special day, whether it's their birthday or their anniversary, and you are blessing them, O Lord. Nakasulat naman po sila sa inyong puso. Naalala ko rin po, Panginoon, si Ate Carol Bautista. Salamat po. Nakakatuwang makita na lagi siya nakikinig at malamang nakikinig siya lagi sa program. So Father God, thank you po. Salamat po sa iyong biyaya. So Father, we just thank you for what you're doing, at patuloy na idinadalangin, Panginoon, ang mga kabataan na lalo po nilang makilala ka ng lubusan. Thank you, Lord.
1: Panginoon, sinabihan mo ang babaeng mangalunya, huwag ka na lang magkasala. Ang pamamarangay ay galing rin sa kanya. Kung kaya dahil doon, wow, amen, amen, may pag-asa ng pagbabago kay Jesus Christ at kaligtasan. At dahil doon, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, nasa atin pong pagpili, no? Kasi kailangan po natin magbasa ng salita ng Diyos. Kailangan natin, you know, hindi lang nga, sabi ko nga, wag lang po yung pakikinig sa gabay, kundi mayroon tayong personal study sa Word para po lalo po tayong lumago sa Kanya. That's a choice we have to make talaga. If we want to know the God we love, pag-aralan ang Kanyang love letter sa atin. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhat, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belliena
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-870-731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: school's innovations, best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYVS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa atong eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidung kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kag aktibidad sa DepEd Division of Bacolod City kaupod sa aton mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyong kaupod sumang sa 1233 Radio DYBS alauna 30 alas 2 sang hapon sa aton nga School Bus Season 2. Ako si Jam Dela Cruz. So maayong hapon sa itong mga tagpalamatik at sa itong mga tagtumalan ako sa mga kapatid na suporta sa aton nga programa. So this is a new day of new information. Sa mga gusto mag-read, suggest, or comment, ikasulat lang ini sa aton nga comment section kaya akon ini basahon kag tamyawan. So today, may ara kita istoryahan nga very important gagiging release nga memorandum by the Department of Education Schools Division of Bacolod City entitled The National Drug Education Program in Schools and International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking Celebration. So of course, ang amo ini nga memorandum nag-highlight gid sa continuing efforts ng Department of Education together with the community partners para i-promote gid ang drug-free kag healthy lifestyle among sa mga Filipino learners. But before we begin, let us remember gid nga amo ini nga ako ginahambal nag-follow gid sa DepEd's commitment nga mag-provide accurate, child-friendly, learner-centered kag responsible nga information. So ang goal nato na diri is education, awareness, and empowerment. So let us first understand kung ano ba lang ginanamin na diri. So, observance ng ISINE is nag-suporta gid sa continuing implementation sa National Drug Education Program or NDEP and the celebration of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, also known as IDA-IDT. So, ang Schools Division Office of Bacolod City in partnership sa CADAC or sa City Anti-Drug Abuse Council, sila gid nag-commit gid to strengthen the drug prevention and of course, the education sa mga eskwelahan. So, may ari na diri sila ginubra nga drug education symposium nga nakaschedule on July 15, 2026 at 3 p.m. sa Domingo Lacson National High School. So, ang amo ining activity is gina-aim gid to increase awareness about the harmful effects of illegal drugs, strengthen the understanding of drug abuse prevention, and of course, to encourage ang ating mga learners to become advocates of a drug-free lifestyle. So nga mo ini nga symposium naga-involve gid sa mga selected nga junior high school kag senior high school learners from Domingo Lacson National High School. So amo man ini nga memorandum naga-remind gid sa aton nga ang mga school heads and teachers dapat ma-ensure gid ang proper supervision kag participation while gonna make sure gid ang regular learning activities ini naga-continue lang gyapon smoothly. So sa aton nga mga learners, panumduman nyo ini. Nga ambalang atong mga eskwelahan naga-continue gyapon nga mag-contact sa mga activities about drug prevention even if damo sa atong mga young learner already know nga ang drugs are dangerous. So of course, ang paghibalo bala diri is enough or dapat bala naton intindihon. Make wise choices and of course to influence other positively. So what is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking bala? So every year, ang mga countries all over the world Nag-observe gid sang amoy ining observance, the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So amoy ining observance nag-encourage gid sa mga governments, schools, communities, ka mga pamilya nga mag-work together sa pag-prevent sang substance abuse and illegal drug activities. So amoy man ining observance nag-remind gid sa aton nga ang drug abuse wala lang nag-apekto sang aton nga individual nga kaugalingon, but also ang aton pamilya, eskwelahan, communities, kag society as a whole. So atong mga young learners are especially important gid nga partners in prevention because damo gid nga life choices ang nagaka-form during sang childhood kag adolescence. So kung ang mga learners sila may art na mga knowledge or kamo may art na mga knowledge, values, and life skills, kamo nagiging more capable of making healthy decisions. So kabalo ba lang kamo nga ang drug prevention education inigin required under the Philippine law. Ini ang Republic Act number 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drug Act. So ini nagaprovide gid nga ang drug abuse prevention education dapat inigin integrate gid sa eskwelahan nga curriculum para buligan ang mga learners nga intindihon ang effects of drug abuse, ang preventive measures dere, ang social and legal consequences, and of course, ang available nga support and intervention services. So, amo ini nga mga lessons na gabulig gid sa mga learners to develop informed and responsible decision-making skills. So, imagine balay ang imong mga friend nag-offer sa imo something harmful, but siya naghambal nga i-try lang bala ka isa. Anong imo nga obrahon? I-follow mo bala sila because everyone else is doing it, or ikaw may ara gid courage to say no? So a true courage is not doing what is popular. So a true courage is doing what is right even if no one is watching. So, ang National Drug Education Program, or NEDP, isa ini sa mga major programs ka Department of Education na nag-promote gid sang awareness kag prevention sang drug abuse among learners. So, ang amo ini nga programa nag-aiman nga buligan ng eskwelahan nga mag-create safe, nurturing, kag drug-free environments while sila nag-develop man positive values kag life skills among sa aton nga mga learners. So, ang NEDP, sila nag-promote holistic nga approach. This means it does not focus only sa teaching facts. It also focus sa character formation, sa responsible decision making, sa healthy lifestyles, sa family involvement, sa community participation, and of course sa peer support. So ang amo ini nga program gin over sa Department of Education nag-recognize gid nga sa pag-prevent sang drug abuse nag-require gid cooperation among sa mga eskwelahan, parents, communities, ka government agencies. So let us imagine duwa ka students bala. Si student A, siya nag-spend time nga magbasa, mag-develop sa talents, mag-intra sa mga school clubs, kung mag-participate sa sports. Si student B naman niya, often siya nag-give in sa peer pressure kag nag-make siya decision without thinking about the consequences. So years later, which student is more likely to achieve personal goals? Of course, student A gina ang answer ta didaran. Because positive habits build positive future. And every good decision made subong naga-contribute gid sa imong success tomorrow. So damo man nga mga tao ang nagapanumdom nga ang drug prevention is only the responsibility of adults. But the truth is, ang mga young learners nagaplay man kamo sang inyong important role. In fact, damo gid nga successful prevention programs ang gina-encourage gid ang youth leadership kag peer advocacy. So kung ang isa ka learner nagapromote healthy lifestyle, sila nagiging positive nga role models para sa ilang nga classmates and of course, sa ilang nga komunidad. So, ang Department of Education and the Dangerous Drugs Board support programs such as Barkada Contra Droga, which encourages sa mga learners to become champions of healthy and responsible living. So, if ikaw may ara good opportunity nga i-influence ang imong classmates, ano nga message ang imong nga i-share? Would it be to choose education, choose health, choose to become responsible responsible citizens. Choose a drug-free future. So think about the one positive message nga imo nga mahatag sa another person. So of course, let us also talk about the power of saying no. So sometimes ang mga tawo nagathink gid nga sa paghambal sang indi or sa paghambal sang no is very difficult, but saying no is one of the strongest decision nga imo gid maubra as a person. So saying no to harmful substance means saying yes to better health, better opportunities, better relationships, and better dreams. So every learner, miaran sila ilang own dreams. Maybe gusto ninyo maging teacher, engineer, doctor, police officer, broadcaster, athlete, or entrepreneur, or kung ano para dira, those dreams deserve protection. And one way of protecting them is making healthy choices every day. So now get a piece of paper. Write in a sentence, my future is worth protecting. And sa dalom sine, isulat ta ang 3 goals ni imo gusto nga i-achieve in the next 5 years. Tapos makutang imo kaugalingon, ano nga choices ang akon nga ubrahon today para malabot ko ang amo ini nga mga goals or dreams? So of course, I remember good knowledge gives us awareness, values guides our decisions, and good decisions help build a better future para sa aton nga tanan. So of course also, let us also understand the drug abuse. Before naton ini itindihon ang effects, let us understand what drug abuse means. So, on drug abuse, inigakaitabo, when dangerous drugs are used illegally or in ways nga makaharm gid sa health ng isa ka person, relationships, learning, and future. So, ang Department of Education nga Preventive Drug Education Program, nagatudlo gid sa mga learners not only about the dangers of drugs but also about preventive measures, life skills, kag healthy choices. Ang drug prevention education is not meant nga ihadlokon ang aton nga mga learners. Instead, ini ginabuligan ang mga learners nga maging informed, responsible, kag empowered to make wise decision. So ang knowledge gid is one of the strongest tools against harmful influences or substances. So ikaw lang nakabati na sang saying, a good decision today can change your future tomorrow. So ano ba lang ang decision ng imo ubrahon today nga makabulig gid sa imo reach sang imo nga dreams? And also, let us talk about the effects sa aton nga physical health. Ang aton nga mga kalawasan are very amazing. So, ini ang aton nga body nag-allow sa aton to learn, play, run, dance, sing, and of course, to enjoy life. Pero, ang paggamit sa harmful substances maka-interfere gid sa aton nga body's normal functions. So, ang preventive nga education at diri, nagatudlo gid sa mga learners about adverse effects of dangerous drugs on the person and overall well-being. So, kung ang isa ka person nag-damage ng ilang health, many opportunities can also be affected. So, imagine if ang isa ka athlete nag-prepare for the competition. Ang isa ka learner nag-study para sa isa ka important nga examinations. Imagine ang isa ka musician nga nag-practice for a performance. Ang healthy bodies and healthy minds nag-abulig gid sa mga learners to achieve their goals. That is why sa pagprotekta sa aton nga health is one of our greatest responsibilities. So now take a moment and think. Ano ang mga healthy habits nga imo nga gina-practice? Perhaps ikaw nagainom damo nga tubig, naga-eat ka nutritious food, naga-exercise ikaw regularly, nagatulog ikaw sang itsakto, nagabasa ikaw libro, naga-participate sa mga sports. And every healthy habit is an investment para sa imo nga future. So now let us talk about the effects on learning and education sine. So education opens doors to opportunities. Ini nagabuligid sa mga learners to develop knowledge, skills, and values. So kung if ang isa ka learner naga-focus sa iyang learning, sila ginapreparar nilang ilang kaugalingon sa ilang future careers and responsibilities. So ang Department of Education nag-emphasize kid sa pag-create ng safe, nurturing, kag-drug-free school environments kung sa diin ang mga learner maka-focus gid sa ilang education and of course sa ilang personal growth. So ang isa ka-positive learning environment nag-include na dire ang respect, responsibility, self-discipline, good decision-making, and healthy relationships. So if ang eskwelahan nag-ubra or nag-work hard to provide these opportunities because every learner deserves the chance to succeed. So now, another activity for you. Grab a notebook. Write down my dream career. Tapos sa dalom dere, write three things nga imo nga maobra to move closer sa amo na nimo na dream. So examples, ma-improve nimo ang imong reading skills, mag-participate ikaw sa mga school activities, mag-develop leadership skills, or mag-improve study habits. So you remember again nga big dreams begin with small daily actions. Now, let us also talk about the effects on families and communities about sang amo ini. Kung kita naga-discuss sa drug prevention, dapat natin i-remember gid nga ang maka-apekto gid, ang decision natin maka-apekto gid hindi lang sa isa ka person. Sa imo family, friends, classmates, communities, sila mga connected ini. So this is why ang prevention program gina-encourage gid ang cooperation sa mga eskwelahan, families, community organization, ka-government agencies. Damo gid nga successful prevention efforts ang naga-focus sa pag-strengthen sang family communication, community support, positive peer relationships, youth engagements. So ang mga experts na dirigin emphasize gid ang prevention works best kung ang tanan nag-work together. Kag recent gid nga mga prevention nga mga initiatives sa Pilipinas naga-continue gid nga mag-promote sang collaborative approach. So sino ba lang ang mga people ang nagasuporta sa imo everyday? Is it your parents, grandparents, brothers, sisters, teachers, friends, coaches, church leaders? And paano mo mapakita sa ilang imong appreciation para sa ilang support? Next is the importance of positive peer influence. So ang isa gid sa mga strongest naton nga influence sa aton nga kabuhi is friendship gid. Kay friends can encourage us to become better version of ourselves. Ang good friends naga-respect gid sang boundaries. Sila naga-encourage man positive choices. Sila naga-support learning, naga-inspire growth, and naga-help gid sa aton to succeed. So ang Department of Education naga-support man sang youth-led initiatives such as Barkada Contra Droga, which encourage learners to promote healthy lifestyles and become positive influences within sa ilang eskwelahan and of course sa aton nga komunidad. So imagine bala if ang every learner sila nagpili gid nga encourage ang ilang classmates rather than i-pressure ininila. So ang schools gid magiging stronger pagid and ang aton nga communities magkakaroon sang learning and support. So what qualities makes a good friend? So take a moment to reflect that, and do you think ang imong action naga-encourage sa ila to become better? Next is one of the important goal of preventive education is ibuligan ng mga learners to develop life skills. Ang life skills amo ini ang mga abilities nga nagabuligid sa mga people mag-deal effectively sa ilang everyday situations. Examples is decision making, communication, problem solving, self-management, leadership, critical thinking. So ang National Drug Education Program or ang ND EP. Nagapromote gid sang development, sang positive behavior, and life skills nga nagabuli gid sa atong mga learners to resist harmful influence and make responsible choices. So ang life skills, wala lang ini nagabulig to prevent risky behaviors. Ang life skills, nagabulig man sa mga learners to become successful students, future professionals, and to become responsible citizens. So, ikumpletuhan man ang amoy ining sentence. When I face a difficult situation, I will blank. So, think carefully about your answers. So, kaya ang strong character is built through practice. So, ang amoy ining sentence, you can talk about it within yourself, with your classmates, friends, teachers, or your family. So, also nga mo ini nga memo from the school's division of Bacolod City nga statement nga ang DES or ang Drug Education Symposium naga-aim gid nga mag-encourage sa mga learners to become advocates of a drug-free lifestyle. But what does it mean to be an advocate? So, ang isa ka-advocate is someone nga nag-promote sang positive nga cause. Hindi mo kinanglanan sang microphone, hindi mo kinanglanan sang thousands of followers, hindi mo man kinanglanan sang isa ka-title. Ang imo lang gid, pwede ka maging advocate by setting a good example, respecting school rules, encouraging classmates, making healthy decision or choices, sharing accurate information. Ang youth leadership nagaremain ining important gid nga part sa national drug prevention efforts because ang mga young people or mga young learners naton maka-influence gid or kaya nila i-influence ang ilang peers in positive ways. So now, let's do another activity. I know damo activity today, but para man ini sa inyo. So repeat after me. My choices matter. My future matters. My health matters. And I can be a positive influence in my community. So you remember get nga preventive begins or prevention begins with awareness, values, and responsible decision making. So ang Department of Education paagi sa National Drug Education Program naga-continue gid nga mag-help sa mga learners to build the knowledge and life skills nga kailangan for a safe, healthy, kag productive future. So now, damo gid sa mga young people or sa mga tao ang nag-underestimate sa power sa isa ka young learner. Some think nga dapat adults lang ang magiho or ang makakreate sang change. But history tells us otherwise. Damo gid ni mga young learners or young people nga nag-play gid sang important role sa ilang komunidad, pamilya, eskwelahan, kag even sa ating nation. Ang Department of Education kag ang Dangerous Drugs Board continue gid nga nag-encourage sang youth leadership through programs which promotes leadership, resilience, empathy, kag commitment sa isa ka drug-free lifestyle. So every learner nga nagalanta og nagapamati today may ara gid influence. Ang inyo nga influence is ang inyo nga mga ang inyo gid influence is ang inyong mga classmates, siblings, friends or community. Sometimes, ang inyong action nag-speaks louder than your words. Kung ang iba niya tao nakakita kanila nga nag-make ka responsible choices, sila nag-learn sa imo nga example. So, ano ba lang nga influence ang imo nga gusto nga magkakaroon ikaw para sa iban? Would you like to be remembered as someone nga nag-encourage sa iban? Nagabulig sa mga classmates, nag-show sang kindness, or nag-obra sang responsible decisions. So think about that. Kaya ang imo nga action today, pwede gid maka-inspire sa isa ka tawo tomorrow. Also, one of the most important lessons kids in preventive drug education is character formation. So, ang character is amo ini ang nag-guide sa aton when nobody is watching. So, ang preventive nga drug education program nag-support gid positive norms, positive school norms, personal discipline, character formation, kag social accountability among sa mga learners. So, ang character is developed through daily choices. For example, kung ikaw nagahambal sang tuod, Ikaw naghambos ng tuod even when it is difficult. Ikaw nagatapos ng imong assignments. Honestly, ikaw nagabulig sa isa ka tawo nga nagapangayo o bulig or kinanglanan sang bulig. Ikaw nagrespeto sa imong parents and teachers. Ikaw nagapili or nagachoose what is right instead of what is easy. Little by little, ang amo ining action nagashape gid sa imo or kung sisino ka subong. So also complete this sentence. A person with good character is someone who blank. So take a moment to finish ang amo ining statement. Then ask yourself, ako bala nagapractice sa amo ining qualities every day? So also ang Department of Education nag-emphasize man sa skills because these skills help learners face challenges responsibly. So ang life skills na dila nag-include communication, critical thinking, decision making, self-control, leadership, problem solving. Kag-imagine ba if ikaw nag-face ng isa ka difficult situations. Ang isa ka person with strong life skills, wala nag-panic immediately. Instead, sila nag-panumdom carefully, nag-analyze sang situation, nag-consider sang consequences, nag-seek help when needed, kag nag-make responsible decisions. Ang amo ini nga mga skills nag-bulig gid sa mga learners not only in everyday but throughout sa iya nga kabuhi. If ikaw maka-improve sa imong life skills ini nga year, ano bala ini? Ini bala mag-speak confidently, mag-manage some time, mag-solve sa imong problems, mag-make better decisions. Every skill nga imo nga gina-develop today can help you succeed tomorrow. So, ang isa ka champion is not only someone who wins competition. A champion is someone nga nag-inspire sa iban through positive actions. So, of course, ang mga recent nga youth-focused program nag-encourage sa mga learner to become champions of prevention, empathy, leadership, and healthy lifestyles within sa ila, nga eskwelahan and communities. So, now let's repeat after me naman liwat. I am responsible for my choices. I respect myself and others. I can make a positive difference. I choose a healthy and productive future. So sa atin nga mga elementary and high school learners in Bacol City, ang inyong future is bright. Ang inyong dreams nag-matter. Ang inyong education nag-matter. So, never underestimate the value of education, good value, positive friendships, healthy habits, family support, and community involvement. Kaya amoy ni ang aton nga foundations for lifelong success. And of course, i-remember gid nga dapat natin ga-continue kita mag-support sang efforts nga nag-promote awareness, education, leadership, kag healthy living among sa aton nga mga young learners. Together, ang pamilya, eskwelahan, komunidad, kag learners maka-help gid create a brighter, safe, and healthier future para sa tanan. Tani damo na ako manatun-an sa akong subong adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang aton nga School Buzz Season 2. Ang inyong paboritong programa, Humlin Lunes, tubtub Biyernes, alauna 30, tutub alas 2 ang hapon. Kabay papadayon yung pusuporta sa atong programa sa pagpamatik sa paglantaw sa atong After Live sa 1233 Radio DYBS. Hindi mong kalipat mag-react, comment, share, and follow. In akong inyo kaupuso mga adlaw, ako si Jam Dela Cruz Nagasiling. Maayong adlaw sa inyong atanan.

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sang isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Manginkabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Ini nga pahanumdom gikan sa 1233 Radyo DYDS.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: kalipayon nga pagtamyaw sa aton nga mga tagpalamati kag mga tumulan-aw. Maayong hapon sa tanan, alas 2:30 na, kapinata. Ini ang inyong host, Hannah Grace, para sa inyong nga paborito nga programa kada Lunes ang hapon, Kinaadman, nga ginadulong sa inyo sa VMA Global College and Training Centers Incorporated Guidance Center in partnership with 1233 Radyo DYBS. Sini nga bulan sang Hulyo atong padalman ang mga topiko nga nagasentro sa sari-sari nga istorya sang pagpanikasog kag ang husto nga pag-atipan sa aton kaugalingon sa pihak sa mga pagtilaw kag mga stressor sa aton kabuhi. Sini nga hapon atong pamatian kag kuhaan sang inspirasyon ang mga panalawan kag eksperyensya sang isa ka estudyante sang VMA Global College nga nagapamatuod sa aton nga ang mga kababainhan sara nga makiangay kag maghimakas sa paglambot sang handom nga ginkonsiderar sang kadam-an nga gintalana para lang sa kalalakinan. Aton nga kaupod sini nga hapon si Midshipwoman Jillian Grace Laroya, isa ka female marine engineering student sang VMA Global College and Training Centers Incorporated. Maayong hapon, Jillian. Welcome to Kinaadman.
1: Maayong hapon, Miss.
0: Kamusta, Jill?
1: Okay lang, Miss.
0: Nang thank you, Gid, Jillian. No? I know sako ka man. No? Kay, sa para mabalaan sa kadamaan, no? Si Jillian, actually, hindi lang siya simple lang nga estudyante sa VMA. Member man siya, no? ROTC officer ka man, Jill. No? So, subong medyo sako man because I think may ara man kamo mga trainings. No, kag do yes, one week, gid ka muna diya nga nag-stay. So, every weekend lang ka mong giyapon, no, nag-apuli kung sa inyo nga lugar. Okay, so thank you, gid, Jillian, sa imo nga tion nga ginhatag para sa ini nga programa. So, kamusta ka man, Jill, as a marine engineering student?
1: Okay lang, Miss, as a marine engineering student females. Kadet, gaka na ko man giyapon, Nakasabayan ko magyapon ang mga ano miss, ang mga male classmates ko during the during sa academic so sa ano miss, sa laboratories. So naka-adapt ko man ang ilang ano ang mga skills during sa especially kung mag ano na kami mag laboratories na kami sa mga kids. So, mas okay sa akon kay gaka-learn git ko sa mga amo na pag gina-adapt ko gid, miss.
0: So, do tuod gid man, no, nga sarang gid ya ang mga kababainhan, no, nga makisabay, kumbaga, makiangay, no, sa kung ano ang kaya o brahon man sa mga lalaki, no. Considering pagid bala nga, Jill, nag-ROTC kapagid, no, kay kung lang tawon ta, si marine engineering pagid no sa dalong ka sa ulili sang barko maubra no so kung nang tawon ta do ka pang sa ano pa do ka pang lalaki gid ini nga profession sa ulili yes, tapos yes. Subong nag ROTC ka pagid curious ko bala Jill anong nagmotivate sa imo nga mag marine engineering kag at the same time mag ROTC pagid.
1: Supposed to be miss, gusto ko gid mag-engineering. So, kaso, sa engineering, miss, damo-damo sa types. Then, sa pag-schooling naman niya, miss, galabot sa 4 to 5 years. But, ang marine engineering, na ano ko, na-search ko sa so online, 3 years. Tapos, may chance ka na nga, pwede ka na ka, ano, ka-onboard if makakuha ka company or what. Amo na okay. Sa misa na motivate sa akon, miss.
0: Sige. So, may ara man sa family mo, nga do, let's say, maritime man siya nga field?
1: No, miss. Ano lang yun, miss? Gakakita ko lang to social media, kag-improve man ang mga female nga gakwa, ang maritime nga, ano, miss, nga course. Amo na nga, hindi, magali posible, miss, nga, pwede ko magaling sa kwaon, miss.
0: So, bali doon na-inspire ka, no, sa during, yes, sa ibong nga search, doon na-inspire ka sa iba, nga ara, man sa maritime field nga babae nga naging successful sila actually, no?
1: Yes,
0: so
1: miss.
0: kamusta man, ano ang reaction sa imong family, sa imong parents or sa imong mga utol sa nabalaan nila nga ma-maritime ka?
1: Una, miss, na shock sila, miss, kay tungod nga ano nga ang maritime ano gid saya ang pang lalaki gid saya bala, miss, hindi sa duwang balila sa ako hindi ni angay si mo bay ka ba si hindi mo ni makaya pero pero supportive man sila, miss, kung ano ako bala gusto sila man kis aga in cards ako nga ipadayon ko lang ni akong goal nga hasta makamit ko man ako nga ano ako nga goal to the future, miss. Kag wala man sila gambal nga ano nga hindi na entertain na kay hindi na nga hindi na para si mo ang amo na.
0: So importante gid yan, no? No kanami kay may ara ka support system kag actually kanami yes, kay imo nga family is very supportive sa imo nga mga decisions man, no? Siguro may ara sila pagpagduwa-duwa sa sugod kay amo na gani, no? Yes. Do ang society taya do nakilalaan gidya ang maritime field nga panglalaki siya mo. So may ara man pagpagduwa-duha most likely sa ila part kay tungod babae ikaw masalang ka sa maritime. So although subong ang maritime field very ano naman accommodating, very accepting naman sila when it comes sa mga females actually nga cadets, no? So nag-improve man ang mga policies and systems, no, sa barko kumbaga para maangay man, no, sa needs, no, pag sa skills sa mga female nga kadete. Okay, so far, Jill, sa imo nga pag-skwila, ano ang mga challenges or ang mga kabudlayan nga atuba mo so far? No, isa-isa kun tabi butang ta sa imo anay academics, no, kay marine engineering ka challenging din niya nga kurso, no?
1: Yes, miss.
0: So mga sa, ano ang mga kabudlayan
1: sa marine engineering ko, miss, though okay naman syempre kis ang hindi ko gidya masabayan niya kung ano gidya ang kaya sa lalaki kay mas flexible kaysa sa mga female kag. Pero mas okay lang kay hindi man ko way man ko nila gina out of place. Bali daw mas ginabilong pagid ko nila amo pagid na ang nami kung ano kung diri ka gid na ano na di ka nang gid bala, miss, bali daw isa na gid ka maya daw isa na gid ka maya ka team during the laboratories. Why sila ka siling nga kung sa machine sila lang mabukad. Kung ka siling mas sila nga i-try mo man kay para the zone hindi ka man magmanol-manol kay tungod nga pang samon lang ni dapat amon lang ni syempre gusto man nga i-expand nila ang ano ang skills nga dapat hindi lang para sa mga lalaki, miss.
0: That's nice, that's very very nice, no, kay at least wala nila gin limit para lang sa ila kanami isang imo gina point out, Jill, nga wala ka nakabat siya na out of place ikaw, no?
1: Yes,
0: kanami
1: miss.
0: So pamatuod lang gid niya nga ang environment mo di subong, no, sa eskwelahan safe para sa imo, no, kay ka supportive, encouraging, no, kag ka helping actually sang mga male classmates nimo, no, mapa lecture man siya or mapa laboratories ninyo kabuligay, no, kanang isang term nga wala ka na out of place kag at the same time may isa ka pa ginagin mention kagina, no, nga do feeling mo do team kamuya, no, kanami kay
1: yes,
0: may
1: yes.
0: Ara unity, no, nga biskan hindi pa kamo mga professional nga mga marino kuno kumbaga lara sa maritime field hindi pa kamo professional pero na practice na siya ang teamwork nga ginatawag kay sa uli importante man na siya sa barko, no, nga may teamwork, may unity ang mga kadete, no? And even mag-officers na kamo sa uli, no? So kanami gid sa ang imong experience di. How about sa ROTC? Are curious gid ko di kay ang ROTC very physical naman. May mga trainings kamo, Jill, right?
1: Yes, miss, may training kami every night gid na, miss, after sang dismissal sang class. Need gid na namon mag-report sa amon office para ma-instructionan kami kung ano ang mga drill ang itunod amon kag asta na matapos. Pagkatapos si na, miss, ang ga-exercise kami para ma-boost ang hamon masa sa lawas kat para hindi kami maglapit sa masakit mes.
0: Gabi, no? Every night na siya, Jill, ang inyong nga training. Yan. So, kumbaga, ang sa iba niya, tigpaluhuway na naiya ang gabi, kamuya naga-training, pa kamo, ga-drills, ga-exercise. No?
1: Yes, miss. Sa miss, kay mas okay nga mga routine, miss. Kay sa, ano, miss, sa barcode son, pwede mo gina siya madala yun, miss.
0: Mm-mm. Sige. So, kamusta ka so far, Jill, sa imong interactions and relationships, kumbaga, sa imong mga male nga mga classmates? Or let's say, biskan sa mga kaupod mo, no, sa ROTC, kay laban man da, mga lalaki man, kamusta ang interactions mo sa ila?
1: Okay lang, miss. Ang isa sa ROTC, why kami yan nila why nila kami gina-discriminate as a female nga, syempre sa exercise, hindi man tayo ng babae, kaya this, amo man na miss, bali daw kung medyo nga ma-curious kami, ginapaliwat-liwat na sa amon kay para nga hindi namon ma, hindi namon ma, ano, ang mga best step kung paano i, ano, kung paano i, i-execute ang amo na mga ano, miss. Kag, syempre, kung sa classroom naman yung miss, same time na sila. Nga, amo man na, nga, amo to nga, wala ko nila nga gina...
0: Kanila gina, ano na, out of place. Na?
1: Yes, miss.
0: That's the term. Okay. So far, to ang imong interactions sa mga male mo nga mga kaupod sa ROTC and even your classmates, so far do ka harmonious lang siya, no? Do ka nami lang siya na wala man siling do na batsyagan mo nga do gina discriminate ka, no? Sa parehas na sa ROTC, I believe ang inyo nga mga trainings and inyo nga mga exercises the same for everyone na siya, Jill, no?
1: Yes, miss.
0: Yes. So kung natawunta, wala gidya excuses, no? Nga hindi porket babayi ka, hindi ka niya pwede islan ta imo nga exercise, no? So the same siya to everyone. Dan. So kumbaga,
1: yes,
0: isa na sa mga challenge man no sa nga bilang babayi kay syempre ang ato niya nga strength, no, ang capacity naton bala sa in terms of strength ya, yeah, medyo mas lain man gid compared sa lalaki, no, so medyo challenging dire na part, no, especially kung do kabugat gid siya i-execute ng mga exercises nan, so medyo ma budayan kada ma challenge kagida, but good thing kay again very supportive gid, no, ang mga naga-train sa inyo mga staff and at the same time ang mga kaupod mo, no, nang wala sila yan naglantaw sang imong limitations kumbaga. Dan mas ginalantaw sang mga male mo nga upod, no, ang imong nga potential kumbaga. Dan so mas ginabuligan kanila nga ipagwa na siya ang imong nga potential. Kanami, no, even sa imong mga classmates, do wala ka man gamu sa ila, no? Kanami,
1: yes,
0: ila,
1: miss, ka
0: mga supportive. Oo, sige. So, considering ang mga challenges mo, Jen, na na-encounter bilang isa ka maritime student, curious ko actually kung may ara balation nga napaminsaran mo or naging fearful ka, no, sa imo future bilang maritime professional sa ulihi.
1: Yes, miss, gakapaminsiran ko man na sometimes kay tungod nga what if dasong hindi git kuya kasampagal iya kag syempre do ka useless ang amo ni nga no ako nga gingkwa, pero kung namas na may lang business kung gingkwa mo nga course sa maritime is marine engineering kay biska ka makasakay dasong sa barko, pwede mo saya mano magamit nga work di siya sa duta nga, no?
0: Yes, no? That's very correct, no? Kay ang marine engineering, actually, hindi lang man na siya sea-based, kumbaga, no? Kay ang gakatunan mo da iya sa marine engineering is actually ng skills gid na, no? So,
1: Yes, miss.
0: kadang ina nga mga skills hindi mo na yung magamit sa barko, magamit mo siya bisan ari ta di sa duta, no? So, ang imo concern actually very common na siya, no, among female maritime students, no? Nga ang fear ba lang or ang worry nga base sa uli hindi ko kasampa, no? Or mabudlayan ikaw magsampa, no? So isa na siya sa mga possible gid ng mga situation sa ulihi nga dugi na worry gid, no, sa mga maritime students nga pareha si imo nga babayi, no? But then again, so far ang aton nga a system, ang mga policy sa maritime naga improvement, no, kagina consider nagidesubong ang mga maritime nga female students, no, bilang kadete. No, may mga kumpanya gidya nga nagapangita sina, no, and ang subong damo man nagakadto pagid sa school, no, right, nga mga companies, no, so mas damo opportunities nga pwede kamo mag-apply sa mga company nga ini para sa ulihi masigurado ang inyo nga mga placement, no. Sige. So, dumahambal mo man bala, Jill, nga so far sa mga imo nga mga experiences, do na preparar ka man of what
1: hindi,
0: lies ahead.
1: Sa una, miss, hindi. Kasi, syempre, nag-advance ROTC ko. So, kinala ko gin sa time management. Una, abugin sa pinaka, no, pinaka challenges sa una, adlaw, gin kaya permi, agabugtaw. Tapos, silpo ka, on tulog. Ang muna ginakon ko din sa una. Pero sa nag dako gid ang ano, ang development sa ano, sa pagsulod ko as a advanced ROTC officer. Kay tungod nga na nabag-oya ang akon nga pag ano, akon nga routine everyday. So, gabugtaw na ako sa buong aga. Ga-exercise na ako. Kag-gakaon na ako sa oras. Kag na miss kay damo man ko gakatun-an sa no sa pag-abot na sa drill kag mas nami kay daso kay ginagaan nila kami ano ginagaan nila kami time nga magkisa magtudlo sa mga kadete man diri sa nga, mas nami na sa feeling miss nga isa ka sa gatudlo sa ila
0: kanami no kay at this age, no, wala pa kamutuod sa realidad gid sang barko, no, pero na practice ta na siya ang kumbaga ang leadership sa inyo ginapagwa na siya, and siguro on your part, Jill, do mahambal mo, no, do na ma-prepare ka gid sang pagiging ROTC mo na kay syempre ang ubra sa uli sa barko, it's physical, no, manghakwat ka, malindo ka, so physical gid saya nga klase sang ubra. So far sa imo yung apartya, anad ka na sa exercise, no, hindi ka naman imaguhay na anad ka na,
1: yes,
0: nga gapangapoy pero may imo alawa, so na anad ka na, and ang good thing ka na gidagali isang mabulig, no, kung may ara ka organization be nan kay makabulig gid sa gali iya nga mabag-o mong imo mga routines, no, at least
1: yes, miss.
0: ROTC kapoy siya tuod, no, maging ROTC officer, pero on your part dako ang nabulig ya para ma-improve ang imo nga physical, no, and most likely Jill, dala na da ang imo nga mental man nga
1: health. Yes, miss.
0: And so may ara man gid ways nga nakabulig, specific ways ba nga nakabulig ang ROTC or ang pagiging maritime student mo sa imo nga mental health?
1: Yes, miss, nakabulig sa miss kay tungod nga sa ROTC, kaysa muna miss, ga-overthink, gid ko na ya, sometimes kita gabi, kung pagkabwas, ano naman akong ublaon, kay siyempre kaboring na sa akong kabuhi. Pero ang tungod sa ROTC miss, mas magkatulog this time. Tapos, pag sa maritime naman miss, mas gaka-focus ko miss sa kwan miss, sa, siyempre sa akas. Ang muna na, ang time management lang gid miss.
0: Yes, speaking of time management, no? Kay doon mo ginang isa guro sa doka challenge man, basta may ginaintrahan kapag yung mga extracurricular bala or may mga organizations ka, no? So, ang time management, paano mo ginabalanse ang pag-eskwila kag ang pagiging isa ka ROTC officer?
1: Ano, miss, may ano na ako na miss, may schedule na ako na kung ano, kung every day na ako schedule. Good morning ka, reporting na mo sa amon office, tapos schooling.
0: That's good, no? Kay sa Imuya, Jill, Imuya scheduling, no? Organization ng Imuya nga pamaagi para ma-handle mo sang maayo ang imo nga mga challenges, especially sa pagbalanse sang imo academics and your ROTC, no? So time management, scheduling, and organization yang imo kanami, that's really good. Okay, so somehow nakabulig balay ni sa imo man nga pag-improve sang imo nga mental health so far.
1: Yes, miss, dako gyud nga bulig sa akon mental health. Ang amo ni nga course kag especially sa pag advance ko ROTC kay tungod sa amo course mas ga-improve kag ga-expand ang ginapang-minister ko every day kag damo ko yaga katun-an kada puli kaya sa boarding house di gani magpuli kaya sa amo lugar, miss.
0: So as you have mentioned gani earlier, no, ang dako ang nabuli gid ni ROTC sa pag-change sa imo nga routines, no? Kay
1: yes, miss.
0: Ang singuna ng hindi ka pa good sa imo nga sleeping habits, no, but na change ina siya sa nag ROTC ka na. And then ang imo nga way sa pag-cope is through scheduling, no? So
1: yes,
0: kanami kay kabalo ka mag-manage sang imo nga time properly, no? Kung natawon ta, Jill, do ka form of self-care gid man siya, no? Kay kung ma-manage ta sa maayo ang aton nga oras, ang aton nga mga workloads, no, mas gaka-lessen ang aton nga stress, na, di ba?
1: Yes, miss.
0: And so may ara ka guide, no? Hindi ka kumbaga wala naga pugtak-pugtak, wala galakta ang imo nga paminsaron, kay ara lang ang imo nga guide, no, nga pwede mo i-follow nga schedule. Okay, so there are other ways pagidbala nga ginahimo mo as a form of self-care, Jill.
1: Mula ginakon nga everyday routine, miss, nga mamugta ko sa aga, kung may klase naman gid, syempre, kumugta ko sa aga, mas kwila, may training, mas namin nga improvement sa akon, miss, kay gaka-achieve kuman ang namin nga pangalawason kag ano palayo sa masakit, miss.
0: Yes, taking care sang imo physical body, no, is also a form of self-care, no. Ka very good gid, Jill, kay ang imo nga training bala sa ROTC gakagamit mo man, no, na sa everyday life mo kumbaga. Nan, so pagpangabuhi nga healthy, then regular exercise, and of course ang imo nga time management, no, scheduling and organization, dako gid nga bulig sa pag-improve man sang imo nga not just your physical health, no, but pati ang imo nga mental health, of course. Okay? Sige. So, bago kita magtakop, Jill, may ara ka ba na advice nga pwede mahatag sa mga aspiring man nga female maritime students, mga young women man nga ga-consider nga mag-sulod sa maritime field?
1: Sa mga young women kag sa mga females nga gusto magsulod sa maritime field, always remember nga hindi para sa mga male kag gina-enhance naman ni subong ang mga female maritime student nga i-boost ila confidence kag syempre hindi kamo maghuya nga mamangkot sa mga ligan sa mga classmate niyo nga mas nakabalo kung anong inyo yung dapat nga himuon, kay syempre hindi man nila kamo pag i-discriminate kay tungod nga female kamo. Kag mas nami gidya nga sa isa kamo ka room upgrade kami na tanan kay da gidya ga build ang unity niyo, miss. Amo na gina.
0: Kanami, no? So ang imong advice is really encouraging, no? Ka very encouraging, no, especially sa mga gaplano, no, nga mga kababaihan nga gaplano nga mag-eskwela, no, sa isa ka maritime course, no? Ka very encouraging nga to, gid man, no? Ang maritime subong very accommodating, very accepting kita, welcoming kita, no, sa female maritime students. Okay, thank you very much, gid Jillian, no, sa imong ation nga ginhatag sa ining programa. And sa aton nga mga viewers and listeners nga padayon nga nagatutok diri sa kinaadman, madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati kag pagtutok. Iniliwat ang inyong nga host nga nagatamyaw sa inyo sa maayong adlaw, mga ka-kinaadman.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Panginoon, ano po ang amin pwedeng iganti sa lahat ng iyong kabutihan sa amin? Wala po. Kahit ang buhay namin, doblehin man, hindi pa rin sapat sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurig pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.

akin. Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala.

Abah. Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo.

Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, inihayag ng aming mga labi na Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ikaw noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Diyos na di nagbabago. Diyos na handang magpala, magpagaling, magpalaya at magligtas. Panginoon, minsan pa sa oras na ito, ang hipo mo, ang iyong mamagpalang pangalan, ay yung patutunayan na walang mahirap sa iyo. Pakilusin mo nga po, Ama, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng nangangailangan at isisigaw namin

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabati.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kasama natin na sumusubaybay gamit po ang radyo. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre nandyan din po ang mga online platforms. Meron po tayong app, ang FEBCPH Stream app, na kung saan pag inyo pong in-install at kayo po ay merong internet connection, eh nako, para ho kayo naka-PM Radio. Yun nga lang talagang internet-based. At syempre sa Facebook, at meron din po tayo sa YouTube, depende po sa inyong mga istasyong sinusubaybayan. Tayo po ay didiretso na sa ating pag-aaral. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang pagtatagumpay sa gitna po ng ating mga pagsubok sa ating buhay. At isa pong mahalagang dapat nating maunawaan, ang layunin po ng Diyos ay yung tinatawag na fruitfulness, na tayo po ay maging mabunga. Actually, sa maraming pagkakataon sa Bible, binigyang diin yan, di po ba? Halimbawa, sa John 15:16, sinasabi po roon tayo po ay pinili upang mamunga at manatili ang bunga. If you remember po, yung parable of the sower na inaral din natin ng ilang pagkakataon ay tumatalakay din po sa iba't ibang klase ng lupa na tumanggap ng binhi, subalit ang sabi nga roon, iisang uri lamang ang nakapagdulot ng pamumunga at yun po ang talagang kinalugdan ng ating Panginoon. Kaya kung ating mauunawaan at titingnan, talagang paminsan po nakakalimutan natin yung mahalagang aspeto na yan. Ano? Marami tayong inaakala na mga palatandaan ng kung ano importante. At maaari naman ang mga ito po ay importante, pero kailangan nating makita na sa Panginoon, yung pong ating pamumunga ay talagang napakalaking bagay. Kaya nga, yung matabang lupa ay kinalugdan, yung pong parable of the talent, if you remember, ang kinalugdan po doon ay yung pong alipin na kung saan ay napagyaman niya ang pinagkatiwala sa kanya. So tayo din, magandang tanungin ang ating mga sarili, marahil po ay marami tayong alam, mga natututunan, napapakinggan, pero ang question po, ito bang mga ito ay nagdudulot ng pamumunga sa ating buhay? Ano? Kasi ibang level pala, no? Kagaya po dun sa parable of the sower, no? Na pag-aralan nga natin, yung nahulog doon sa mabato ay sumisimbolo sa isang tao na tinanggap at may kagalakan pa nga yung salita ng Diyos. Pero pagdating po ng mga pagsubok ay ayun na nga, sabi, because of the problems caused by the word, nawala na, they wilt away. So, hindi rin pala garantiya na dahil merong kang magagandang tinanggap, automatic, tama ang iyong response. Hindi natin sinasabing hindi importante, ha? Mapakahalaga po na ating makita ang importansya ng ating mga pagkaing spiritual, ika nga. Pero kailangan yung pagkaing spiritual ay magkaroon ng pamumunga sa ating buhay. Yan po yan. Kaya ngayon, ang gusto nating pagtuunan sa partikular na pag-aaral na ito ay may kinalaman po sa pamumunga pagdating sa ating mga kakayahan. Yung ating spiritual gifts or maybe yung natural talents or maybe yung ating mga abilities, no? Kasi ang natural talents po and abilities, they are given to us sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. They also possess that, no? Lahat tayo meron yan. Ang interesting po dyan, ang iba dyan, talagang madali nating nagagawa. Maybe because we grew up in an environment na kung saan nakikita natin yung mga ganyan. Halimbawa, di ba sa ating bansa, meron pong mga lugar na mahuhusay ang mga artist, mga manlililok, di ba? Mga mananahi na magagandang mga barong, di po ba? So may kanya-kanyang ano eh, mga kahusayan. At minsan pagkabilang ka sa pamilya, or maybe sa isang lugar na yun ang inyong kultura at yun ang inyong art, eh mapapansin nyo po eh parang mas either magagaling o mas madali para sa kanila ang i-develop yung ganong klase ng mga talents. So isa yan. Of course, ang spiritual gifts naman po, ito ay mga kakayahan. No, kakayahan yan eh na binigay sa atin the moment na tayo po ay naging mananampalataya. So, gusto nating pag-usapan ngayon, bakit bahagi ito ng ating paglago at ng ating pamumunga. So, ilang bagay po ang gusto nating ilatag bilang pundasyon. Ano? Una, kung ikaw ay merong kaugnayan sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw po ay dinisenyo para mamunga. Ang kapasidad para mamunga ay pinagkaloob ng Panginoon at ang pagkilos ng Diyos ay suma sa atin, ika nga, upang tayo po ay mamunga ng sagana. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 13, "For God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him." So ibig sabihin eh, talagang kumikilos ang ating Panginoon. Now, if you go back sa parable of the talents, eh, sabi nga po roon, eh, pinagkatiwalaan ng iba't ibang mga talento. Actually, pag tiningnan nyo yung konteksto, yung talento po na binabanggit doon ay hindi po yung literal na talento or talents as we know them, yung mga kakayahan. Yun po actually refers to a specific currency nung time na yon. Ngayon, gusto nating linawin, although yun nga po ang tinutukoy doon, but the principle remains the same. Inaasahan po na tayo ay magiging tapat sa pangangalaga nitong mga bagay na ipinagkatiwala sa atin. Actually, nung una ko pong binabasa yan, nung araw, medyo, say ko, parang lugi naman yata. No? May binigyan ng lima, may binigyan ng dalawa, may binigyan ng isa. No? Para bang misa pag naiisip natin, yung nabigyan ng lima, naku, sana all. Sa panahon pa natin ngayon, ano? Sana all, nabibigyan ng lima. Kasi para bang ang dating, he was so blessed with by receiving five. Di ba? Five talents. Can you imagine? Ang laking blessing. And then yung isa, binigyan ng dalawa at yung isa, isa lamang. So kung titingnan natin yung dami ng ibinigay, well, obviously, mapapansin natin na parang pinakalugi yung nabigyan po ng iisa, di ba? Para bang tingin natin lugi, no? Pero may ilang clue doon sa passage that would indicate na hindi naman siya lugi. Una, sinasabi po roon na binigyan ang bawat isa sang-ayon sa kakayahan. So, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, kung natanggap niya yung iisa, eh hindi nangangahulugan po na lugi siya. Kasi ang reality po, kung nag-asam ka ng marami, pero ang kapasidad mo for faithfulness is only for one, ibig sabihin, hindi ka talaga, hindi mo mai-improve. At ang point, hahanapan ka ng resulta sa mga pinagkatiwala sa iyo. So, ang bottom line is kung wala ka namang kakayahan, edi in a way, lugi ka. Yan ang isa. Pangalawa, hindi naman po ibig sabihin na dahil isa ang pinagkatiwala, ito po ay nakapako na sa iisa. Ang reality po niyan ay ito. Kung pinagkatiwalaan ka at naging tapat sa kakaunti, eh sinasabi ho ng passage sa atin, then you will be entrusted with more. Yan po ang reality. Pagkakatiwalaan tayo ng mas marami. Eh, misang kasi dahil siyempre nasanay tayo sa utak ng mundo na kung saan more is better, di ba? Yan ang kinasanayan natin eh. Yan ang kinagis na natin. Gusto natin lagi more, more, more. Na para bang ang nasa isip ng tao eh, mas marami kang tanggapin ay yan ang talagang pagpapala. Pero yun nga eh, pag finactor in po natin yung accountability, then marirealize po natin na hindi laging dapat inaasam yung more. Kasi malaki din ang pananagutan kung tutuusin, di po. Lalong-lalo na if you do not have the capacity to be faithful with what has been entrusted. So, ang laki ng pananagutan mo. Can you imagine yung binigyan ng may kakayahang pang isa lang, binigyan siya ng pang lima o lima ang pinagkatiwala sa kanya. So, ibig sabihin, mananagot siya dun sa dami ng kanyang tinanggap. At nakakalungkot yon dahil kung isa nga lang ang binigay, hindi pa naging tapat. How much more if you're entrusted with five? Di po ba? And then, ang isang principle din kasi doon, at napakahalagang sa puso at isaisip na yan ang Panginoon eh, pinagkakatiwalaan tayo. And then, pag nagpakita tayo ng katapatan doon, we will be entrusted with more. Yan naman yun eh. So, hindi ibig sabihin po na isa o dalawa ngayon, eh, nakatali ka na sa isa o dalawa at kaawa-awa ka naman, kahabag-habag, hanggang doon ka na lang. Ay, hindi po. Ang kailangan at mahalagang makita, matutunan po natin doon ay yung reality na there is potential for more dahil ang Diyos po ay mabuti, ang Diyos ay patas, at tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na maging tapat sa pinagkatiwala sa atin. At pangatlong prinsipyo, ang hinahanap ng Panginoon is faithfulness. Eh. Kaya nga good and faithful. Full servant, yung katapatan. At pansinin mo po, yung binigyan ng lima at saka yung binigyan ng dalawa received basically the same commendation. They were faithful in what was entrusted to them. Sila po ay naging tapat sa kung ano po ang pinagkatiwala naman sa kanila. So, ibig sabihin mga kapatid, minsan kasi para bang siyempre tao, ang akala natin, mas sikat, mas marami, mas malaki ang pinagkatiwala, eh para bang ang feeling natin, uy, sila yung mas okay. Again, mga kapatid, we all have equal opportunities to give glory to God. Pare-parehas, pantay-pantay. Kasi nga ang hinahanap ay faithfulness. Kung paano po na ang pinagkatiwalaan ng isa o dalawa can be faithful in what has been entrusted, eh I guarantee you na yung taong pinagkatiwalaan ng lima will also be measured according to his or her faithfulness. Yun naman ang challenge dun eh. Yun nga eh, ang kinakailangan nating makita ron is ang hinahanap pala ay katapatan. Di po ba? Ngayon, ang isa pang bagay din na kailangan nating matandaan mula po dun sa prinsipyo na iyon, na pag tayo po ay nagpakita ng katapatan, yan po ang ikalulugod ng Panginoon sa ating buhay. So tayo, minsan, we measure yung spiritual blessedness natin based on giftedness, not faithfulness. Giftedness o yung dami ng kaloob na binigay sa isang tao is upon the decision of the Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit po ang nagpapasya. Anong kaloob, gaano karami, siya ang nagde-decide what to give us. Yan po yan. Pero ang kailangan nating tandaan, yung faithfulness is our choice. Yun ang may kapasyahan tayo sa katapatan. So ang ibig sabihin mga kapatid, kung yung dami ng kaloob ay ayon sa kapasyahan ng ating Panginoon, eh, kinakailangan po nating maintindihan na yung ating responsibilidad ay yun namang ating katapatan sa mga pinagkatiwala sa atin. So kung gusto po natin talagang maging mabunga ang ating buhay, then we also focus on faithfulness. Ngayon, paano ba magiging tapat at bakit mahirap? Yan, gusto nating matutunan ngayon. Ano? Una, hindi naman po ito in order of importance, pero alam niyo po, paminsan, kaya tayo nahihirapang maging tapat kasi hindi natin inaalam kung yung ating bang mga pinagpapasyahan, pinaglalaanan ng panahon, mga ginagawa, yan nga ba ay kalooban ng ating Panginoon? Kasi nangyayari pa minsan po, we commit here and there, we make decisions, pero ang question po ay sinasangguni ba natin ang Panginoon? Kasi tandaan nyo ha, may oras tayo, di ba? Any time, yung oras na ating inilalaan sa isang kaabalahan, yan po ay kinukuha lang din naman natin sa ibang mga pinaglalaanan ng oras. In other words, halimbawa, naglaan ka ng 2 oras sa isang activity, hindi naman ho dumami ng 2 oras yung oras mo eh. Hindi naman ikaw nagkaroon ng 26 hours. You still have 24 hours. Yun nga lang, yung 2 hours na inilaan mo kung saan man yan is basically taken from something else or maybe someone else. Di po ba? At dahil nga limitado yung oras at kumbaga sa, imagine ninyo yung cake na bilog, ano? Eh, kumbaga dahil hiniwaan mo na yung oras mo at itinalaga mo sa isang bagay. So yung pinaglaanan mo ng oras na yon, yun po ngayon na magiging priority mo for that time. At meron kang tinanggalan ng oras. Di ba? Yan kasi ang challenge dyan eh. Paminsan po, ang hindi natin namamalayan, ay meron tayong mga pinaglalaanan na ang nagiging problem eventually by giving them time or by committing to them, we are depriving other important things in our lives of the time that is supposed to be dedicated to them. Diba? Limbawa, pamilya, ministry, o nagtalaga ka sa isang bagay o may pagkukunan ka niyan, merong mawawalan ng oras sa buhay mo. So, isa po yan. Pangalawa, yung competition eh. Yun din ang isang problema eh. Pag sinabi natin competition, para bang nag-aagawan sa attention natin. Di ho ba? Kaya minsan, nai-stress tayo kasi masyadong kalat-kalat eh. No? Ang dami nating gustong gawin. Wala namang masama. Kung sabi ko nga sa inyo, kung kalooban ng Panginoon, then bakit ka naman tatanggi, di ba? Ang mahirap, kung hindi nga kalooban ng Panginoon at nag-commit o nagtalaga tayo doon. So, ano mangyayari ngayon? E di nagbabangga ang prioridad. Kaya minsan, masasabi na lang natin, alam natin yung tama, pero hindi natin magawa. Minsan, masasabi natin, alam natin yung importante, pero hindi natin mapaglaanan. O talagang nangyayari po yan. Kaya po nangyayari yan kasi kadalasan po, yun nga, meron tayong mga pinagtalagahan na hindi dapat eh. Kaya ngayon siguro magandang pag-isipan eh. Ikaw ba nakaset up ang buhay mo para maging tapat ka? O baka mamaya eh gusto mong maging tapat pero hirap na hirap ka pagdating sa oras. Naalala niyo ho yung ano, yung binhi na nahulog sa matinik, di ba? The busyness of life and the lure of wealth. O, yan ang problem. Yung kaabalahan at saka yung paghahangad ng kayamanan, eh, talagang pumigil sa pagiging mabunga. Yan po yun eh. Kaabalahan. Kasi nga, talagang it takes time eh. To be fruitful, then you have to be faithful. And to be faithful, you also have to make yourself available. Yan ang bottom line. So, kung hindi ka makapaglaan ng oras, either by deprivation, may oras kang kinuha at nilagay sa iba, competition, may oras ka pa pero naglalaban-laban ang mga dapat isaksak dun sa oras na yon, or maybe complications, hindi ka ngayon makasunod, you cannot say yes. Hindi ka makasunod sa dapat mong sundin, no? You cannot say yes to what you need to say yes to. At yan po ay palatandaan ng komplikasyon sa ating buhay. Kaya pag nararanasan po natin ang mga bagay na yan, eh, talagang kinakailangan merong pag-i-evaluate. Kasi ang totoo po, kung ganyan ang kalagayan mo ngayon pa lang, how do you expect na magkakaroon ng improvement later on? Di po ba? Kasi yun eh. Sabi nga ng isang author, sometimes ang problem natin is that meron naman tayong desire. Nandun naman yung pagnanais, gusto natin, nais natin, talagang okay tayo, we will do it. Pero ang malaking problem po natin is that pag hindi tama yung struktura ng ating prioridad, then we will always struggle. Yan po ang reality niyan. Hindi natin magawa yung dapat. Tandaan niyo po, Kahit na meron tayong magandang intensyon, kung wala naman tayong panahon, ay hindi rin tayo magiging tapat. At ang pinakamahirap siguro, no, yung wala tayong oras sa dapat may oras tayo. O kaya yung hati ang puso natin, may oras nga tayo, pero divided ang puso natin. Kasi parang feeling natin, hindi ako makapag-commit kasi may iba akong commitments eh. Ang hirap yan. Or yung komplikasyon nga, alam mo yung tama, yung dapat piliin, pero hindi mo mapili, hindi mo magawa because of, other things. So in the end, anong nangyayari po ngayon? Hindi tayo makapagtalaga. So kung hindi tayo makapagtalaga, how do we expect to be fruitful? Yan po ang challenge dyan. Kaya tandaan nyo, yung fruitfulness depends on faithfulness. Yung faithfulness naman to be made possible, then you have to make yourself available. Naalala ko yung sinabi ng isang author. No? Sabi niya, minsan ang dami nating gustong gawin. And these are worthy endeavors. Tama naman eh, magaganda yung gusto nating gawin. But the problem is, we're not willing to make time for these things. Ang dami nating gustong gawin, pero hindi tayo handa na magbigay ng panahon sa mga bahagay na ito. Magbigay ng panahon, gumawa ng oras. Yun po ibig sabihin nun, no? To really make time. Hindi yung tsatsamba ka na lang na baka bumukas yung schedule. Hindi ba? Kahit sa araw-araw natin, nararamdaman natin yan. Eh. Minsan, sasabihin mo, mula ngayon, mag-i-exercise na ako. Alam mong importante, gusto mo. Kaya lang, sa dami ng kaabalahan o ano nangyari ngayon, hindi mo magawa. Bakit? Kasi nga, ang problem po is not lack of desire, but the problem is, wala tayong inaalis that will enable us to have time for what we need and what we want to do. So, yan pong challenge talaga doon. Kaya, isang malaking hakbang na napakahalagang gawin ng bawat isang mananampalataya is to really evaluate. Mag-evaluate po tayo. Check po natin. Do I have time? Importante ba to? Kalooban ba ng Diyos? Then, why don't I have time for this? Bakit wala akong oras para dito? Bakit kaya? Inilaan ko ba sa iba? Nagbabanggaan ba ang prioridad? May komplikasyon ba na hindi ako makauo sa dapat kong gawin? Di ho ba? So, pag ganyan ang senaryo, mga kapatid, then it's an indication that something has to change. So, ang question ngayon, are you willing to change so that you will become even more fruitful? So, nawa po ay naging pagpapala sa atin ang episode na ito at maging hamon na tayo po ay maging masunurin sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang. Tanika lang, lagot.
5: Lumaki ako sa isang relihiyosang pamilya. Ang sabi nila, sarado de candado. Panganay po ako sa 7 magkakapatid. Mahal na mahal ko ang aking tatay na magsasaka at simpleng may bahay na nanay. Ang mga magulang ko ay di natapos ng pag-aaral at nanggaling sa mahirap na buhay. Ibig po nilang makaahon sa hirap kaya pinagsikapan po nila kaming pag-aralin upang makatulong sa kanila. Malaki po ang expectation sa akin. Hindi lang ng mga magulang ko, kundi lahat halos ng mga tao sa aming lugar. Dahil nakikita nilang ako'y mabait, mahinhin at masunurin sa magulang. Ngunit ang hindi po nila alam, magkaiba ang panlabas nilang nakikita sa totoo kong ugali. Ako po si Rosa Mystica Beltran ng Dinalupihan, Bataan. Tunghayan niyo po ang aking kasaysayang ikukwento dito sa Tanikalang Lagot.
6: Alam mo, aling edad, niinggit ako sa'yo. Napakabait niyang panganay mo si Rosie. Aba, eh lagi siyang nasa bahay. Tumutulong sa mga gawain at hindi marunong makipagbarkada. Parati pang nag-aaral at hindi nagbubulakbol.
7: Sinabi mo pa, tingnan mo, kahit dalaga na, eh hindi pa rin nakikipag-boyfriend. Kahit marami ako nakikitang pumapanik ng ligaw. Sabi nga ng mga ibang kanayo natin, kapag loloko-loko ang bata, ibarkada kay Rosie at siguradong titino.
8: Hindi naman sa ganon. Ang sa amin lang ng tatay nila eh, huwag kakalimutan ang mga aral namin sa kanila. Lalo na ng lolo nila na talagang sarado de candado sa kanyang relihiyon. Kapag nagloko-loko sila eh, nakakahiya naman.
6: Maswerte ka pa rin aling edad.
8: Isa pa, dapat lang silang mag-aral mabuti at huwag munang makipagnobyo. Dahil wala kaming ipapamana sa kanila, kundi ang karunungan. Paano ba naman? Pareho lang kaming mahirap na mag-asawa.
6: Yung ibang bata, kahit pangaralan mo ng ganyan, hindi pa rin sumusunod. Yung anak mo, pinaninindigan niya ang pagkapanganay niya. Aba, sa tingin ko, gusto niya maging huwaran sa mga kapatid niyang nakababata.
7: Oo nga, hindi katulad ng mga anak natin. Ang titigas ng mga ulo at puro mga pasaway. Naririndi na nga ako sa kakasaway. Ganun pa rin.
6: Ay, matanong nga kita, aling edad. Ano ba ang sikreto mo at napapasunod mo ang mga anak mo sa iyo?
8: Ang ginagawa naming mag-asawa, ipinapamalay namin sa kanila ang katotohanang mahirap lang kami at ibig namin kasama sila sa pangarap namin makaahon sa hirap. Kaya ipinapakita namin sa kanila ang aming pagsisikap. Ang tatay nila sa bukid at ako naman sa mga gawain bahay. Pagtitipid at kung minsan sa pagtitinda ng isda at gulay, mabuti naman at naiintindihan naman nilang magkakapatid yun.
9: Oy, Rosie.
10: Po.
9: Sino yung nakangka sa tricycle? Nobyo mo ba yun?
10: Tay, hindi ko po kilala yon. Pasahero din. At wala akong nobyo, no?
9: Ay, mabuti naman. At huwag na huwag kang magsisinungaling. Dahil may espiya ako sa eskwelahan mo, sasabihin nila sa akin kung nakikipagligawan ka lang at di nag-aaral. Dahil pag nalaman ko na pakikipagligawan lang ang inatupag mo, ha? Hihinto ka sa pag-aaral. Alam mo namang hirap na hirap kami ng nanay mo sa pagpapaaral sa inyo. Kahit hindi namin kaya, kinakaya namin para makaahon kayo sa hirap. Buong araw akong nasa bukid. Aba, di na nga ako nakapag-ubad ng damit pang bukid. Sana naman makipagtulungan kayo sa amin, ha?
6: Ay, talaga.
8: Iyang pag-aasawa, madali lang yan. Pero ang pag-aaral, kailangan bigyan ng panahon. Pag natapos kayo, kayo din ang makikinabang. Ang mga lalaki pa ang lalapit sa inyo.
10: Eh, opo, tay, nay. Hindi ko naman nakakalimutan yun eh. Nakarating na ako ng kolehiyo pero lalo naman nila akong tinatratong parang bata. Ang higpit nila. Kung bakit naman kasi parang namumuhunan sila sa pagpapaaral sa akin eh. Tapos may obligasyon pa akong iahon sila sa hirap. Ay, bakit ba nag-asa-asawa sila na walang pera? Pareho silang mahirap. Pati tuloy kaming mga anak, damay.
8: Rosie, may sinasabi ka ba ha?
10: Wala po, Nay. Kumakanta lang. Ronnie?
11: Oh.
10: Sino yung mamang nakaupo sa malapit sa hagdan, pababa ng dorm natin? Mukhang bagong dating ah.
11: Ayun ba?
10: Oo.
11: Kuya ko yun. Panganay namin. Galing siya sa Saudi at kauwi lang. Eh, bakit?
10: Eh, sige, sobra kasi kung makatitig eh. Mata sa mata, nakakatunaw.
11: Yan yung gusto naming ipakilala sa'yo. Matalino yan at tapos ng pagka-dentista. Siya nga ang pambato ng kuleyo nila at binigyan pa siya ng presidential medal.
10: Ayos ah.
11: Halika, Terosi. Ipakikilala kita sa kuya ko. Kuya! Kuya Jerry! Halika na muna, sandali!
12: Sige, sandali! Eh, ano ba yun, Ronnie?
11: Kuya, heto ang sinasabi ko sa'yo sa sulat sa'yo. Si Ate Rosie. Ate Rosie, kuya ko, si Kuya Jerry. Oh, sige, maiwan ko muna kayo ha. Papasok pa ako sa school.
12: Hi, Rosie. Kamusta ka?
10: Mabuti naman.
12: Rosie, mahal na mahal kita. Magsama na tayo.
10: Oh, sige, Jerry. Pumapayag na ako.

0: Attention, flight 505 from Brazil has just arrived. Mabuhay, and welcome to the Philippines.
1: Dr. Hermosa, emergency room, please. All medical interns...
2: Salamat at nakauwi ka ng maluwalhati galing sa Saudi. Sinabi na ba sa'yo ng doktor yung nangyari sa akin?
3: Oo, Rosie. Nawala yung pinagbubuntis mo ng 4 na buwan. At inalis na rin yung matres mo.
2: Oo, Jerry. Nakunanakot. May natagpong malaking mayoma sa matres ko. Kaya kailanman, Jerry, hindi na ako magkakaanak. Hindi na kita mabibigyan ng anak.
3: Huwag ka nang umiyak, Rosie. Kahit wala tayong anak, okay lang sa akin. Total, ang mag-asawa, kahit maraming anak, nagiging dalawa ulit pag nag-asawa na yung mga anak nila. Rosie, tanggapin na lang natin kung ano man yung nangyari. Tanggapin natin to ng maluwag sa ating kalooban.
2: Pero Jerry, hindi mo ba nakikita? Walang basbas ng Diyos ang pag-aasawa natin, kaya tayo minalas. Mali itong ginagawa natin eh. Kasal ka sa una mong asawa. Kahit kasal tayo sa West, mali pa rin yun eh. Kahit tinanggap tayo ng mga pamilya natin sa ganitong setup, para sa Diyos, maling-mali pa rin.
3: Hindi, Rosie. Walang mali sa ginawa natin. Nagmamahalan tayo. At walang mali sa pagmamahal. Magpagaling ka agad para makabalik ka na sa trabaho mo. At ako naman ay para makabalik sa Saudi. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi tayo magkakaanak, hindi kita iiwan.
2: Talagang, Jerry, hindi mo ako iiwan.
3: Oo naman.
2: Salamat, Jerry.

0: Ate, kamusta ka? Mabuti naman at nakapasyal ka dito sa amin. Kabunsta na kayo ni Kuya Jerry. Balita ko, nakauwi na siya mula sa Saudi at di na raw babalik.
1: Joyce, may babae ang Kuya Jerry mo. Huh? Yung treasurer ng kooperatibang itinayo niya sa Bulacan. Nakita silang lumalabas sa isang hotel eh. Kaya pala, bigla siyang nagbago sa akin eh. Hindi na rin umuwi at dinadahilan yung mga trabaho sa kooperatiba.

0: Ate, may pinadalang sulat sa akin ng Kuya Jerry. Ayoko muna sanang sabihin sa ito eh.
1: Anong sulat yun?
0: Naghihingi siya ng sorry sa aming mga kapatid mo. Ate, iiwan ka na daw niya dahil gusto niya magkaanak.
1: Ano?
0: Napakawalang hiya ng asawa mo. Ate, binibigyan pa niya ng katwiran ang ginawa niya. Ginamit pang dahilan ng kapansanan mo para hiwalayan ka at pakisamaan ang babae niya. At alam mo ba, ate? Buntis na yung babae.
1: Ano? Totoo ba yan sinasabi mo?
0: Ate,
1: ano pa tong dinandanas ko?
0: Ate,
1: wala, nawalan ako ng anak? At kakayahang magkanak pang muli? May naman, iiwanan ako ng asawa ko!
0: Ate!
1: Diyos ko! Napakasakit naman ito! Hindi ko na ito kaya! Sakit-sakit!
0: Ate, huminahon ka, ate! Kaya mo yan! Hindi ka namin mababayaan!
1: Gusto ko po, mamatay na lang ako kesa ganito!

0: Rosie, palagi ka nalang malungkot. Huwag mo nang isipin ang nangyari sa'yo.
1: Emila, sino ba naman ang hindi malulungkot? Dahil sa pagre-rebelde ng puso ko, ito yung sinapit ko. Nawalan na ako ng anak at di na kailan man magkakaanak. Pagkatapos, iniwan pa ako ng lalaking ipinaglaban ko. Hindi lang sa mga magulang ko, kundi pati sa buong mundo.
0: Ipag-pray na lang natin. At tiyak, makakalimutan mo rin ang mapait mong karanasan. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo.
1: Plano? Pagkatapos ng mga kasalanang ginawa ko, may plano pa ba siya sa akin?
0: Siyempre naman, kasi mabait siya. Kahit ano pa ang nagawa mo, hindi nangangahulugan na di ka na niya mahal. Mahal tayo ng Diyos, Rosie. Kung gusto mo, para maunawaan mong lalo ang lahat, sama ka sa amin sa Bible study tuwing lunch break sa library ng office natin.

naman dito sa ating kalagitnaan ang mayroong mabigat na suliranin na pinapasan sa kanyang buhay. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaibigan, lumapit ka sa ating Panginoon. Ilagak mo ang lahat ng iyong pasanin ngayon

0: Rosie, mukhang maaliwalas ng mukha mo ngayon ah. At saka ang dami mong tanong sa Bible study leader natin kanina. Palibhasa, sarado de kandado ka. Ang dami mong gustong maliwanagan, ano?
1: Eh, kasi alam mo, Mila, ang lahat ng ipinagtataka ko sa dati kong relihiyon, dito ko lang pala matatagpuan ang kaliwanagan ng lahat ng mga pangyayari sa buhay ko. Eh, maling-mali pala yung pagre-rebelde. At ayaw to ng Diyos dahil ito ang nagdadala sa atin sa kapahamakan. Alam mo, Mila, ang dami kong natutuhan. Salamat sa pag-invite mo sa akin, ha?
0: You're welcome, Rosie. Kaibigan kita at bilang kaibigan, gusto kong makamtan mo rin ang buhay na meron ako kay Lord Jesus. At ang prayer ko, makilala mo pa siya ng lubusan. Mahal ka ng Diyos, Rosie. Makikita mo, marami ka pang matututunan basta't magpatuloy ka lang sa pag-a-attend.
1: Eh, alam mo, ang gusto ko ngayon, palaging magbasa ng Bible ko at makarinig ng salita ng Diyos. Parang, alam mo yun, yung gutom na gutom ako at uhaw na uhaw sa salita niya. Paano ba yung gagawin ko?
0: Gusto mo, sama ka sa akin ngayon sa church ko? May midweek service kami ngayon eh. Mamayang paglabas natin ng work, 6 p.m.

0: Jesus, ino-offer ko po sa iyo lahat. Katulad po ng kantang naririnig ko nito. Lahat ng mga pinagdaanan ko, ang pait, ang pagdurusa, kalungkutan at mga luha ko, pati na ang lahat-lahat sa akin. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa akin. Isinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Ikaw na po magmula ngayon ang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking nakaraan, mga pangarap, ang aking kinabukasan. Paglilingkod ako sa iyo, Panginoong Jesus, bilang pasasalamat sa pagmamahal mo sa akin. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Napakabuti mo sa akin.
1: Rosie, okay ka lang ba?
0: Oo, Mila. Awitin pa lang, nangungusap na sa akin ng Panginoon. Ang lahat pala ng aking mga pinagdaanan, kaya niyang gamitin. Basta lang ihatog ko ito sa kanya, pati ang buhay ko. Habang naririnig ko ang kantang yun, parang personal niya itong sinasabi sa akin.
1: Alam mo, ganyan talaga si Lord. Personal ang relasyon na gusto niya. Ano man ang madilim na pinagdaanan natin, kaya niya itong baguhin dahil siya ay mapagmahal at makapangyarihang Diyos.
0: Mila, pangako ko sa kanya. Maglilingkod ako hanggang sa aking huling hininga. Karapat-dapat talaga siyang mahalin at sambahin. Napakadakila niya.

0: po noong tinanggap ko ang Panginoong Jesus sa puso ko noong 1993, nagsimula po akong maglingkod bilang usher ng aking church. Ngayon po ay naglilingkod na ako sa loob at labas ng Church of the Risen Christ ng Olongapo City. Nakapag Bible College na rin po ako at nag-train sa Missions Internship Program. Marami pong ginawa at ginagawang mga kamangha-manghang bagay sa aking buhay ang ating Diyos. At alam ko po, marami pa akong mararanasang pagpapala sa piling niya. Napakasarap pong paglingkuran ng ating butihing Diyos na si Jesucristo, lalo na at lubusan ng nawaglit sa aking puso ang pagre-rebelde. Salamat sa napakabuti nating Diyos.
1: Mga kaibigan, isa na namang kasaysayang patotoo na binago ng Panginoong Jesucristo ang inyong napakinggan dito sa Dulang. Tanikalang Lagot. Isinulat para sa radyo ni
2: Rosa Mystica Petito Beltran.
1: Sa direksyon ni Jennifer Gulye. Binigyang buhay ni na
3: Mayan Bernas,
4: Rainy Capili Sudla,
5: Ludi Caballero,
6: Sandra Patot,
7: Mila Tolentino,
8: Ruth Bigay Lopez D,
9: Rena Libelica,
10: Roy Camo Gomez,
11: Ding Camacho.
2: Sa pamamahalang teknikal ni Nouds Pagador.
1: Sa mapanglikhang tunog ni Bernie Bascao. Drama producer, Jerry Peñalosa. Hanggang sa muli, sa ganito pa ring oras at himpilan ng Far East Broadcasting Company, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo.
12: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

Mayong hapon sa mga biyan ka, kutod sa Ginoo nga nag-aplayon sa pagsunod sa sininga programa Salmo. Sa gyapon ang inyo abiyan ka, kutod sa Ginoo si Paso Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Dalayaon ang Diyos nga makapadayon na makita sa pagtuon sang iablan nga pulong. Kagkabaygid ang Diyos magpakamayo sa aton. Ang aton nga text, no, ginsulat ini ni King Solomon in the book of Ecclesiastes chapter 1 verses 1 down to verse 3. Aton nga text, no. Verse 1 nagasiling dire, chapter 1 sang book of Ecclesiastes, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. What profit hath a man of all his labor which he taketh under the sun? May the Lord bless ang iapulong aton ginabasa. Ang book of Ecclesiastes was written by King Solomon. The word Ecclesiastes from the Hebrew word Kohelet, which means the preacher. Kagamuni siling niya sa verse 1-3, the word of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Kaginliwat ini ni King Solomon in verse 12, I, the preacher, was king over Israel in Jerusalem. So, makita natin sa sining text ginbasa natin, no? Not only King Solomon was a king in Jerusalem, but he is also the preacher. Hari siya, kag later on in his old age, he became a preacher. The word Ecclesiastes in Greek, no? Sa Greek naman, means, o sa Greek, Ecclesia, which means assembly or church. So, in other words, Ecclesiastes is the word of the preacher for the assembly or the church in general for all believers. So, kung ang taon na ito na ang ginambal ni Solomon dire, ang book of Ecclesiastes was written for the believers. Ginsulat gini ni King Solomon para sa mga tumuluo. Suno sa mga nagatuon sang pulong sang Diyos, no? Solomon wrote Ecclesiastes in his old age. Maybe at the age of 60 above. Tungod kay nag-reign si King Solomon 40 years, no? Sa iyang paghari. Kag ang pagsulat ni King Solomon sini, isa ini ka warning sa mga katauhan nga mga nakaposes ang large of money of wealth kag ginatuwag nga power and wisdom. So ginapatuhoy ini mismo ni King Solomon siya ko galingon kay kun may tao pang very rich during his time. Si Solomon isa na kapinakamanggaranon. At the same time, he was also a powerful man because he was also the king of Israel. Kag makonsider naton, he was a well-known king tungod because of his wisdom. So damo-damo nga mga katawhan sa palibot sang Israel nagkadto sa iya, king of Hiram, Queen of Sheba, nagkadto sa iya because of his wisdom.
So ang purpose sa pagsulat ni King Solomon sini agud nga remainon ang mga katawhan nga ang manggad sa kalibutan, ang gahom, ang kaalam apart from God is meaningless. Kay siling niya sa verse 2, vanity of vanities, saith the preacher, vanity of vanities, all is vanity. So the word vanity from the Hebrew word hevel, which means meaningless. So that's why siling niya sa verse 3, what profit that a man of all his labor which he taketh under the sun? So but silingon ni King Solomon dere nga ano kano ang maginansya gid niya sa iya pagpangabudlay sa idalom sang sini nga kalibutan. Meaning ang iya pagpangabudlay wala kagid sang ginansahon kung ikaw nag-possess sang sini nga mga butang but you have no God o kung wala ka sang Diyos sa imo kabuhi. So ang siling ni Solomon dere, bisan imo panitanan nga butang. Pero siling Solomon dere, vanity of vanities, said the preacher, vanity of vanities, all is vanity or meaningless. Ti amo nilay gay ni Solomon dere. All is meaningless apart from God. Why? Tungod experience ini ni King Solomon. So amo ni gani nga gin wali niya ini. Sang bata pa sa he was a king but before siya magtaliwan sining kalibutan, amo ini ang ginwali niya dire, ginsulat niya ang Book of Ecclesiastes bilang wali niya sa mga next nga generation kag sa aton man nga mga tumuluo at the same time. So kung lantaw na tundari ang sulat ni King Solomon, ang iya purpose sa pagsulat sini agud nga makalearn kita sang lesson through his experience. Kay hindi sa gusto nga ang next nga generation magahimo sang isa ka mistake, suno sa mistake nga ginhimo man ni King Solomon. Kay pwede nga ang mistake ni King Solomon mangin mistake man naton kun kita hindi kahibalo kung ano ang pinaka-importante samtang nagakabuhi kita sa sining kalibutan. Kay thinking sa madamo nga tao, no, nga kung damo ka kwarta, damo ka propiedad, damo ka sang mga material nga bagay, powerful ka, maalam ka, amo ini ang sabat sang tanan nga ginatuwag nga kinanglanon sang pangabuhi. Pero siling ni Solomon dere, that is not why. Tungod ang tanan nga butang, material things, money, kung ano pa dira, hindi ini maka-fill in, hindi ini makapuno, hindi ini maka-substitute, makahatag sang ginatawag nga spiritual needs ng tao. Tungod ginhambal ini ni King Solomon in verse in chapter 2 dire. Kung basaon nato ng chapter 2, halos tanan ara nagid kay King Solomon. And yet, nagsiling siya gyapon dere, vanity of vanities, all is vanity. Why? Tungod once again, everything that you have, material things, hindi inaamo ang sabat sang kinanglanon sang tao spiritual. So, laygay ini ni King Solomon, agod nga kita nga mga tumuluo, ma-remind kita dere nga dapat ang aton focus hindi sa butang nga material sa sini nga kalibutan. Tungod kay kunang taon naton ang pulong sang Dios dere, ang tanan nga butang material sa sini kalibutan
temporaryo lang kid. Ano sininya sa verse 11? There is no remembrance of former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come, with those that shall come after. Tungod kay para kay King Solomon dere, ang tanan nga butang sa sining kalibutan nga na-achieve naton, fame man na, material man nga butang, hinatanan temporaryo lang gid sa kabuhi isang tao. So gusto ni King Solomon dere nga tagaan sing focus hindi ang temporaryo nga butang nga ma-achieve sang tao samtang ari sa sining kalibutan, kundi ang dapat nga tagaan sang tao sang importansya amo ang Dios sa iya kabuhi, tungod amo ini ang sabat sang tanan nga kinanglaw naton. Tungod sini sang pulong sang Dios, no? If you have God, if you have Christ, you have everything. San imo patanan? Without God, you are nothing. You have wala kagid, no? But if you have Christ, you have everything. So that's why siling ni King Solomon in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1 da, remember now thy creator in the days of thy youth. Naginambalinan ni Solomon nga dumdumon gid sang tao ang Dios samtang bata pa siya. Tungod si King Solomon samtang bata pa siya, particularly sang time nga nagmanggarano na si King Solomon, dito siya nag-amat-amat palayo sa Diyos. So that's why ang advice niya dere, nga samtang bata ka pa, alagad sa Diyos. Serve God. Why? Tungod amo ni ang chimpo ni mo nga ma-focus ni mo imo kagulingon samtang bata ka pa sa pag-alagad sa Diyos, samtang hindi ka pa busy, samtang hindi ka pa makahimo sang mga bagay nga ginhimo ni King Solomon, nga amo sini ang nagpahilayo sa iya sa Diyos. So liwat ang purpose ni King Solomon diri sa pagsulat sini, ang goal niya diri a good ma-remind kita nga hindi naton pagsundon ang mga ginhimo ni King Solomon, tungod may mga bagay diri nga ginhimo siya nga amo ini ang nag palayo sa Dios, kag naakig gid ang Dios sa ginhimo ni King Solomon. So let's look at the book of 1 Kings chapter 11 verses 1 down to verse 13, no? Pero hindi na akong pagbasaon. Siling sang verse, verse by verse naton. Siling sang verse 1 dari chapter 11 sa book of 1 Kings.

0: Thank you, Gid, sa manaming ambanon nga aton kin pamatian. Okay, no? Pasaan ako doon yung chapter 11 sa Book of 1 Kings, verse 1. But King Solomon loved many strange wives, strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. Verse 2. Of the nation concerning which the Lord said unto the children of Israel, ye shall not go into them, neither shall they come unto you, for surely they will turn away your heart after other gods. Solomon clave into this in love. Verse 3. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and his wives turned away his heart. So ano dring a mistake nimo ni King Solomon nga hindi dapat natunsun doon? Una gidri, Solomon disobey what God commanded sa iya mga katauhan nga di paghimoon. Miningin disobey niya dre ang kumansang Diyos. Nga una dre nga kumandara dapat hindi pag sundo kon nga dapat sundon gid ni King Solomon. Siling niya sa verse 2 dre, ye shall not go into them. Meaning, hindi gid siya magkadto sa mga katauhan o kung mga pungsod sa palibot nila kag makuha sang pangasawon, neither shall they come into you. Declare dere ang kumansang Diyos sa ila nga ang Diyos nagsugo gid sa iya mismo mga katauhan, including sa kay King Solomon dere, nga hindi gid sila dapat magkuha sang mga babae sa mga pungsod sa palibot nila. Why? Tungod amo ini ang makapahilayo sa ila sa Diyos. Sure, they will turn away your heart after their gods. Di natabo gid ini. Kung basahon natin sa sunod ko nga verse. Di siling sa Bible dere, no? Verse 1, King Solomon loved many strange women together with the daughter of Pharaoh. Meaning, may bata si Pharaoh gin pangasawa ni Solomon. Women of the Moabites, no? Kaliwat ni kabataan ni Lot. Si Ruth, was a Moabites. Ammonites, ang utod man ni Ruth ini. Edomites, no? Pamilya ni Esau. Sidonians, kag-Hittites. Of all the nation concerning which the Lord said unto the children, nga hindi dapat magkuha sila. And yet si Solomon nagkuha sang sini nga mabay kagin pangasawa niya. So that's why siling sang verse 3, he had 700 wives, 7 princesses, and 300 concubines. So imagine nun natin, no? Kung ano ang sala nga ginhimo ni King Solomon nga nagdisobey siya sang sugo sang Dios, not only for him but all the Israelites. Nga hindi sila dapat, inyet si Solomon nagkuha gid. Imagine naton 700 wives and 300 concubines. So siling sa aton text in verse 4 dere, sa nagtigulang ni Solomon, for it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods. So ang sala naman dere, because si Solomon disobey nga nagkuha siya sa mga babae nga hindi dapat. Ang second commandments dere nga din disobey ni Solomon, ang nagsimba naman siya sa mga Diyos-Diyos o kun sa mga Diyos-Diyos sang mga asawa niya. So that's why siling niya sa verse 4, what? For it came to pass when Solomon was old that his wives turned away his heart after other gods. Imagine nyo na ito, no? Si Solomon nga nagpatindog mismo sang templo sang Diyos. Tungod kay si King David, yes, si King David nagpreparar sini, and yet, ang Diyos wala ginag-alawag sang kay King David sa pagpatindog sang templo, kundi si King Solomon mismo. And this is a very beautiful temple. And yet, ini nga King, si King Solomon, nag-turn away from worshiping the true and living God to worship other gods. Di siling sa verse 4 dere, his heart was not perfect with the Lord. Ano sala ni King Solomon dere? When Solomon served the Lord half-heartedly. Tunga nang iya tagipusoon. Hindi na perfect ang iyang pagsimba sa Diyos. Tungod kay nagasimba man siya at the same time sa mga Diyos-Diyos o kon sa God sang iya mga asawa. Ti, siling sang pulong sang Diyos, sinabok o bigsudos dara. Thou shall not make into thee any graven images. Kag hindi man sila dapat magsimba sa mga Diyos-Diyos o kung sa mga Diyos sa makatawan sa palibot nila, and yet si King Solomon nagsimba kag siling sa verse 4, his heart was not perfect with the Lord. He served the Lord half-heartedly. Di anong lesson ma-learn natin utol sa Ginoo? Ang lesson ma-learn natin dere, nga pwede gid nga kita man mismo ang aton tagipusoon magtunga sa pag-alagad naton sa Dios kon may iban man kita nga idol sa aton kabuhi. Yes, maybe wala ka nagasimba sa Dios, wala ka nagasimba sang Dios sang mga asawa ni King Solomon, but we have an idol, which means no, anything that take place of God in our heart is our idols. Pwede nga imo idol kwarta dira. So that's why siling sang pulong sang Diyos ni Jesus Christ in the New Testament. No? You cannot serve two master. Either you love the one or you hate the other. You cannot serve God in mammon. So pwede nga ang imo idol kwarta, pwede ang imo idol, imo anything nga mas importante sa imo labaw sang sa Dios, that is idol. Ito sining sang verse 5. For Solomon went after Astoreth, the goddess of Sidonians, and after Melcom, the abomination of the Ammonites. Because one of the abomination o kung sala na ginakangilaran sang Diyos is to worship other gods. Sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos, di nakakig ang Diyos dire kung ng taon natin karun, tungod kay nga aman. Tungod siling sang Book of Exodus, God is jealous. Hindi siya gusto nga may iban kang ginapatuhuyan. Tungod gusto sang Diyos nga siya lang gid ang imo pag-alag doon. So utod kag-abyan sa Ginoo. Ang Diyos naton imon. Nagapangimon ang Diyos. Kun may mas ginahigugma ikaw labaw sang sa iya. Ti amuni ang mistake ni King Solomon dere. Nga hindi dapat natun sundon tungod ginlaygay ini ni King Solomon sa next nga generation. Upod na kita dira nga mga tumuloo nga pwede gid nga mangin ang mistake nga ginhimo ni King Solomon dire, mangin mistake man natun. Sining niya sa verse 6, and Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord, as David did his father. And Solomon did evil in the sight of the Lord. Ni evil dere, because they worship the gods of the Sidonians, ni Melkom, in which is abomination in the sight of God. So amoni ang butang nga ginambal ni King Solomon nga warning sa next nga generation, tungod pwede gid nga ang sala ni King Solomon mangin sala man sa next nga generation. So nagwarning siya, at the same time nagwarning man sa aton nga pwede nga kung ano ang sala ni King Solomon mangin sala man aton nga mga tumuluo kung hindi kita careful sa pagsunod sa gusto sa Diyos. So sinabi niya sa verse 8, and likewise did he for all his strange wives which burnt incense and sacrifice into their gods. Amuman sina ang natabo dari. Tungod kay siling sa pulong sa Diyos dari, tungod sa iya mga strange wives. Nag-burn sa incense sila, nag-sacrifice sila gods sa sulod mismo sa templo nga ginpatindog ni Solomon. So this is the evil deeds of King Solomon. Why? Imagine naton ang templo nga ginhimo niya, ginpatindog para sa Diyos niya, Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, kag sa mga Israelite, dito man nagpatindog sa mga payag-payag ang mga wives ni King Solomon to offer the sacrifice. Nag-burnt incense sila and sacrifice into their gods. So this is the evil deeds of King Solomon. So that's why sitting sa verse 19, or verse 9, and the Lord was angry with Solomon. Ang resulta, dire akigid ang Diyos sa kay Solomon because of what he did. Because his heart was turned from the Lord, the God of Israel. So amoning masubo nga ginhimo ni King Solomon na hindi napat naton sundon nga mga tumuluo. Ang lesson ma-learn naton dire utod, hindi paghimo ang bagay nga makapaakig sa Dios. Wala ni kasing tuon. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga nagtingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
4: Isang mapagpalang araw po sa iyo, kaibigan. Salamat sa iyong walang sawang pakikinig, pagsuporta at pananalangin para po sa Ministeryo ng Far East Broadcasting Company Philippines at sa inyo pong walang sawang pakikinig po sa ating programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth Larama Dizon. Samahan niyo po ako sa 30 minutong pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po sa Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Hebrews 12:2.

Hindi ko po alam kung kayo ay natatakot sa matataas na lugar. Meron pong tawag dyan na phobia. Tawag po dyan ay hindi ko na po matandaan eh. Pagpasensyahan nyo na ako kung ano tawag dito sa phobia na to. Pero meron pong mga tao na takot talaga sa matataas na lugar. Ay isa po ako doon. Hindi ko po alam kung kayo rin ay nalululang mabilis kapag kayo'y nasa matataas na lugar. Pero ako po ay malululain. At talagang naalala ko nga po, there was a time na ako'y tatawid sa EDSA. At para po makatawid ako sa EDSA, ay kailangan kong dumaan sa isang overhead bridge na may kahabaan. At natatandaan ko po yung araw na yun, ako'y pinagpapawisan ng malamig. Hindi ko po malaman kung anong aking gagawin sapagkat ako po'y nalulula. Natatawid sa halos tatlong malalaking daan. At medyo may kataasan yung bridge. And at the same time, maraming kotse na dumadaan. At siguro ay naghalo-halo na po yung sabay-sabay na nangyayari. Mataas na lugar, mahabang daan, malawak na kapaligiran, maraming kotseng dumadaan. Na ako po ay medyo hindi naging magandang epekto sa akin. Kaya medyo pinagpapawisan po ako. Naghahanap ako ng babae na pwede kong makasabay, tumulong, umalalay sa akin para makatawid ako doon sa daan. Hindi ko po malilimutan yan sapagkat wala po ako nakita na pwedeng sabayan. Talagang may leksyon po ata ang Panginoon na gustong ituro sa akin nung araw na yon. Wala po akong nasabayan, wala po akong nakita, kahit nagintay ako ng may katagalan kung merong pwedeng tumulong sa akin. Kaya napilitan po akong gawin ito mag-isa. At isa po sa na-discover ko, ay nalubos na nakatulong sa akin, ay yung nakatuon lamang ako sa isang bagay. Hindi po ako tumitingin sa baba, hindi ako tumitingin sa gilid ko, nakatuon lang ako diretso ang aking paningin at meron lang ako isang bagay na tinitingnan. Lubos na nakatulong po ito sa akin para ako ay makatawid sa alinlangan ko, sa takot ko, sa panik ko, sa takot ko sa mataas na lugar. At hindi ko po namalayan, ako pala ay nakatawid na ng ligtas. At hindi na po ako pinagpawisan. Ano? Nakatawid po ako ng ligtas from one place to another using that very high bridge with every car passing by na may kaguluhan, may kaingayan at mabibilis ang kanilang takbo, which further sent me into na-overwhelm po ako. At medyo malawak po yung daan and it was so easy to be overwhelmed. Pero nakatulong po sa akin that I fix my eyes on something. Straight ahead. Look straight ahead. Do not look straight to the left or the right nor down, but just look straight ahead, fixing my eyes on something. I'm sharing that because this verse reminds me of that. Hebrews 12:2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Alam niyo po, sa mundong ating ginagalawan, napakarami pong distractions, hindi po ba, that will fight for our attention. Napakarami pong mga bagay na tatakot sa atin, na magdudulot sa atin ng pangamba, na madidistract tayo, mahuhulog tayo, hindi tayo magpapatuloy sa lakarin. Yung mga stress natin, yung ating mga responsibilidad, yung mga hindi natin inaasahan na mga unos ng buhay, they can easily cause us to lose our focus. Si Peter po, when he looked at the waves around him, he began to sink, hindi po ba? But when he looked at Jesus, he walked on water. Mga kapatid, katulad po ng aking naging karanasan, let's fix our eyes on something. Let's fix our eyes on Jesus because He is the pioneer and perfecter of our faith. Choosing Jesus is a daily intentional choice. Kinakailangan po, minuminuto, atin siyang pinipili sa ating buhay. Marami po tayong desisyon na ginagawa sa bawat araw, hindi po ba? At sa ating pong bawat desisyon,
Kinakailangan po nating masigurado na kasama si Jesus. Si Jesus, ang daan ni Jesus ang ating pinipili. It is a daily intentional choice. It means choosing trust over worry and peace over chaos. He has already walked the path before you, and He is the one sustaining you through it. Kapag ka inalis po natin ang ating tingin sa ating mga problema, sa ating mga distractions, sa ating mga kinatatakutan, at tayo po ay tumingin diretso sa ating Panginoon, fixing our eyes on Him, on who He is, on His power, tingnan niyo po kung hindi magbabago ang inyong kaisipan, ang inyong perspektibo. Maaring nariyan pa rin ang unos, ngunit wala na silang kapangyarihan upang tayo ay magapi, tayo ay matalo. Kaya mga kapatid, fixing our eyes on Jesus, it is daily, it is intentional, it is choosing trust over worry, choosing peace over chaos. And when we shift our gaze from our problems and to His power, into who He is, the storms will lose their power to overwhelm you. So, my friend, start your day by acknowledging God before checking our phone. Let's look back at God's past faithfulness. Let's fill our minds with thoughts of His goodness and faithfulness in our lives. And mawawala po ang ating takot for today and even tomorrow. When anxiety strikes, and they will, let us pause. Remember His goodness. Remember who He is. And repeat His name over your situation. Declare His name, that He is our Almighty God, the Faithful One, the Great Provider, the Great I Am, and nothing is impossible with Him.

0: ang pananaw sa ating kalagayan at kinabukasan. Alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Josue 1.9. Oo nga, totoong hindi natin nalalaman ang mangyayari bukas, pero alam naman natin kung sino ang may hawak nito. Ang Panginoon na walang nais sa atin, kundi ang pawang kabutihan lamang at wala ng iba.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Good evening to everyone, my brethren in the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyong atanan sa pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa aton labing gamhanan nga Ginoo. In Psalms 15 or Psalms 5 verse 3 it says, "Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly."

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipay nga adlaw mga kauturan, padayon kita diri sang aton nga pagtuon, gintalikta naton ini sang nagligad. Kag basahon ko sa inyo ang James chapter 5 verse 5 and 6 lang anay, kay aton italupang doon ini. Kag halin sa 1 up to 6 ang aton pagtuon, pero basahon ko lang sa inyo ang verse 5 kasi ning you have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you. Now, amo ini ang background sang aton nga, a little background sang aton nga kwan. Gitalupaan sang aton nga pagtuon, sinigitalupangod naton kahapon, ini nga butang sa aton kabuhi. Kag, ini ginhatag naton ang duha ka, ako lang una nga rason ini para sa aton exhortation sa sinigit nga tion. Advice ini sa mga manggaranon, kag siling naton there are two themes James presented in chapter 5, trouble and prayers, no? When you come into this two, you became a mature Christian instead of giving up when troubles come. The mature believer turns to God in prayer, kag ginapangita niya ang

0: Diyos nun nga pagbulig. Kintanaw naton sa nagdigad, in the way that they got their wealth, indigad, gin-oppress nila ang mga imol, gin-oppress nila ini, kag gina-hold nila ang mga sweldo sa ilang mga ulipon, gintagaan nato in a warning, kag naghiling ang Ginoo sa Leviticus, Deuteronomy, kag Isaiah, nga hindi ka mo mag-tolerate ang perjury, under oath ini, kung aton ini sa public testimony naton kag sa pag kun ikaw hukom gin oath mo ini gin sumpaan mo ini kag hindi ka magpa-bribe kag gina-condemn ina sa Ginoo sa aton man bisan hindi sa mga hukom madamo ang mga beses naga ang mga Kristohanon o kun ang mga katawhan kadamaan gid nagapa-bribe ti amo ini ho grabe ang kasuhay sang aton nga mga sa aton sa pungsod Pilipinas naton nalipat na kita sang mga other problem sa aton sosyudad. Ikaduwa diri nga nakita naton sa verse 3 up to 5, ang 5 ginbasa naton, the way they use their wealth, bawa po ining mga warning sa mga manggrano, no? Siling naton, hindi man siling ni James diri, why siya nagsiling sala kung magmanggranon, apang kung magmanggranon kakaangin ni Abraham, gamita ina, and then the Lord will greatly use you. Sa verse 3, itanupang doon naton, ang kapitulo 3, kinaga, siling diri, your gold and silver, have corroded, ginabulakan na itong inyong mga gold and silver, ginatago nyo lang, wanyo man ginabulig sa iban. They stored it up. You know, ang punto na ako na mo ini, nothing sinful about saving, hindi ba? Kinanglan gid man mag-save gid man kita eh. Siling diri sa 2 Corinthians chapter 12 verse 14, nothing sinful about saving, for the children are not ought to lay up for their parents, and who provide not for his own, especially his family, ayhan nag-deny sang iyang pagtuo sa 1 Timothy chapter 5 verse 5. You know, it is ang punto na ako na mo ini, it is wrong to store up wealth when you owe money to your employers. It is wrong to store up wealth when you owe money to your employers. You know, ang punto bla ang pamangkot karon, ti paano ini ti karon may ara kaya kwarta, sun utangon mo ang inubrahan sa mga employees mo. Sa imo kumpanya, ti ano inaabi? No, it is just like that. Kaya mo ini ginawarningan sang Diyos. No? Tanawa bla dire, nga ang hindi ka mag-lay up your treasures in heaven. Hindi bla? You know, in that means to use all that we have sa pag-ayhan, sa pagbulig sa mga nagakinahanglan sini. As stewards of God, ang aton nga mga manggad, you and I may possess many things, but we do not own them. Remember that. God is the owner of everything. Kag we are only His stewards. Amo ni nakita naton, gamita ina bala, kabay pa nga, kamo nga nagmamatik sa akon sa sidigid nga adlaw, dapat aton matalupang don, gamito naton ang manggad nga ginpamanggad sang Ginoo sa aton, or ang kwarta nga ginhatag sang Ginoo sa aton sa intsakto nga paggamit. Kag ti amo ini, ginapurbidar na di, ginapurbid na diri ang sugal, kag ang lakas nga bisyo sa lawas eh. You know, what we possess, no, gamito naton ina sa nagakaigo nga mga bagay. Apart from the will of God, when we kung kita lang gid naga-yield nagasandig sa kabubuton sang Ginoo, gamito niya ayhan kung ano ang ginhatag niya sa aton, kung ano ang ginbugay niya sa aton, serbisyuhan naton siya, then things become kung aton tanupang doon, ayhan, masadyahan. And we are, you know, masiling kita nga investing into eternity. Ang buta kung ipainsindi nga kung dapat gali kag manami gid sa kabuhi sa isang Kristohanon nga nang masinakdagon siya sa misyon, sa mga nagapangdaog sang kalag, sa mga missionary endeavor. Kay kun aton tanupang doon mga kauturan, ang aton mga kabuhi, iya na ini sang Ginoo nga ginhatag sa aton. Tanawa bala dire sa versikulo 4, ang versikulo 4 nagahatag sa aton, sinisindako nga lesson sa aton, behold the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by proud mo, ginatago, ginahold back mo, nga bisa may kwarta ka na, masikyanon mo, wala ka kwarta, ginutang mo sa ila. They are crying out against you. And the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. De, ang mga hibi nila, nakabati, nakalambot sa Ginoo. You know, the Lord of hosts, siling naton kapon, nagapicture ini that God as a warrior going into battle, siya amo ang magapakig-away sa aton. Verse 7, makita naton ang versikulo, be patient therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late rains. Now, mga kauturan, tanawa, brother, kung isa, way kita pasensya, apang kon itugyan talang ina sa Ginoo ang aton mga kabuhi, ang Ginoo iyaya hindi magpabaya sa aton. No? By proud, makita naton dire ang ayhan, ginarab nila ang mga ginakawatan nila, mga imol. They live in luxury, sa versikulo 5. Luxury is a waste and a waste and waste and waste and that is sin. Waste is sin. There is a great difference between enjoying what God has given us and living extravagantly. Even when we earn it sa aton mga kabuhi, mga kauturan, kabay pa kung tanin niya, sundo naton ang kabubuton sa Ginoo, we should be willing to submit to His will. We should be willing to share that money nga ginhatag sa aton sa mga buruhaton niya. And we should be willing to study and to live more about His will. Now, there are too many needs to be met. Ayhan ang luxuries ngayon na, kung ato talupang doon amoy ni, apang ang ikatatlo nga masapuan naton dire, what the riches will do? Ano ang mahimo sa ilang mga manggad? Ang resulta sini is what amoy ni ang misusing riches. Riches ang manggad magabanis ina sa versikulo 2 top sa 3. No, grain will rot, gold will rust. Makita naton dira ang mga grain nila mabulakan, ang ila mga gold mabulakan, matuktukan. Ang botsi ganon sinang rust, they will, the gold nila will lose its values. Ang garments nila will be maduukan. Ang tanan ini, mga kauturan, mabanis away in this world. This is what riches will do. Kag siling man gani, kag ayan siguro mag-agree ka mo, hindi man ini ang manggad naton, hindi man ini naton madala sa pihak ka kinabuhi. Versikulo 3, James chapter 5, misuse riches. Ang misuse riches, siling dire sang isa ka nabasaan naton, linya ba why ginaya kung mag-misuse riches ka, wala ginaya sang paki sa imo sa mundo. In other words, naga-erode ina sa aton mga karakter. You know, a good name is rather to be chosen than great riches, in Hebla. Amo na ginhambar sa Proverbs chapter 22 verse 1. Riches and a loving favor rather than, you know, mga kauturan, silver and gold. So a good name is rather to be chosen than great riches. Proverbs 22 verse 1. Kabay pa kung tanin nga aton, nitanupang doon. And then nakikita naton diri that judgment is certainty. Is certain thing. Si Cristo Jesus will be the judge. Kag aton ni Matusyan that the witness that God will call on in that day of judgment before God. Makita naton diri ang mga manggranon nga wala Kristo sila kabuhi will witness against them. Oh, kabay pa kung tani, mga Kristuhano, dapat initanupang doon na ton. The way they hold back will also witness them. At to ang mga tao, ayan, nga mga ginkwan nila, amo itong magkapanaksihon para sa ila. Oh, kabay pa kung tani, ining mga stolen salaries, ang iba niya nag-aantos, ang iba niya nag-akain, kay may mga luyag sila, nga himuon padera, kabay pa kung tani, nga hindi na ito pag-i-oppress ang aton mga workers, ang mga servants, labi na gin ang nagpangabudlay para sa aton, ihatag nila ang para sa ila. The workers will also testify against them. No more. Wala na sang bribery diri makita naton. Amugid ato gali at the day of judgment kay nakita sang Ginoo ini nga mga tao makita ang masapuan naton. Dapat naton tanupang doon ini mga kauturan. Kag kung may butang pakita nga dapat pasalamatan na sa Dios. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya saving grace. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya satisfying grace. Pasalamatan naton ang Ginoo sa iya sufficient grace. adlaw-adlaw, adlaw gabi, rainy season or mainit na panahon, sufficiente ang grasya sang Ginoo sa aton kabuhi. Mga Kristuhanon, dapat naton ini pasalamatan siya. Pasalamatan ta siya kay giluwas niya kita sa pihak sang aton pagkaimol, sa pihak sang aton kapigaduhon, ara siya ginpasalig niya kita nga ang ini ay hantanan magataliwan, ang langit kag duta magataliwan, apang ang pulong niya kag ang promisa niya langit kag kabuhi nga wala sang katapusan. Saving grace, satisfying grace. Oo, kabay pa ini nga grasya nga ini nga adlaw grasya sang Ginoo masatisfy kita. And then what a sufficient grace. Siling niya, ang akon grasya, suficiente. For my grace is sufficient for thee. Abyan, kung ikaw ay pa kay Kristo, ngayon person man luwas, kagdamo ka sang kwarta, gamita ina para sa buluhaton sang Ginoo. But before you do that, accept Jesus Christ as your Savior and Lord. Kristuhanon, basi may ara-ara ikaw, kabay pa kung taning ikaw na hangkat, sininga mensahe, dapat mo talupang doon, hindi mo na madala sa piyak ang kinabuhi. Dapat mo inagamiton para sa iabuluhaton. Dapat mo inagamiton para sa endeavor ni Kristo sa pagpangdaog sang kalagag. Madamo pa nga mga butang nga mahimo ni mo para sa iabuluhaton. Gamita ina, hindi sala kung damo ka kwarta, apang inaabala ang bahin sang Ginoo, ginabalik bala ni mo. Kabay pa, napakamaayo ka mo sining aton palatuntunan, sining aton minsay sa sinigid niya tiyon, dapat natong talupang doon, ngang Ginoo magabalik liwan, kag kung magabalik siya liwan, hukman niya kita, kag ang promisa niya nga kundiin siya dito man kita, kag dapat mo talupang doon nga siya amo ang tag-iya sang aton mga kabuhi. And therefore, ikaw Kristohanon, padayon ka sa pag-alagad sa iya, dugang yang tiun mo sa pag-alagad siya. Kung ikaw ay pinakabaton kay Kristo, kag madugay ka na nagkapamati sini, siguruha sa sininga adlaw, nga siya ginbaton mo, kagamiton mo ang ayhan, ang material nga bagay nga ginatag niya para sa imo, sa buluhaton niya. Sa gihapon, ininyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: may nagalikop nga kadulom sa kabuhi sang tawo, madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom, apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga pinalangga nga manugpalamati. Kalipay namon liwat nga makabisita sa inyong mga panimalay kag makadala sang mensahe sang aton nga Ginoo nga amoning naga comfort sa aton, naga-encourage sa aton, kag nagahatag sa aton sing correction. Agud nga sa diin magakabuhi kita nga takos sa iyang atubangan. Kag pasalamat kita sa pulong niya nga amo ni nagatudlo sang dalanon nga sa diin magakabuhi kita nga may kahadlok sa aton nga Ginoo. Welcome gid sa aton nga program sa sining aga pamanagbanag, kag salamat gid sa pag-tune in ninyo sa inyong mga radio diri sa DYVS. Sa sining aga magabasa lang ko diri sa balaan nga dinalan sa kasulatan, makita diri sa Galatians chapter 5 verse number 22 kag familiar ini sa aton tanan. Siling sa balaan nga dinalan sa kasulatan sa verse number 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering or patience, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against such there is no law. Kabay pa nga ginuugin magapakamaayo sang iya nga pulong. Abiyan mga hinigugma, hindi nato ninima isa-isa sa pagtuon ang fruit of the Spirit, kag wala kita sing malawing nga tiun. Apang kung ato lang tawon diri, makita naton ang fruit nga nagasugid sa aton ang ginatawag nga patience. Kagamuning aton nga pagatunan sa sining aga. You know what? Sang nabaton naton si Ginoong Hesus nga aton manuluwas, nakabaton kita sa ginatawag gift of eternal life. And we became children of God. Kaya mo naging ginhambal sa balaan nga dinilan sa kasulatan. Members of His family. So the Holy Spirit was given to us to dwell within us. And He assures sa aton of our place in the family of God and of our salvation. And it transforms our personalities and enable us to reflect the grace of God and the beauty of the Lord Jesus Christ. Ang luyag sang Ginoo sa aton to do more than merely take our souls to heaven when we die, He wants to demonstrate in us and through us the heavenly quality of life here and now. Samtang ari kita sa sininga kalibutan, ipakita natin, i-demonstrate natin kung paano kita magkabuhi sang langit nun nga pagkabuhi. Ipakita natin kung ano ining fruit of the Spirit kay mabalaan gini mo nga ikaw Kristohanon kay ginakabuhi mo gid ini. So sa ginambal diri, the first fruit of the Spirit is love. And the Holy Spirit pours out divine love within our hearts and enable us to love and lovely people. Amo na makita naton nga ikaw mabalaan gid nga ikaw Kristohanon kay ikaw bisa na itong mga tao nga daw hindi hiligugmaon, ginahigugma ni mo. Amo na na, nag-change na ikaw. Sang una, makambal ikaw, hindi ko ni sila yung paghigugmaon. Ano ni sila yung makasasala, mahigko ni sila. So, ginpakita din na sang aton nga Ginoo. And the second fruit of the Spirit is the joy of Christ. The Holy Spirit seeks to fill us with the joy that Christ experienced because of his perfect relationship with God and his total involvement in a ministry to humankind. And the third fruit is peace. By helping us to establish right relationships with God, other people, and material things. Amo na mga hinigugma. Amo ni nagahatag sa aton with an inward tranquility that surpasses human understanding. And the fourth one, natunaan nato, amo ni ginatawag patience or long-suffering. Kung imo lang tawon ang iyang original nga meaning from which this translation comes means to be long-tempered rather than short-tempered. Repeatedly in the Old Testament, ascribes ini sa aton nga Diyos, God is often described as being very slow to anger. Kag madamo ina nga reference sa Old Testament, nagapakita ko na no ang aton nga Ginoo. Apa nga pamangkot sa sining aga mga hinigugma? Do you have a short temper? Kung pamangkoton ko akon kaugalingon, ano bala sa akon niya? Kaysa pagkamatul ko na akon pamangkoton akon kaugalingon, lipot lang akon niya nga temper. Pero, napasalamat ako sa Diyos, the Holy Spirit, help us overcome or subdue a short temper. The Holy Spirit wants to enable us to restrain both our attitudes and actions when otherwise we might lose our tempers and blow our stacks. So, munang pamangkot sa sininga aga, how do you keep from losing your temper? Do you try to control your tongue and withhold harsh words toward others? Amo na nga, gamay lang nga bahin nga parte sa aton nga lawas, ang aton nga dila, pero makapasakit ini or makahatag ini blessing sa iban. Di paano kita mag-respond or react to the unexpected disappointments sa aton mga kabuhi? Na-develop bala nimo a reputation for a hasty reply to people who are unkind to you? Amo nang pamangkot. Paano kita mag-react sa mga mistreatment and disappointment sa aton nga kabuhi? Sa pagkabuhi naton mga abyan, hindi kita sini maka-escape. Some degree of misunderstanding. Sa diing kita, sa aton panimalay, sa ulubrahan, may mga misunderstanding, may mga mistreatment, and even deliberate misrepresentation. Our reaction to undeserved mistreatment indicates the degree of our spiritual and emotional maturity. Dira na nagapamatuod kung hamtong kagidbala. Christ Jesus gives us the Holy Spirit to aid our responses when we are either mistreated or disappointed in life. Di kadamo lang sa mga reaction, damo lang sa mga response kung ano ang aton iban nag-harboring sa ginatawag resentment, iban nag-ara ang retaliation toward the person responsible for causing the hurt, gusto nila nga magbalos, iban may ara nga revenge at some time in the future. But you know what? Following this path includes harboring hostility that will eat out one's heart or disturb one's soul and hinder one's prayers. Amo na sana ano naton nga hindi maayo magbalos, hindi maayo mag-revenge. Silingka ti pastor, grabe ang ginimo iya sa akon, grabe ang ginpakalain niya sa akon, grabe nga istorya-istorya iya sa akon, marites, grabe mo na. Pero abyan, kung hindi mo inatugyan sa Ginoo, ang Ginoo lang na iya kahibalo. Ang Diyos lang na iya kahibalo. So mga hinigugma, we sometimes wonder why we do not have a more powerful impact on the non-Christian world. We sometimes wonder why our Christian testimony makes no impact on people around us. Could it be that we have thought of being Christian merely in terms of regularly attending worship and living life from a negative rather than a positive, constructive viewpoint? Or could it be that we have been so short-tempered and difficult to get along with that we have nullified our Christian witness to others? If we would be worthy of the name Christian, kung ginatawag ikaw nga Kristuhanon, kag ikaw naghambal nga ikaw Kristuhanon, and if we would properly represent Christ, we must let the Holy Spirit enable us to be patient with others. Patience is said to be a vital part of the uniform of the true disciple of Jesus Christ. You know what? Our Lord was very patient with people. He did not respond with harshness toward disappointing circumstances in life. Our Lord possessed a spirit of self-restraint and forbearance that enabled him to refrain from retaliating when he was mistreated. Dumduman na itong sasandig ito sa cross. Sige nung Jesus, amo na itong kapakalain sa iya. Amo na itong ginhambal sa iya. Pero ano ginhambal ito nung Jesus? Father, forgive them. Wala sila kay Balukan ulang nga ginahimo. Wala naghambal ang ginhambal ng Jesus. Nga paulani sila sa kalayo, sa bato. Wala. Amo na mga hinigugma abyan na makita natun. Our God is very patient with us even when we fail. Siguro, kung wala na luoy, di malawig ang pasensya sa Ginoo sa atun, nakasala kita, nakalapas kita sa iya kabubuton, siguro, wala na kita subo. Nagapadayon, He continues to be forgiving and to work within us to produce something good. He does not give up hope. He still has a gracious plan for our lives. So kabay pa mga hinigugma, God's patience should encourage us to change our attitudes toward Him and to come to Him with trust and a desire to obey Him. God's patience continues to keep the door of opportunity open for people who come to Him by faith for the gifts of forgiveness and new life. So muna mga hinigugma, without patience, we will find it exceedingly difficult to forgive others. Unless we practice patience, we will not be able to enjoy warm and continuous fellowship with others. You know what? Short-tempered and hot-headed people will always find something about which to be upset. A hot-tempered man stirs up strife, but he who is slow to anger quiets contention. So mga hinigugma abyan, kamusta bala? malipot lang imo nga temper. Kabay pa unta, palawigo naton ang mga tao nga nakasala, patawaro naton kay ang Diyos nagpatawad sa aton. Sinugi kita ba lang, hindi naton sila mapatawad. Pero nga aton ginong Jesus nagpatawad, tandaan mo ina, nga nagpatawad siya sa imo mga kasalanan. Ang Diyos gin magkapakamayo sa inyo sa sininga adlaw, ang inyo abiyan si Pastor Shovi Cayetano.
0: Kabay pa nga magapadayon kamo sa pagpamati sang aton nga programa nga ini, pamanagbanag, kagkabay pa nga sa diin sa gihapon ang pagpangamuyo, kagpagpangamuyo ay sa isa kagisa, mangin aton sa tanan nga tinion. Iningin nyo alagad kagabihan Pastor Lovell Clavel, nagasiling ang Dios magabalik liwan, kag siya ang kapawa sang aton mga kabuhi.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 28. Ang plano ni David para sa templo. Karon, ginpatawag ni Haring David sa Jerusalem ang tanan nga opisyal sang Israel, ang mga opisyal sang mga tribo, ang mga commander sang kada grupo sang mga soldado nga nagaalagad sa hari, ang iban pa nga mga commander sang linibo kaginatos nga soldado, ang mga opisyal nga nagadumala sang tanan nga pagkabutang kag kasapatan sang hari, kag sang iya mga anak, ang mga opisyal sang palasyo, ang gamhanan nga mga tawo, kag ang tanan nga maayo nga mga soldado. Sang nagatilipon na sila, nagtindog si David kag nagsiling, "Pamatiin ninyo ako, mga kauturan kag katawhan ko. Gusto ko gid magpatindog sang templo para butangan sang kahon sang kasugtanan sang Ginoo nga aton Dios, para may tulungtungan ang iya tiil. Kag nakaplano na ako sa pagpatindog sini. Pero nagsiling ang Dios sa akon, indi ikaw ang magapatindog sang templo para sa akon kadungganan. Tungod kay isa ikaw kasoldado, kag madamo ang imo ginpamatay. Pero sa pihak sina, ginpili ako sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Halin sa bilog namon nga pamilya nga manginhari sang Israel hasta sano. Ginpili niya ang tribo sang Juda bilang pangulo nga tribo. Kag halin sa sini nga tribo, ginpili niya ang akon pamilya. Kag halin sa akon pamilya, ginkalipay niya ang pagpili sa akon bilang hari sang bilog nga Israel. Ginhatagan niya ako sang madamo nga anak nga lalaki. Kag halin sa ila, ginpili niya si Solomon sa paghari sa iya ginharian nga amo ang Israel. Nagsiling siya sa akon, "Ang imo anak nga si Solomon, amo ang magapatindog sang akon templo kag sang iya sini mga ugsaran. Kay ginpili ko siya nga mangin akon anak, kag ako mangin iya amay. Kag kun magpadayon siya sa pagsunod sang akon mga sugo, pareho sang iya ginahimo subong, pahariun ko ang iya mga kaliwat hasta sano. Gani karon, ginamanduan ko kamo sa atubangan sang tanan nga Israelinhon, ang komunidad sang Ginoo, kag sa presensya sang aton Dios. Nga tumana ninyo sing maayo ang tanan nga sugo sang Ginoo nga inyo Dios. Kun himuon ninyo ini, padayon ninyo nga panag-iyahan ining maayo nga duta. Kag maipapanubli ninyo ini sa inyo mga kaliwat hasta sano. Kag ikaw, Solomon nga anak ko, kilalaha kag alagara ang Dios sang imo amay sa bugos mo nga tagipusoon kag huna-huna. Kay nakita sang Ginoo ang tagsa katagipusoon kag nahibaluan niya ang aton motibo kag panghuna-huna. Kung magdangup ka sa iya, buligan ka niya. Pero kung magbiya ka sa iya, sikwayon ka niya hasta sano. Gani, huna-hunaa ini sing maayo. Ginpili ka sang Ginoo sa pagpatindog sang templo para didto siya simbahon. Magpakabakod ka, kag himua ini nga buluhaton. Dayon ginhatag ni David kay Solomon ang tanan nga plano sa pagpatindog sang templo kag sa iya sini nga balkon, mga building, mga budiga, mga kwarto sa ibabaw, mga kwarto sa sulod, kag ang labing balaan nga lugar nga sa diin ginapatawad ang mga sala sang tawo. Ginhatag ni David ining tanan nga plano nga gintudlo sa iya sang espiritu para sa pagpatindog sang mga ugsaran sang templo sang Ginoo, sang tanan nga kwarto sa palibot sini, kag sang mga budiga sang templo sang Dios. Lakip na ang mga budiga para sa mga butang nga ginhalad. Gintudloan man niya si Solomon parte sa paggrupo sang mga pari kag mga leveta kag sa tanan nga buluhaton sa pag-alagad sa templo sang Ginoo, subong man sa tanan nga kagamitan sa pag-alagad. Nagtudlo man siya kun pila kadamo nga pila kag bulawan ang gamiton sa paghimo sang sini nga mga kagamitan. Sa bulawan nga mga suga kag mga bulutangan sini. Sa pilak nga mga suga kag mga bulutangan sini. Sa bulawan nga mga lamisa nga ginabutangan sang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Dios. Sa pilak nga mga lamisa, sa bulawan nga mga tinidor nga dalagko, sa bulawan nga mga yahong kag mga pitsil, sa bulawan kag pilak nga mga pinggan, kag sa bulawan nga halaran nga sulunugan sang insenso. Gintudloan man ni David si Solomon kun paano ang paghimo sang bulawan nga kerubin nga nagahumlad ang ila mga pakpak sa ibabaw sang kahon sang kasugtanan sang Ginoo. Nagsiling si Haring David, ini nga mga plano ginsulat suno sa pagtoy-toy sang Ginoo, kag gintudloan niya ako kun paano ini tanan himuon. Nagsiling man si David sa iya anak nga si Solomon, magpakabakod ka kag magpakaisog. Suguri na ang pagpaubra. Indi ka magkahadlok o kun magkaluya. Kay ang Ginoong Dios, ang akon Dios, kaupod mo. Indi kaniya pagbayaan o kun pagpabayaan hasta matapos ang tanan nga ubra para sa templo sang Ginoo. Preparado na ang grupo sang mga pari kag mga leveta para sa tanan nga ubra sa templo sang Dios, kag may mga tawo man nga may mga abilidad sa pag-ubra sa bisan ano nga buluhaton nga handa sa pagbulig sa imo. Ang mga opisyal kag ang tanan nga tawo handa sa pagtuman sa imo.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
4: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 29. Ang mga regalo sa pagpatindog sang templo. Dayo nagsiling si Haring David sa bilog nga komunidad sang Israel. Si Solomon nga akon anak, nga ginpili sang Dios bataon pa kag wala sing eksperyensya. Dako ang buluhaton, kay ang patindogon nga building indi para sa tawo kundi para sa Ginoong Dios. Ginhimo ko ang tanan nga akon mahimo sa pagpreparar sang mga materyales para sa templo sang akon Dios. Madamo nga bulawan, pilak, saway, salsalon, kahoy, malahalon nga mga bato nga onyx, esmeralda, mga bato nga nagkalain-lain ang kolor, kag iban pa nga matahom nga mga bato, kag mga marmol. Kag tungod sa akon dedikasyon sa templo sang akon Dios, ginahatag ko ang akon personal nga mga bulawan kag pilak para sa pagpatindog sini. Wala labot sa mga materyales nga natipon ko na para sa balaan nga templo. Ang akon ihatag mga 100 katunilada nga bulawan halin sa ofer, kag mga 250 katunilada nga pilak. Inigamiton para inughaklap sa mga dingding sang templo, kag para sa tanan nga kagamitan nga pagahimuon sang mga platiro. Karon, sino ang luyag maghatag para sa Ginoo? Dayo naghatag sing kinabubuton ang mga pangulo sang mga pamilya, mga pangulo sang mga tribo sang Israel, mga commander sang linibo kaginatos nga soldado, kag ang mga opisyal nga gintugyanan sa pagdumala sang mga pagkabutang sang hari. Naghatag sila para sa pag-ubra sang templo sang Dios, sing mga 175 katunilada nga bulawan, 10,000 kabulawan nga kwarta, 350 katunilada nga pilak, 630 katunilada nga saway, kag 3,500 katunilada nga salsalon. May mga naghatag man sang mga malahalon nga mga bato, kag gintago ini sa bodega sang templo sang Ginoo, nga gindumalahan ni Jehiel nga kaliwat ni Gershon. Nalipay gid ang mga tawo sa ila mga pangulo, kay naghatag sila sing kinabubuton kag tinagipusoon para sa Ginoo. Puwerte man ang kalipay ni Haring David. Ang pangamuyo ni David. Gindayaw ni David ang Ginoo sa atubangan sang bilog nga komunidad. Siling niya, "O Ginoo, Dios sang amon katigulangan nga si Jacob, dalayawon ka hasta sano. Gamhanan ka gid, talahuron, dungganon kag dalayawon. Kay imo ang tanan nga butang sa langit kag sa duta. Ikaw ang hari, O Ginoo, kaglabaw ka sa tanan. Ang manggad kag dungog naghalin sa imo. Ikaw ang nagadumala sang tanan nga butang. Gamhanan ka gid, kag ikaw ang nagapakusog kag nagapagamhanan sa kaybisan sino. Karon, O amon Dios, ginapasalamatan ka namon kag ginadayaw ang imo talahuron nga ngalan. Pero sinugid ako kag ang akon katawhan nga makahatag kami sing bugana pareho sini. Tanan nga butang nagahalin sa imo. Kag ginahatag lang namon ang naghalin sa imo. Nakahibalo ikaw nga pangayaw lang kami diri sa kalibutan pareho sang amon mga katigulangan. Ang amon kabuhi pareho sa landong nga wala nagapabilin. O Ginoo nga amon Dios, ining tanan nga ginhatag namon sa pagpatindog sang templo para sa kadungganan sang imo balaan nga ngalan, naghalin man sa imo. Imo ini tanan, O Dios ko, nahibaluan ko nga ginausisa mo ang amon tagipusoon kag nalipay ka kun makita mo nga matarong ini. Amo ini nga sinsiro kag kinabubuton ang paghatag ko sang sini nga mga butang. Kag bisan ang imo katawhan nga ari diri subong, nakita ko nga nagahatag man sing kinabubuton. Gani nalipay gid ako. O Ginoo, ang Dios ang amon mga katigulangan nga si Abraham, Isaak kag Jacob. Kabay pa nga ibutang mo pirmi ini nga handom sa tagipusoon sang imo katawhan. Kag buligi sila nga magmatutom sa imo. Kagbuligi man ang akon anak nga si Solomon, nga mangin matutom gid siya sa pagtuman sang imo mga sugo, mga pagpanudlo, kag mga pagsulundan, kag sa paghimo sang tanan nga imo ginapatuman parte sa pagpatindog sang templo nga akon ginpreparar. Dayo nagsiling si David sa bilog nga komunidad, "Dayawa ninyo ang Ginoo nga inyo Dios." Gani gindayaw nila ang Ginoo, ang Dios sang ila mga katigulangan. Nagluhod sila kag nagduko sa pagpadungog sa Ginoo kag sa hari. Ginkilala si Solomon bilang hari. Pagkadason nga adlaw, naghalad sila sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog. 1,000 katuro nga baka, 1,000 kagulang nga karnero nga lalaki, kag 1,000 kabataon nga karnero nga lalaki. Naghalad man sila sang mga halad nga ilimnon kag sang madamo pa nga mga halad para sa bilog nga Israel. Nagkinaon sila kag nagininom nga malipayon sa presensya sang Ginoo sadtong adlaw. Kag saliwat, gindeklarar nila nga hari si Solomon nga anak ni David. Ginhaplasan si Solomon sang lana sa presensya sang Ginoo bilang hari. Kaginhaplasan man si Zadok bilang pari. Gani nagpungko si Solomon sa trono sang Ginoo bilang hari sa pagbulos sa iya amay nga si David. Nagmainuswagon si Solomon, kag nagtuman sa iya ang bilog nga Israel. Nagpromisa ang tanan nga opisyal, ang gamhanan nga mga tawo. Kag ang tanan nga anak nga lalaki ni Haring David nga magpasakop sila kay Haring Solomon. Ginpabantog sang Ginoo si Solomon sa bilog nga Israel, kag ginhatagan niya siya sang kadungganan nga wala maangkon sang iban nga mga hari sa Israel. Ang pagkapatay ni David. Naghari si David nga anak ni Jesse sa bilog nga Israel sa sulod sang 40 katuig. 7 katuig sa Hebron kag 33 katuig sa Jerusalem. Nagkabuhi siya sing malawig nga manggaranon kag dungganon. Napatay siya nga tigulang nagid kag ginbuslan siya sang iya anak nga si Solomon bilang hari. Ang istorya parte sa paghari ni Haring David halin sa ginsuguran hasta sa katapusan nasulat sa mga libro sang mga propeta nga sila ni Samuel, Nathan, kag Gad. Nasulat dira kung paano siya naghari. Ano siya kagamhanan kag ang tanan nga natabo sa iya kag sa Israel, kag sa palibot nga mga ginhari.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

kag-emosyon siling pagidsang pulong. Ginoo, ginasilutan mo ako sa adlaw kagabi. You see? Mga utod nga anagadugang pagid ang guilt sang aton kinabuhi kung sige tatago aton sala. Ari, kabalo kasang kamatuuran. Hindi bala, basic na di sa pulong sang Ginoo. Hindi bala. Tinasatisfy ni David ang kailigbon sang iaunod. Apang ang relasyon niya sa Diyos na sakrifisyo abyan akon. Abalo ka mo kung anong resultas na day sa aton, sa imo kag sa akon nga tumulo kung Kristohanon. Ari, magabuhin ang imo gahom kag pagkaipiktibo sa pag-share ni mo sang pulong sang Ginoo sa iban nga mga tao. Hindi bala? Amo nang una gin. Number two, madulaan sila sang pagsalig sa imo. Hindi bala? Nga aman, nanginindi ako, nanginindi ikaw, maminatudon sa mga pulong nga ginahambal mo. Lain ginahambal mo. Gali kay lain, man gali imo ginakinabuhi. May ginatago ka nga mga sala sa tubangan sang Ginoo. Amo nang silang naton kun sa gobyerno pa, lost of confidence. Madula ng ilang pagsalig. Hindi bala? Kag-ari pagidho, nahalitan tang iban nga mga tao. Di siyempre sa paghimo tas ang pagpakasala, may mga victim gid. Possibly, ikaw ang perpetrator, siya ang biktima. Di ano dada, siya mismo nag-antos ang iban nga mga tao. O mga utod, salbaron kita sang Ginoo. Di balik kita sa aton nga pangtakop. Number one, pangamuyua sa Ginoo nga may mabinatunon ikaw kag ako nga tagipusoon kun sabdungon kita sang aton mga kapaltahan. Amen. Kag ini of course suno sa talaksan sang Biblia ang pulong sang Ginoo. Number two, hindi ka magpautingol ukon magpabaya sa kahimtangan mo nga napukan. Bangon utod. Amen. Si David nagbangon pero hindi naging siya pareho ka efektibo kay tungod gintagaan niya disang tsansang ang panulay maghimo sang akusasyon sa iya. Apang nagbangon siya, si Peter nagbangon. Kagkunsin o pamandiring makita naton nga mga hangkilan nga mga tao, nagapuses sila sang weaknesses. Apang ginsurrender ini sa Ginoo, nangayo bulig, nangayo enablement, gingamit sila by leaps and bounds. O abyan, unang satanan, basi ula pa nimo mabaton si Kristo, bato na siya. Hagara ining aton manluluwas nga magsulod sa imo tagipusoon, patawaron niya ikaw. Amen. Just say to Him, Lord, I accept you to be my Savior. Please save me and change me. Di Kristohanon, amulang gihapon ang aton nga challenge. Don't you ever stay sa sina nga kahimtangan sa pagpakasala. Repent, return to God, and receive His forgiveness and rejoice sa iyang abugay. Amen. Well, paalam na kita sa inyo. Once again, this is the Hour of Hope. Pupunta sa kay Pastor Daniel Salcedo, kag Hinobaan Baptist Church. Nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Good morning, mga abiyan kag kauturan kay Kristo. Kita nagapasalamat gid kay nagadayo sa Ginoo sa

0: Ning oportunidad naman gaginhatag sa aton nga maka dala kita sa iya mensahe paagi diri sa Radio DYBS Bacolod kag sininga programa ang Salmo Morning Edition nga sidiin mangin na galamiton sa Dios agod nga mapabakod ang aton tagsa ka pagtuo sa iya bangod sa pulong nga aton mabatian sa tagsa ka mga programa diri sa Radio DYBS. Iniinyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw, nagapanamyaw sa inyo, kag nagapangamusta sa inyo tagsa ka panimalay, sa inyo tagsa ka mga puloy andera. Salamat kita sa Ginoo, bisan pa nga kita naka-experience sa epekto sang bagyo ng Inday, sa ligad ng simana. Pero salamat kita sa Dios sa iyang pag-preserve, kapag-protect sa atong kabuhi, ilabi na diri sa aton sa Negros Occidental. Kumusta ka mo? Ang akong pangamuyo, kabay nga yarag ika mo sa maing kimtangan sa sininga aga. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan, kag mga kabyanan nga naga pangamuyo, kag naga suporta, pagi sa pag follow, kag pagpamati sa programa, sa tanang programa sa Radio DYBS diri sa Bacolod. Atong ginatamyaw si Mrs. Daini Tiblero dira sa may Gilungan Fellowship Baptist Church upod si Epanimalay kag sa makauturan dira sa inang iglesia Panimalay Derla kag sa ilang pastor sa kay Pastor Johnny Alusitain upod sa kay Ma'am Rachel Alusitain. Maigid nga aga sa inyo kag salamat kayo sa pagpamati, no? Labi na sa kay Ma'am okay, Mrs. Daini Tiblero. Bilog kunong adlaw naga-tune in gid sa Radio DYBS dira sa may Gilungan Kawayan Negros Occidental. Kag suman ato nga mga amigo nga pastors dira sa Southern Negros kay Pastor Bits Alfonso, kag suman sa kay Pastor Paul Maguad dira sa may Sipalay, Pastor Valdez, Pastor Ken Sidayon, kay Pastor Alvin Espacio dira sa may Manloka Hook Fellowship Baptist Church, subuman si kay Pastor Pakito Agudo dira sa may Binulig Fellowship Baptist Church, Barangay San Jose, Sipalay City. Kay Pastor Daniel Salcido sa Inubaan Baptist Church, Pastor Aldrin Aros dira sa may Nabulao Fellowship Baptist Church. Ginatamyo ko kamo sang maigid nga aga. Kag subuhan si Pastor Ibenezer Varon ra sa may Talubangi Fellowship Baptist Church, upod sa kay Manayayoy, ginatamyo man aton sang maayuman nga aga. Pastor Paul Tortal, kag subuhan sa kay Pastor Ransam Bangrain, kag dra man sa may Nigran sa kay Pastor Jubin Dilucanog, ang akon nga ihado nga pastor, ginatamyaw ko man sang mayagid nga aga. Kag diri naman kita magapanamyaw sa may isla sang Gimaras kay Pastor Jairi Lumangyaw dira sa may Kabalagnan sa may Gimaras, Pastor Dimin Chiro sa may San Miguel Gimaras. Kag sumuman nga ato natamyaw si Pastor and Mrs. Alan Laurista dira sa may piyak lang isla sang Kabalagnan sa may Gimaras Island. Kag sa tanan nga mga workers, paston workers sa may Gimaras Island, kalipay naton nga magapanamyaw man sa ila. Akon mga amigo nga pastors diri sa Bacolod, Pastor Norman Sibalya sang Airport Fellowship Baptist Church, Pastor FF Nefras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church, sumuman si Pastor Nonoy Luxin sang Sumag Fundamental Baptist Church, ginatamyaw man aton sa may aga, Pastor Noe Madalag sa Tangub Community Baptist Church, kag sumuman sa kay Pastor Bong Garanchon sang Bible Center Church diri sa may Alihis, upod sa kay Brother Jules de Binigracia, ang atong gid nga avid followers and listeners sa Radio DYBS diri sa Bacolod. Kag iban pang mga pastors nga amigo na kondre sa Bacolod, Pastor Dino Akot sang Galispin Fundamental Baptist Church, Pastor Dan Cunibillamar sang MRRP First Baptist Church Handumanan, Pastor Rizalino Agulino sang Journey of Faith Baptist Church Santa Cruz, Murcia, kag suman ang lead pastor sang Mansilingan First Baptist Church si Pastor Rony Arculas, kag sa tanan nga mga katapo sang pastoral staff kag membro sang Mansilingan First Baptist Church. Ginatamyo ko kamo sang maigid nga aga. And of course, ang mga kauturan sang Kainos East Christian Fellowship, mga men and women, yang professionals sang Kainos East Christian Fellowship, ginatamyo ko sang maing aga mga kauturan. Kag sumans kay Mr. Mrs. Sally Valenzuela nung Jewel dra sa may barangay Bata. Okay, sa aton nga pagpamlandong sa pulong sa Diyos, mga kauturan, dire kita sa Psalms chapter 37 verses 1 to 7. Ang pulong sa Diyos nagasiling, "Fret not yourself because of evildoers. Be not envious of wrongdoers, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and befriend faithfulness. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your ways to the Lord, trust in Him, and He will act. He will bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Be still before the Lord and wait for Him, and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his own way, over the man who carries out evil devices." Magapangamuyo kita, anay. Salamat kito Diyos sa sini nga aga, sa ang oportunidad nga ginhatag mo sa amon, nga siniin makapamlandong kami sa imong pulong. Kang imo alaga o Diyos, mangin galamiton sa pagdala sa imong mensahe sini nga aga. Salamat sa imong pulong, Ginoo. Akong pangamuyo o Diyos, nga tagaan mo kami isang kaalam. Ang akong abyan, kag-utod, nga nagpamati sini nga aga, tagay sa pag-insindi, ang Holy Spirit mag-istorya sa iya Ginoo, ago Diyos nga sa simple nga pagpathag sa mong pulong iya mainsindihan. Kag ini amay magadalas ang pag-transform, pag-progress sa kabuhi Diyos spiritually, kag mangin faithful sa Ginoo sa imo. Ikaw mag-bless, imo lagad o Diyos, gamita sa Ginoo. Ikaw mag-anoint Ginoo sa iya mga tagsa ka mga ginahambal nga mga pulong. Ago Diyos, ini magatag sa encouragement sa tagtag sa Ginoo. Amunay akong pangamuyo, Lord, sa imo, pagi sa kay Kristo Jesus, ng imo anak, kag akong bugtong manuluwas. Amen and amen. Okay, sa liwat, maigid nga aga, ini obyan ninyo, no, si Pastor Alan Lumangyaw, ang lead pastor sa Kainos East Christian Fellowship, nga dra na pahamtang sa may Lopez East Center, Barangay Villamonte. Sa mga abyan ko kakauturan, kung wala ikaw simbahan nga ginaupdan sa tagsa ka Domingo, yara kami dira alas 10 sang aga sa may annex building sa may function hall sang Lopez East Center. Alas 10 sang aga nagatipon kami dira, no? Ara dira na pahamtang ang Kainos East Christian Fellowship. Okay, sa atong pagpalandong sa pulong sa Diyos dire sa Psalms chapter 37 verses 1 to 7, mga abyang kagutod si Ginoo, ini aton makita dire ang pagplastars ni Haring David, the author of the Psalms 37, kung ano ang iyang paghatag sang instruction or even encouragement, no, sa mga kauturan kung paano bala kita mag talupangod sa aton kagulingon sa Diyos. Kag diri sa akong ginbasa from verse 1 to 7, mga utod si Ginoo, especially sa verse 1, no? Ngambal niya, "Fret not yourself because of evildoers. Be not envious of wrongdoers." Maybe sa aton nga mga tumuluo ni Kristo, no, nga ugisa makalantaw kita kag maka-obserbar kita sang kabuhi sang iban nga tao, nga kon makapangunahuna kita nga do wala man ini sila Dios kag ang ila yang pagginawi layo gid sa kabubuton sa Dios, but still they are in progress, or maybe may mga baguswag sila nga pagpangabuhi do maayo lay nga pagkisay-kisay, no, kag makasiling ka na anuman, ano ang Diyos unfair sa amon, sa akon, nga ini nga mga tao ya, do ka malauto mini sila, nga ginapanga, do kabugana sila nga pagpangabuhi material, abi. O kung do maayo lang estado, while lang ako, may pagtuo sa Diyos, may pagsalig si Ginoo, pero nga hindi iya pariyo ako nga kabuhi siya. Well, abiyang ugutod si Ginoo ang blessing sa Diyos, wala nagalimit lang sa material nga bagay. Okay? Wala nagalimit sa material nga bagay ang pagpakamayo sa Diyos sa aton. Kabalo ka mo ang ikaing lawas. It's a blessing. No? Having a good health is a blessing. Kaya hindi kayo magastos sa ospital or magbakal sa bulong. Or even having a good relationship or having a good family that we have. It's a blessing. Matawhay kag malinong ang panimalay. Isa na nakadako kapag pakamayo abiyang agutod sa Diyos. Ganun sila ni David, iya ini nga pahanumdom sa aton. Fret not yourself because of evildoers. Be not envious of wrongdoers. Well, utod si Ginoo, hindi kita yung magalantaw silang kabuhi. But rather, we need to evaluate and focus sa ato niya personal nga pagkabuhi sa tubangan sa Diyos. Kaya nga man, individual man ato nga judgment sa tubangan sa Diyos. Hindi ba? So gani, hindi kita yung maghatagi siya sa do masiling nga do may kahisa kita kasi na, ang mali natin, be not envious. No? Pero nang tawahan niyo ba utol si Ginoo, ano ang possible matabo sini ng mga tao kung nag-auswag mo sila materially but they are far from God, ano ang ilayang pakatuan o yung mangin matabo sila? Nang tawahan niyo ba sa verse 2, abiyang ugutol si Ginoo, for they will soon fade like the grass and wither like the green herb. For they will soon fade like the grass. Hangot mga utod si Ginoo, ang matabo galali sini sa ila, hindi man niya maglawig, hindi man magdugay. Ayan, may mga kilala kita nga masinaton nga naggabi ang mag-uswag sa pangabuhi pero wala sa Diyos. Kag nabalawan to na, ayan, ini nagagikan sa kalainan. Nagahalin sa illegal nga pamaagi sa pag-acquire nila sa mga pagkabutang sa kalibutan. But you know what, utod si Ginoo, some of them wala naman subong. No? Ayan, iban sila ara man pero nagbalik man sa wala or back to zero. Because utod si Ginoo, pamaagi sa pag-acquire sa property or ina ng mga butang is illegal, madali man. Amo na naman nila nga kung nakuha sa hapos nga pamaagi ang kwarta, madula man amo na kahapos. Mga biyang agutod si Ginoo. So do not be envious with them. May ilan sila. Pero ano bala ang hambal ni David dyan sa aton? Sila niya, trust in the Lord and do good. Okay? Amo na ang luyag ni David nga to ni Moon, instead nga magalantaw kita sa kabuhi isang iba nga nagauswag, kag wala man sila Ginoo, kag ma-wonder kita, nga ako yung wala gid. Wala pa, wala gid. Sa ilaya nga grabe. Kadasig sila nga pag-uswag. Abiyang nga gutos Ginoo ang hamba ni David sa aton. Trust in the Lord and do good. Okay? Trust in the Lord and do good. Salig kita sa Ginoo, then himuunta ang nakakarapat ng himuon. Right? And dwell in the land and befriend faithfulness. Well, abiyang nga gutos Ginoo, ang aton pagsalig sa Diyos, importante ini sa atong day-to-day nga pagkabuhi. Nga man, bangod kay way kita na kibalo anong sunod, anong buwas. What is next? No? What would be possible nga matabo sa atong buhi? Wala kita sang idea. But abiyang nga gutos Ginoo, aton pasalamatan because may Diyos kita nga aton masaligan. Matugyanan naton sa aton niya nga buwas, sa aton nga sunod. Kaya inib lang Diyos nga itong nasiligan, abiyang agutod si Ginoo, masiligan ini siya. He is faithful God and worthy of our trust. Amen. Masaligan ini sa aton nga pagsalig, abiyang agutod si Diyos. Amo na ang amba ni David sa aton. Trust in the Lord and do good. While we are in our journey sa kabuhi naton sining kalibutan, saligi ang Diyos. kagimua ang nagakaigo ng himuon naton. Wala na kita sa ang iban pa. Hindi na kita maglantaw sa kabuhi sa iban. Masling ka ba? Oh, grabe sila ba? Dagi na panghakop lang ang kwarta. Well, abiyang agutod sa Ginoo, sinasiling ko kagina, ang blessing sa Diyos does not measure sa material nga bagay lang. Having a good family, having a peaceful family, having a good health naton, may trabaho kita, may source of income kita, nga makasustain sa kinanglanon sa itong primalay, then that's a blessing. Kaglabi na kung makapanglangat kita sa Ginoo. So, hindi lang kita magasalig sa Diyos, kaya magahimo sa bagay nga maayo, instead nga magrantaw kita sa kabuhi sa giban, ari pag kita nimoon, abiyang agutod sa Ginoo sa verse 4, kaya muna, kagamuning ako nga favorite nga verse, and this is my life verse. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Abiyang agutod sa Ginoo, delight yourself in the Lord. No? Magsiling kita nga, delight yourself in the Lord. This means if you make God your greatest joy. Okay? Ang Diyos siya mo imong kalipay sa kabuhi mo. Okay? Hindi ang pagkabutang, hindi ang sitwasyon sa kabuhi, hindi ang trabaho o ano pang mga bagay sa kalibutan. Ang pinaka kalipay mo sa kabuhi mo, ang Diyos. Amen? Huh? You make God your greatest joy. Okay? And then, utos Ginoo, ano ang balon ba ni David? No? And He will give you the desires of your heart. Of course, we want blessing. No? We want to be blessed by God, even in material blessings, financial, so on and so forth, nga blessings nga gusto naton. There's nothing wrong with that. Abiyang nga utos Ginoo, nga nag-desire kita sa blessings. Ala, mo na gisa gani nga nagapangamuyo man kita, no? Nagadangop kita sa Dios, nagapangay kita sang favor sa Ginoo because we want to be blessed by God. Basta you know what, utol sa Ginoo ang blessing, of course. Yatag sa Dios. But ang pamangkot sa aton kabuhi, ano kita ya magdelight sa Dios? Ano aton yung paghatag sang tulupangon sa Ginoo? Kaya ang blessing siya will come after obedience. Hindi ba? Oh. Kung kita mangin matutom, mangin faithful man kita sa Dios, oh. Kag magahimo sa mga butang nga maayo sa tubangan si Ginoo. Kag mag-ask kita sa favor kag ini nga mga bagay nga ginapangay naton siya in accordance man siya kabuton, then God will bless. Will honor our desires to be blessed. Pero balik kita sa nambal ni David. Delight yourself in the Lord. Delight. No? Iplastar na ito nanay. Ipampan na ito nanay. Itong kagulingon si Ginoo. Let us give our devotion to God. Our dedication and commitment to the Lord. Sa itong kabuhi. Abiyang kagutod si Ginoo. Nanutaran niyo subong nga panahon. No? Bangon sa kasakoon. No? O kisa. Masiging ito ba? O Lunes naman. Although doon sa naligan itong anlong Lunes, Lunes naman. Ha? Doon kadali lang sa simpo. Probably ang utod si Ginoo ang pamangkot, ano ang aton tion sa Diyos siya. No? Amun kisa kasubo, ang tion para sa Ginoo, ginakuha pa natong kisa sa trabaho naton, sa mga leisure naton, kakalipat kita nga nalaksaman tanagali ang tion nga iya sang Diyos. Amo gani abiyang agutos Ginoo, balik kita sa reminders ni David sa aton in verse 4, delight yourself in the Lord. No? Well, ano nga pamaagi nga ang CDN, mapakita na ito atong delight si Ginoo, ang atong pagka mahilig sa Diyos o ang atong kalipayan sa Diyos. Well, una nga pamaagi, utos Ginoo, amo ni atong pangamuyo, atong prayer life na ito. By the way, abiyan, nagutod si Ginoo, nagapamati sa siningaga, ikaw ang nagapamati, abiyan. How is your prayer life? Okay? Kumusta ang imo kabuhi sa pagpangamuyo? Base kung pangamuyo mo sa tiyon lang sa pagkaon, before magtulog, or after magtulog. Well, abiyang utos gino, okay man ina. Pero mas matahong pagidyan nga may tion kita nga nasit naton nga sidiin kita nagapakigsugilanon sa Diyos. Because by doing that, mga utos gino, we are showing nga sidiin kita may ara sang kalipay sa Diyos. No? Nagadelight kita sa Ginoo. Not only in prayers, or sa itong prayer life, I mean, utod si Ginoo, bisan pa sa itong personal devotion, by meditation of His Word, sa pagpamalandong, sa pagbasa sa pulong si Ginoo. Amo na nga gina-advise man ako sa itong mga kauturan, no? Mga biya na ito, labi na nga mga, for your information, nagakanda kita sa swim sa mga kapulisan na ito rin sa Bacolod, no? Ang ilang squading weekly interactive meeting. Isa sa mga encouragement ko sila nga may harap ka mga 5 minutes prayer time before magkato sa office or mag-duty sila, at the same time before naman magsugod sila trabaho, kung harap sila sa opisina, 5 minutes nga prayer time. Nga man, because paagi sila mga biyang nagutod sino kung ginahimo natin ina nga habit, then mangin ang aton kabuhi, mangin guided sa pulong sa Diyos. Kag the same time, guided kita with the Holy Spirit of God. So delight yourself. Amo na yung mga pamagi, pagpangamuyo, pagmamlandong sa pulong. At the same time, pag get involved sa bulaton sa Diyos. That's the way abiyang agutos ginoong mapahayag nato na indeed, we delight ourselves before the Lord. Then what would be happened? Or paano ang mata mo? And then siya, He will give you the desires of your heart. Abiyang agutos Ginoo, ikaw kag ang Diyos gid lamang nakibalo. Kung ano ang desire mo sa imo kabuhi? Anong unod sa tagipusoon mo sa sining nga tion nga nagapamati ikaw? What is the desires of your heart? And you know what? Abiyang agutos Ginoo, God will honor the desires of your hearts as long that you delight yourself before the Lord. Ano pag-ing encouragement ni David sa aton in verse 5? Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Wow. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. That is the promise of God. He will act accordingly to our desires. Okay? As long naton ginatugyan sa Dios, kag ginasaligan naton sa Ginoo. Not only He will act, imbalin sa verse 6, He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Amo ni abiyang utod si Ginoo ang matabo sa aton kung kita nagasalig kag nagatugyan sa Dios. Ang aton pagkamatarong ipahayag sa Ginoo. No? Kung nagapinsar kita sa verse 1 sa mga tao nga malauton, nga ginapakamayo sila sa pihak nga halin sa illegalidad ang ilang activities o ilang ginakuhaan sa source sa sina nga ilang manggad, well, mabutang tiyon, mag-fade sila. But one thing, time will come, they're going to face in judgment sa ilang man nga ginimo. But of course, ato naman niya nagasunod, kinagatuman sa buputon sa Diyos, silin sa verse 6, He will bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Abiyang agutod si Ginoo, mang-invisible ang aton pagkamatarong kung kita nagasunod sang kabuton sang Diyos. Amo na aton himuon mga abiyan kagutod si Ginoo. Kag sa verse 7, mag-close kita mo ng last verse, Be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his ways, over the man who carries out evil device. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Meaning, utod kagabihan si Ginoo, let us focus on God. Hindi kita magalantaw sa sining nga mga tao. Ginremind kita gyapon ni David sa liwat, ginmention na, no? Singkan tayo, ginmention na, fret not. Okay? Yes, fret not yourself over the one who prospers in his ways. Ang word nga fret not na mention niya sa verse 1, Dari naman sa verse 7, gi-mention na naman liwat, fret not yourself over the one who prospers in his way. Instead, be still before the Lord and wait patiently for Him. Ang boats ka nun utod kay Abyan si Ginoo, focus kita sa Diyos. Never mind with these people. Never mind sa sining ang mga tao sa itong palibot. But rather, let us focus on God sa ato nga personal nga devotion sa iya. Kagkatahom sa verse 4, delight yourself in the Lord. While we're waiting sa iyang pagkariliwat, agot-kwaon ang iyang mga katawhan, ang mga numuluo sa Diyos. While we're waiting the second coming of Christ, maka-focus kita sa Ginoo. Kag mag-delight kita sa itong kagulingon sa Diyos. Let us be double time. Let us be busy sa mga bagay niya sa Diyos nga ginapahimo niya sa ito. Kulabos na kita sa Chimpo. Kag manamuid nga salamat sa inyo nga pagpamati, kag pagsuporta, paagi sa pag-follow, kag pag-share, kag pamati sa Tagsak Mga Transistor Radio naton. 1233 sa inyo nga mga lisuan sa radyo, ang Radio DVS EPBC diri sa Bacolod. Sa liwat, ininyo abyan si Pastor Alan Lumangyaw, ang lead pastor sa Kainos East Christian Fellowship, nga nagasiling, kabay ang Diyos magpakamaayo sa inyo. Bye-bye. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYVS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYVS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYVS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Philippine Center Time, it's 7:03 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyop ako!
1: Aliyaw ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas!

Ngayong aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nakabalik ang programa nga kaupod ninyo sa paghandom para sa pagbag-o. Ini ang oras na, Pilipinas. Kabianan, it's Tuesday morning sa aton nga tanando. Duduha pa ko kung anong adlaw ako. Tuesday lang daw ko na sa kalendaryo kaya basi sa labla ko nga. Tuesday morning sa aton tanan, mga kabianan, kag it's a balance between init and ulan. Sang aga, pwerte init. Sang gabi, pwerte ulan. Oh, medyo nakulbaan ko kagabi kay tudog itong ulan. Ang tubig, tudog dya. Oh, kulbaan ko kagabi. In fact, sa pahanok ko, yung mga kabianan, may mga gin... may ara sing may gin evacuate ng mga panimalay kay nag-apaw ang tubig dira sa may ang may suba dira sa pahanok ko, yung mga kabiyanan. So amutong giningagaw kagabi sa aton nga city government kay kabudlay gid man, ang aton daan nga mga sapa, mga suba, mga creeks. Medyo barado na, no? Barado, garantisado. Dumduman nyo na sa unang patalastas. Ha? So, medyo barado, mga biyana na. Tungod sa aton man nga, sige lang ta, basol sa gobyerno eh. Ang gobyerno, ginimisala mo nga, hindi, no? Kita na may sala kay kung anong ginahaboy naton sa mga creeks, sa mga ano mo nga kisa, no? Gadambol na ang mga basura kag ang silt man balahaw. Oh, but anyway, it's not for us to point fingers kung sino may sala. Pero ang isa sa mga bagay, no, nga aton nga ginatulok kag gusto tani naton himuon sa aton tagsa kakabuhi, nga hindi nga mga panghitabo balahaw, hindi na mag-repeat pirmi. So we need to discipline ourselves as well. O, kag kaluoy lang galing sa mga matungdan pirmi kay sila ang nag-antos kag nag-agwanta natawag natin nga mga peligro blahaw. But anyway, it's a Tuesday morning, mga biyanan. It's a happy Tuesday kay halin sang perting inulan kagabi ang aton niya nga haring adlaw sa bungaga, nagbutlak na sa but siling nun, it's another humid, hot day. May naanad naman kita, Pilipino to eh. Naanad na kita ang mainit ngayong adlaw. Gina-enjoy lang na natin. No? Paliwaliwahan lang na natin. No? Although may mga bagay nga nagapalibog sa itong ulo. Ano nagapalibog sa ulo mo? Ha? By inanay. Damo naga istoryanay kami ni partner Julie. Ang mga, isa sa mga nagapalibog sa ulo na itong ambyanan, si Inday Judith, bla. Isa akong si Inday Judith, panoktok na sa imo balay. Daw, dumasinggit ka na lang, masyagit ka na lang. Darna! Ara na si Inday Judith. Ding! Ang bato! Amo na isa sa mga ginapalibga na ito, no? Sa tagsa na ito ng mga kabuhi. Ining si Inday Judith, eh. Kay kabudlay ni kung mag-abot na ni si Inday Judith, mangroy ko, kagin sa mga bulsa, kag sa imong ulo, kundi na ito ang imong mga tinaguan, ng mga... No? Gintago-tago mo ng mga sinsilyo. Hindi na ito mga sinsilyo man kay yatag na rin kay Judith. Oh. Balaan mo sa Pilipino dahan. Kapit pa kung nagakabuhi lang tabala sa ang paycheck naton or from paycheck to paycheck. But silingon, 15-30. Kabudlay eh. Kapit pa kung wala kita lain bala nga sideline. Kung masalig lang ta sa aton nga obra, budlay gid kayo. Budlay gid kayo kay medyo magipit kag gid amo nga ni no nga subong ya. Ha? Hindi na malain nga may damo ka sideline. Hindi na subong malain nga damo ka sideline. Kay kun wala ka sideline, hindi kag gid mabuhi. That's the reality of the life here in the Philippines.
galing ang sideline nato, dapat hindi ang pagpamaldog ha. Oh. Ang mga iban nga agud mabuhi ang sideline nila, magpamaldog. Lawain na yan, ha? Lawain na yan. Hindi na namiyang mag... Oh, baldogon mo ang isig kapareho mo. Hindi na yan. Lawain na yan, ha? Eh, lumaban tayo ng patas. Lumaban tayo ng patas. At maghanap tayo ng kabuhayan natin. Ng patas. Oh, ikaw man, sige. Sigehon mo na yung mga pagpamaldog. Oh, ikaw man ang yapon, balikan sa mga... Ha? Siyang malain ng mga panghitabo sa kabuhay. Ako nagapatig ko na ya. No? Nga may ara ba lagi na tawag nga. Hindi man sila nga lain man ako, masiling kakarma blaw. Pero may balik ang ginatawag natin nga consequence sa ginaobra naton bala. Bad consequences. Yeah, ho. Kay amo na eh, gin pamaldog mo sila subot silingon. No? Sa imo kabuhi ya. Basi batabo mo na sa imo. Amunang hambala Jesus Christ eh. Golden rule. Ha? Do unto others what you want others to do unto you. Ha? Himuwa para sa iban. Himuwa sa iban kung anong gusto mo sa iban nga himuon para sa imo. Diba? So ang gay, ang sa piyak nga ano, do not do eh. Kasi si Jesus Christ, ang iya siling ni Jesus Christ, do unto others. Okay? Himuwa. Ha? Sa iban kung anong gusto mo himuon nila sa imo man. So kung ginbaldog mo sila, oh, but silingon, baldugot ka man nila eh. But anyway, mga binan, happy Tuesday morning sa tanan. Kag siling ni Sir Arbio. Excited naman kung maano naman ang obraho ni Senador Wynn Gatchelian. ilang bala si Senador Wynn Gatchelian bala kay no nagapirmi na sa nagabasa nagatuon na siguro kung ano ang pwede ha ano ang pwede niya nga ihimuon sa dasun no bay ilang bala no? Magagraduate gid man sa daan. Ano anyway, mga biyanan, 7-11, kag-atis na mag-Brayon, mamati kita anay sa PPS, ang isa kaabahanon. Dumalakad, dumangalin, mabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas sa alas 7:17 mga biyanan. Kamusta nga ito niyang mga helikoto ninyo da? Kamusta ang inyo da ng mga inyong mga ginaobra? No? Kung ano man ang ginaobra niyo sa buong aga. Kay basta gainit mga biyanan. Damo ito may mo, no? Damo ito sing may maobra ng mga kung ano-ano ng mga bagay sa palibot naton. Kapin pa kung mahilig kita sa outside, no? Mahilig kita sa outdoors ng mga obra, damo tamay mo. Pero kung ano gani, kung gaulan gani, ang maobra mo gadya indoors lang gadya, puwera na lang kung ang imo yung obra panghawan sa kanal. Kung ba si maanod ka balahaw, ano lang kadelikado eh kung gabaha. Dasun ka panghawan ka sa kanal. No? Basi maanod ka, hindi na lang. Ha? Oh, gakatula kong ulo kay delikado na. Delikado na mga biyana. No? Amo na nga likawan gina natin ng mga bagay. Mga wanta before the rain or pagsugod po lang sa ulan nga wala pa ano. Galing kay kung medyo nagabaha na, tanduga kag hindi na magkadto. Basi karon ko ano pa nang mga manog, mga sapat-sapat na nakakubli, nakatago. Hindi mo alam na nandyan pala at gulpi, ikaw makakagat at delikado iyan sa iyong kinabuhi. Chill-chill lang ta, chill-chill. Relax to the maximum level. At anyway, mabiyanan, sa aton niya nga mga tagsa ka mga helikoton, ha? Always focus on the good things and himuon lang yapo nato ng mga marami nga mga bagay sa atong tagsa ka mga puwi. Anong inyong nga pamahaw? Anong dasun nga pamangkot, eh? Si pag-abot ko di kagina, pag sulod ko do, kamot kinsang sudan, kag ano daw ano to gani partner Julman daw may cookies to daw may something siguro gin ano to gin microwave wala siguro daw nagutom ko ba si partner Julie mahiling na siya magluto eh oh, damo na siya ginaluto kag nalikay wala na siya kapatilaw sa mga niluto niya. basta mama mahilig din magluto eh no mahilig din magluto ang mga mama. So, mga kudos, kag shout out sa mga nanay sa Sining Adlaw, sa Sining Aga nga nagaluto sa pamahaw sa panimalay. No? Kay sa kasakoon sa mga mama, may tiyon gapon magluto. Ano na yung mga mama natin, blaw nga. Dapat hindi gidyan natin yung hindi natin kalipatan pirmi sa aton kabuhi. Kay yung aton mga mama, importante na yan. So, aton yung mga mama, dapat palanggaon at naton. Ginasabat-sabat lang naton eh. Mga bata ha, nasabat-sabat nyo lang inyong mga mama. Hindi. Oh. Pero mami yan, sa Senado naton, sigwe. Sadya mga biyanan, kay kagapon, may sala na naman mga kabiyanan. May sala na naman ang natabo mga biyanan. Sa si NBI attorney Jeremy Lotok mga kabiyanan. Ang iya isa sa mga dokumento nga ginpresent no sa isa sa iyang mga affidavit. Sala ag date mga kabiyanan. Sala ang date mga kabanan, no? Medyo ano man matistigo ka sa impeachment o ipa notaryuhan mo na ipa it's a significant clerical and logistical blunder mga kabiyanan. Sang NBI ha nga gin leverage kagapon sang defense so, medyo ano na tara storyhan diri gamaya ha kay sala ilang a date daso na kahapos lang maghambal typo kag ang prosecution siling sa prosecution na iniya mga sala lang ni mga copy paste template mistakes. Amo na kuno maghimo ka mga pidabit blaong obra ka mga may mga templates na nga daa di copy paste mo na lang. Na kag siling nila wala man kuno na nagaliwat sang substance ang alleged grave threats. Pero hindi eh, kay ang defense wala mga biyanan. Isa sa mga nakita nila nga ining mga identical errors nga ini, it is spread out across multiple documents. Oh. So ang humbal sang defense, na? Ang humbal sang defense, abot lang ko naglantaw ko sang impeachment. Oh. Ang humbal sang defense mga kabiyanan, nga ini nga mga testimonies manufactured. Okay? Hindi sila independently gathered. Kumbaga, kung ibutang naton sa tinamban nga pagstorya, manufactured, but silingon, scripted blahaw. Mm. So, this is a big blunder, mga kabiyanan. It is a significant clerical and logistical blunder. Oh. Yeah. dapat kung mag witness dapat to gina check kini Mayo, ginalantaw kini Mayo. Kapin pa kun ikaw nag-ubra sa imong mga dokumento, ikaw nag-ubra sa imong mga affidavits blaw. Kun silingon kabalo ka. Ha? Kun ano ang imo yang nasulat dira, no? Kabalo ka kun ano yang imo nga ginimo. So na leverage ginhimo ni nga leverage sang defense kay masiling gid man ang defense naton nga ate ba si ubra lang niya defense naton defense ni BP Sara gali ila ni gali wait ni gali labot galantaw lang ta. No? Ang prosecution nagambalaha copy paste na sa pagdali dali na na sang damo nga ginobra, no, may mga templates. So, sino naman sa defense base ya scripted na yang inyo yang testigo ya mga testimonya ninyo. So it's kabudlay. So dapat kun matestigo, no, kapin pa, no, kun matestigo against BP Sara, siguraduhon nga ang mga dokumento intsakto ang dates, intsakto ang mga nakabutang. No, di ba? Hindi ang mga sala-sala. NBI, oh, di ba? kung sa elementary gani, wrong spelling, wrong. Eh kada ko dako no na sa NBI, why gid niyo? Why gid ninyo na check ha? Why gid nila guro na? Why gid nila tutulupang danaw? No? Why gid nagsanto ana yang well, it is what it is. So amo na sadya na ni karon kung ano naman ni matabo karon nati depende rin ni sila kung ano naman tabo. No? But anyway, good morning gyapon sa aton tanan aton yung mga kabiyanan na nagasunod sa aton programa. Ato niya nga mga first honor sa Siningaga, si Sir John Watas. Palakpakan natin. No? Sir John Watas, Siningaga. Kay Sir Ricky Olimpo sa Pasig City, good morning. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, mayang agagid. Sila niya happy listening to Brother Chad Pahilanga, kay Brother Randy Lisagis, Brother Jonathan Apawan sa Talisay. Wala mo ito mga listeners sa Talisay, no? Kay Ma'am Edim ni Galon, kay Sabilog nga pa ni Malay Galon, no, dras may La Carlota, may ngaga dras sa inyo. Kay sa Duraysa family, kay Tatay Benny, kay Nanay Connie, no, kay Doc Gracie, kay Daryl, kay Daniel Benedict, Baby Diana. Puro na sila D, mahilig ni sila sa... oh, si Daryl, Daniel, Diana. Oh, D na tanan. Dason, ang sa piyak naman, si ang mga piskadera Jimmy, Jason, si Jana, piskadera may aga dala sa inyo tanan. Puro naman to sila J. Okay, Pastor Enen Ambid kag sa Bilog nga City of God Church, may aga dala sa inyo. Kay Mami Kleng, Daddy Sammy Kaskalya sa Batangas, mayong aga. Mayong aga kay Ma'am Corazon Estilloso. Good morning, Ma'am. Kay Sir Arvin Anit, mayong aga gid. Oh, kamusta ang Guimaras? Doon ko namin maglagaw sa Guimaras, no? Kapin pa kun mahilig ka bala sa paho, blaho. Ah, ako ya mahilig ko sa paho ya. Oh, mahilig ko sa paho. Siko

Masiling kamiging. O sa kamiging. Sa kamiging mga kabiyanan. Mga isla na sila eh. No? Anong ara man? Ginabudburan, giniguro kalamay. Nasaang medyo may buot-buot na ko, pero hindi pa gin masyado developed. Ang amo niya nga santol, mga kabiyanan, may santol kami sa una, sa Padre Borgo, Southern Leyte. Ang amo niya nga santol, aslom! So, anong nahimo ko kaya para magtamis? Budburan ko kalamay ang puno eh. Higan ko ni Papa. Ano na kalamay? Ubus mo na kalamay. Oh, para magtamis ang santol eh. Kay Ma'am Roslyn Pantonial, mayong aga. Hoy. Bilog nga, Primalay Pantonial, mayong aga. Dara sa inyo, no? Sa mama kag papa ni Ma'am Roslyn, sa mga kabataan, no? Mayong aga dara sa inyo. Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia. No. Sa Lumbia Baptist Church, so kay Ma'am Annie, kay Nang Supi, kag Daday sa Kawayan, mayang aga gid sa inyo. Kay Tita Merly Lumawa, good morning. Ma'am Lucita Aligrado, mayong aga. Kay Sir Jules, oy, good morning Sir Jules, kamusta, kamusta? No? Good morning, dira sa iyo, sir. Mayang landa ang pagbiyahe karon, ha? Sa bilog nga Divina Gracia Family, Valieo, Zamora, Morana, Zircon Families. Sa ato mga kabiyanan dira sa City Prince, kag sa Bible Center Church, good morning sa inyo. Kay Ma'am MCV Villarus, sila niya, Unli Coffee strikes again, bawa. Siguro ito, huwag lang kung mag-Unli Coffee ka mo. Okay. Prime Water, baka naman. Ako na galing ang Unli Coffee. Abi ko, tuod nga Unli Coffee. Tuod, no? Kanadugay-dugay, ambuta. May gatimpla ni Guru sa ilang nga source mong. May gatimpla ni Gurong, siling sila. Ah, subong. Oh, ang dire sa may man silingan, tagaan naman natin sila libre nga kape. Oh, sige ah. Oh, kape or ang natawag na nga iced tea. Oh, tagaan naman natin iced tea. Okay? Daw medyo masubo ilang kabuhi. itom ang tubig, gabraw ng tubig, may mga sediments pa blaw. Ano ba? Nga nga muna ang tubig natin, ma'am. Ha? Oh, hindi ko kainsindi ganyan. Si Robert Isulgon, mayong aga. Sir Ray Ramos, good morning. Oh, especially kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ron, kay RJ, kag sa BMOCF Church Family. And Win Youth on the Rock. Okay? Pag-ibig fan staff and CHMSU faculty and staff, good morning. Kay Sir Bibot Ombion, mayong aga. Sir Justado Flores, good morning. And also man, sa aton mga kabiyanan, kaya aton yung mga kautura dira sa IB Magalona, no? Sa IB Magalona Evangelical Church, Ma'am Mitchell Opson and family, Nana Elsa Castroneva and family, kay Ma'am Sonia Aguilaran and family, kaya sa mga pastors, mga workers sa dira sa IB Magalona Evangelical Church. Sa Bacolod Evangelical Church, oy, may yung aga man sa inyo. Tanan. Sa Sumag Evangelical Church, Pastor Noel Silueta and family, okay, Partner Bonard Carmona and family, good morning dito sa inyo sa Punta Taytay. Dito sa may Kabog, sa Kabog Evangelical Church, kay Pastor Jutay, mayang aga dito sa inyo. See you sa last Friday, Pastor, ha? Mga piga-pita kay of the night ito sa fellowship sa mga young people sa Dason. Ha? Sa Dason, wala ko ka-upload sa inyo kay medyo... Medyo may mga nagkaklatabo sa kabuhi ta. Mayang aga dira sa inyo, Tran. Anyway, mabiyanan, alas City 32. Oh, so, Auntie Sam Brian, kanto kita na sa atong nga pabaon sa siningaga. Isaiah chapter 40, verse 8. Grabe siya kinambal sa pulong. Sige naman, mabiyanan. Siling dira, the grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever. Oh. Ang Isaiah chapter 40, it's a turning point, mga kabiyanan. It's a turning point sa libro sa Isaiah. After chapters nga puno sa mga warnings, puno sa judgment, ang Diyos nagsugod sa paghambal sa words of comfort sa iya mga katawhan. Who would one day... na maka-experience ang exile dito sa Babylon. No? So, because they will experience the exile, they would lose their homeland, ilang security, kag sa mga damo ng mga bagay nga kung diin nakadepende sila.
So, sa tunga sining uncertainty, ma'am, yan na,

0: ang Diyos nag-remind sa ila, sa isa ka, unchanging reality, that His Word endures forever. Okay? Ang aton nga kabuhi, no, temporaryo, ang mga ginharian, they rise and they fall, ang mga lideres, nagaliwat-liwat, no, ang mga circumstances, nagabago, pero ang promises ng Diyos, they will never expire. No? So that is the temporary nature of life. How? Siling rin sa pulo sila, the grass withers, the flower fades. So, ginagamit ni Isaiah ining image sang grass, image sang wildflowers. Because for a season, mga kabiyanan, karami sa ila, di ba? Kutulukon mo ng mga hilamon, mga tanom, karami sa ilang mga color, oh, para sila nag-bloom. But they quickly wither under the heat of the sun, di ba? So, iniya, nag-illustrate ini isang temporary nature sa aton nga kusog, sa aton nga manggad, sa aton nga popularidad, sa aton mga earthly achievements, and even life itself. Okay? Ang mga bagay ba lang ang ginasaligan naton, pirmi, they are most fragile. Okay? That's why ang pulong si Ginoo nagapanawagan sa aton nga ibutang naton ng aton confidence sa bagay nga wala nagakadula, wala nagakatapos, wala nagakatapna, and that is the Word of God. Because although our nature of life is temporary, ang pulong sa Ginoo is permanent. Sila ni Isaiah, but the Word of our God will stand forever. Nga amuni hao. Nga amuni ang kaklatabo. Because, number one, ang pulong sa Ginoo is permanent tungod kay ang Diyos mismo wala nagaliwat, wala nagabago. Okay? He is unchanging and He will never change. Ang iya mga promesa, nagapabilin nga matuod. Ang iya karakter, nagapabilin nga matutom. Ang iya kaluwasan, nagapabilin nga secure. Kanunong ginhambal sa Diyos, it will never fail. Marangani nga kita nga mga nagatuo sa Ginoo, kita nga mga believers, we can build our lives sa pulong niya nga may ara confidence because He is the unchanging God. Kagin echo in ni Jesus ang kamatuoran sa naghambal siya sa Matthew 24:35, heaven and earth will pass away but my words will not pass away. Ang magandang isa kanta, heaven and earth will fade but His word will still remain. Di ba? That is very true. Is the Word of God will stand forever. Now, sa atong tagsa ka mga boy, why does this truth matter? Oh. Kay man mga kabiyanan, no, nagkakabuhi kita bala sa kalibutan nga ang mga opinion nagaliwat-liwat. Rapid changing ang opinions. Oh. Ang mga giniselebrar subong, buwas, it can be rejected. Diba? Ang mga teknolohiya nato nag-advance nga nag-advance, di ba? Ang mga kultura nag-evolve. Ang mga sirkumstansya nag-fluctuate. Pero ang pulong sa Ginoo hindi na kinanglan sing revision. Kaya ang pulong niya nagapabilin nga perfecto and it remains our perfect standard, para sa aton pagtuo kag para sa aton nga kabuhi. And when everything around us feels unstable, ang pulong sa Ginoo, it becomes our firm foundation. Okay? Well, damo subong mga tao, di ba nga, dira nila ginabutang ilang kabuhi, dira nila ginapatindog ilang kabuhi sa mga temporaryong mga pundasyon, careers, financial security, public approval, emotions, personal opinions, but none of these things, mga biyanan, are inherently wrong. Hindi gin man isala eh. Hindi gin man imalain na may career ka, may financial security ka. Hindi gin imalain eh. No? But none of this can sustain us forever. Your career can never sustain you forever. Your financial security cannot sustain you forever. Your public approval, your emotion, your personal opinions cannot sustain you forever. Managani ang isa ka maalamon ng mga isa ka maalamon ng Kristohanon, dira niya ginapatindog ang iya kabuhi. Oh, siyang enduring truth, siyang pulong si Ginoo. Oh. Pero sa ginamal Jesus Christ in Matthew chapter 7, the house built on the rock stands when the storms come. Alasiti 38 mga kabiyanan, at isang magbanayon, umati kita na sa pipila ka mga panumdum. Dibilang katimiliin, kababalik pang oras na Pilipinas.
1: Sobra ka ba sa timbang? Tunawin ang natutulog na taba. Mag-ehersisyo ng 30 minuto kada araw na hindi bababa sa 5 beses kada linggo. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
2: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
3: There can still be sunshine despite the rain. Mayroon pa ring biyaya sa mga problemang iyong hinaharap. Palaging may pagpapala na marapat ipagdiwang at ipagpasalamat sa kabila ng buhos ng pagsubok sa buhay at trabaho mo. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Mayroong mabuting pwedeng mabati sa kabila ng mga pangyayari tila maling-mali. Paano nga ba natin mapananatili ang hopeful at positive outlook natin sa buhay na makapagbibigay sunshine sa ating mga trabaho? Una, wear a bright smile on a gloomy and rainy day. Hindi lamang kapote o jacket na may hood ang dapat mong isuot sa maulang araw. Siyempre, dapat handa ang payong mo at kahit pamalakas ang ulan, huwag mo nang sabayan ang pagsimangot ng kalangitan. Be a sunshine in your place of work by wearing a bright smile today. Ang laking saya ang naidudulot ng ngiting mula sa puso. May kasabihan ngang kung hindi ka marunong umiti, huwag ka nang magbukas ng tindahan dahil hindi maganda sa negosyo ang palaging nakasimangot na tauhan. Think of God's faithfulness in your life and you will definitely have a reason to smile even on a rainy day. Pangalawa, be that sunshine to someone today. Kapag ikaw ba ay dumarating sa opisina ninyo, ano ang theme song na pwedeng tugtugin? Yun bang theme song ng Star Wars na parang paparating si Darth Vader? O pwedeng ang background music sa pagpasok mo ay Here Comes the Sun ng Beatles? Be intentional in doing acts of kindness that will brighten up someone else's day. Every once in a while, maging handa ka na maistorbo o magpaistorbo para makatulong sa nangangailangan. At pangatlo, focus on Him who gives light to our lives. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay mo, kahit sa pinakamabigat na problemang haharapin mo, may liwanag at pag-asa tayo kay Kristo. In Christ, we will always have hope and a reason to be joyful, even on a gloomy and rainy day. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Pro Tips! Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

Mayong adlaw sa inyong atanan, ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening tests and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.

0: Be prepared and protect yourself in an earthquake. When you hear an earthquake warning announcement or feel a quake, here are things you can do for safety. Drop, cover, and hold on. Move as little as possible. Most injuries during earthquakes occur when people fall and suffer sprains, fractures, and head injuries. Protect your head and torso. If you are in bed, stay there. Curl up and hold on and cover your head. Stay indoors until the shaking stops and you are sure it is safe to exit. If you must leave a building after the shaking stops, use stairs rather than an elevator in case of aftershocks, power outages, or other damage. Be aware that smoke alarms and sprinkler systems frequently go off in buildings during an earthquake, even when there is no fire. If you smell gas, get out of the house and move as far away as possible. As you exit any building, beware of falling debris. A public service announcement from RedCross.org and FEBC Philippines.
1: Timo Publico.
2: Oras na Pilipinas.
3: Nakabalik ang oras na Pilipinas, alas 7:48 mga kabiyanan. Medyo timprano to subong. Damo to istoryahan. Tita Mary Alarcon, good morning. Oh, good morning. Sila niya, the joyful and knowledgeable tutor. Torture, gro, torture. Oh. Kay Tito Bibs, oh, booking na gid pastor ang ginaul, na gid ang di dapat mo. Well, isa sa mga dapat mo, oh, no, sa kung amun abalaho, kasuhanay. Siguro tuhon gid ang dokumento dapat. No. Ang dokumento ya wala problema, intakto nakabutang. No. So sabto na sila kagapon sang prosecution kag sang defense. No. Kapin pa pag-abot sa cross examination. No. Dason ang si Senator Amy Marcos ang mga senator judges na mangkot na sila eh. Kay nga amo ni, nga amo to. No. Naglibog man ang ilang ulo. Ma'am MJ Taligatos Hitsanova, mayong aga. Listening here in Talisay. Oh, good morning sa mga Senyor Bumiso, Mami Mary Capuli, ng Gianna Palazuelo, kay Mami Glo Espinosa, and Mami Terry Hilado, kay sa mga upod ko nga, upod nga Bumiso, nga aga pamati, subong aga, kasadyagid siyang Amon Bible Study, siyang Sunday, siyang hapon. Kapregig kong magadugang pagid kami nga Bumiso maten sa ini nga ministry. Padayon lang, rain or shine. Uy, salamat gid sa greetings, oh, kay Ma'am MJ Hitsanova, oh, sa Talisay Fellowship kamo, no? Sa Talisay Fellowship kamo, ma'am, no? Ay, Pastor Jonathan Vargas and family, mayang aga. Mayang aga, dudugan, tabi kita na imigaw. Kay Sir Robel Escobin and family, maayong aga sa inyo tanan. No? Kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen. So, mga kabiyanan, ari kita sa aton nga unang bahin sa aton ating publiko. Ang Bacolod SP, no, nag-auhag sa Kongreso, ngahimuon ang solar energy nga mas affordable. No? Isa sa mga growing, mga kabiyanan, nga growing industriya kag damo ng mga tao gusto may amusin ni, no? Ini balang solar balang mga kabiyanan. Ang aton sanggunian ang panglungsod diri sa Bacolod, no, nag-aprobar sang isa ka resolution nga naga-express ang ilang nga mabakod kag mabaskog nga suporta, no? Mabakod kag mabaskog nga suporta for pending legislative measures in the 20th Congress, nga ining mga pending legislative measures nga ini, ang iya ning punteriya, ang pagbuhin sang presyo sang mga solar panels. Kay kamahal gid man di sang mga solar panels eh. Kun magpatakod kasing intakto lang solar panel, mahal man ay. Gasto ko man Shin Milman. Da sobra. Okay? Siya ang ila ni nga punteriya kag pakay, ang mabuhinan ang presyo, no? Sa mga solar panels, sang rooftop. Rooftop mga kabiyanan, nga budlay, no? Mag-pronounce lang. Ang rooftop solar systems mga kabiyanan kag iban pagid nga mga renewable energy technologies. So, dami man ni tani, no? Kun magbarato ni galing kay ang ato niya kongreso subong damo sa ilang nga ginauna eh. Amo ni tani ang mga gina ang mga importante bla nga ginatutukan, no? Instead sa kun ano-ano nga mga bagay blaho. Amo ni tani ang importante nga ginatutukan eh. Ha? Kung kamuya ambot ano sa inyo kung kamuya pamangkuto niya ano dapat ang tutukan niya siyang sa ato nga kongreso ya ano dapat ilang tutukan kung kamuya pamangkuto ha ako ya I am not in favor with the impeachment hindi man but silingon nga may ginaapinan ako kundi kadamo sa mga bagay nga importante. No, imagine abla. Ha? Pwede mo lang kasawahan si BP Sara. Pwede gidi wala tumo matapos si termino. Pasakaan mo na sa subong kaso, no? Kag at least di ba ara na hinay maglaga ng kaso tungod kay gapungko pa sa. Pero pag naog niya, pasakaan mo na sa kaso subong. Damo pagi, ngayon ito siyempre. Ha? Imagine abla, ha? Kun insakto to ang hambal nila nga 70 million a day ang gastos ang impeachment trial. Doon ang 92 days ang kabilogan sa impeachment trial. Di ano na lang matabo. Ano na lang niman? Ha? Billions mga kabayanan. Kun insakto na ang 70 million a day. Ha? So inapalang-balang ano. Kunta ni ang ilang kusog, ilang kusog gabakon kagkaalam gin. So sa mga amo nga mga bagay oh. So, ang pagbuhin sang kabudlayan sang Pilipinas. So amo ni ang resolution nga ginaprubahan sa aton nga SP. Okay? Nga ipabakuron ang ginpabakod ilang nga suporta siyang pending legislative measures sa 28th Congress. Kaya damo nakatingga mga kabiyanan eh. Ng mga legislative measures tungod siyang amuni nga mga bagay nga ginauna nila sa Kongreso, no, sa House of Representatives kag sa Senado. Now, ini nga resolution mga kabiyanan, ang author sini si Councilor Cesar Distrito, no, nag-apila sa Kongreso. Kung masalinta Kongreso, it's both the upper and the lower house mga kabiyanan. Ha? Nag-apila sa Kongreso through the Deputy Speaker Albi Benitez, okay, Deputy Speaker ni siya eh, nga i-prioritize ang passage sang mga hagna, sang mga bills nga maghimo sang mga solar energy materials kag tanan, no? Nga mas affordable kag mas accessible sa mga Filipino, normal Filipino households, kag sa mga businesses, sa mga kaeskwilahanan, kag sa mga government institution. Kay man subong mga bayanan, hindi ka makapasolar kung wala ka sin mil. Okay? Kag ining measure mga kabayanan, no? Isa sa mga ginatulog din, okay, ang aton puwerte kamahal nga kurinti. Pwerte kamahal mga kabayanan. Ha? Pwerte kamahal. Ha? Sa Asia, isa ta sa pinakamahal mga kabayanan eh. Ha? Isa ta sa pinakamahal mga kabayanan eh. No? Ang Japan, kag ang Singapore mga kabayanan. Natawa. Japan kag Singapore, traditionally, nag-alternate ni sila for the highest electricity rates. Japan kag Singapore, mga kabiyanan. Ano bala ang Japan? Ano bala ang Singapore? Ang Japan kag ang Singapore, kung lang tawon mo, makadto ka. Kanami-nami sa ilang mga lugar. Okay? Kabalo ka mo kung ano ang number 3? Ang number 3, ang Pilipinas. Ay, nako. Sa pinakamahal nga kurinti, mga kabayanan. Ha? We rank as the third most expensive. Okay? Oh. Ang average residential costs, oh, nag-hover around, oh, kung ibutang ta dollars, ha? Dollars, oh, ibutang tabi, USD to PHP. Okay, kung nga information, dollars, eh. Ang average residential cost, mga kaibiyanan, ara sa 0.23 to 0.28. Oh, silita, 0.23, pila ni sa dollar. It's around 14. Oh, 40, dili sa aton 13 eh. So amo ni ang average, mga kabayanan, 0.23 to 0.28. Okay? Whereas kung ikumpara mo, kabayanan, sa mga lugar pareho sa Malaysia, sa Vietnam, ha? Ang ila presyo, mga kabayanan, sa kurente is 0.05 to 0.09 dollars. Pila ni sa converted to peso. Ang 0, butang sa pinakataas ta, 0.09, mga kabayanan, is 5.55 pesos. Butang na ito, 6 pesos. Dari sa ito, 3C. 3C na ito, mga kurinti. Malmahal, mga kabayanan, ha? Malmahal. No? We have the third highest electricity rate in the whole of Asia. Number 1, number 2, Singapore, kag Japan. Oh. Ikatatlo kita. Dason, sige man ito ni Brown. Out! Ang Singapore kag Japan, okay lang, no? Mga ayaw sila, 14, 15. No? Sa ilang, ano? Butang ito, 3C. 3C, 14, 15, 16. Ilang per kilowatt hour sa kurente. Mm. Okay lang, no? Kung namunang ilang pangayon, kay pwerte ka advance ang ilang teknolohiya. Pwerte ka dasig sa ilang kung may abot lang, kung may brown out sa ang Singapore kag Japan. Sino naman na nakabalob eh? Sino na nakagato sa Singapore kag Japan? May brown out dito sa ila. Kita nga 30 pesos diri sa bakulod. Kada karon brown out, guba ang aton nga rep, guba aton nga TV, guba aton nga pangabuyan, guba ang aton nga ulo. No? So, taas-taas ang balayran sa kurinti. No? Kag tungod sin eh, nakita sa aton ispe, nga na sanggod yung panglusod sa Bacolod, nga may ara kinahanglan nga i-expand ang access sa renewable energy as a practical solution, no? Agud nga mapanubo ang electricity costs while strengthening the country's energy security. Maning ambal ni ni Councilor Cesar Distrito kagapon ni. Eh. Ah, July 13 kagapon no, Chakto Partner Jul, no? Basi, masala naman tabalahaw. July 13, mga kamyanan, no? Kagapon. Ni Chakto. Okay? So, muna hambal ni Councilor Cesar Distrito. So, among the reforms nga gin-endorse sa aton nga City Council, mga kamyanan, are measures, number one, buhinan ang tax. Sa Pilipinas, puro na kita tax. Ang ato niya nga. Imagine na bala magbaton kasi mo swildo, buhin na. O, pilang ginbuhin siyang tax? 10%, 20%? May, abot ko may 30%. Ang iba. So, dasun, kung mabakal ka sa mga materials, mahal. Tungod kay, taas ang tax sa mga amo na nga mga materials. O. So, nataksan ka na sa mga swildo, pagbakal mo, ang ginbakal mo, may tax man, dugang ka naman bayad sa tax. It's tax upon tax upon tax upon tax. Oh. Di, patax kita eh. Patay. Oh. Kag iban pagid nga mga costs associated with solar energy systems, mga binan. Oh. Kag isa pa rin problema, oh, ang permitting kag installation requirements. Antis ka magpatakod. Ha? Antis ka magpatakod, mga kabiyanan, sang solar panel mo kag iban pada. Ha? Maagi ka na isang dihamak nga permitting processes. Ha? Ha? Dihamak nga permitting processes, mga kabiyanan. Kay kun kita makabati kita bala permit, manumdum kita nga isa lang ni ka approval. But in reality, mga biyanan, na, kung mag-install sang grid-connected residential solar system dito sa Pungsod, Pilipinas, it can involve several technical and administrative steps. Kung sundon lang yun bala, kung wala lang yung palakan nga under the table na bayad, na, especially if you want to particularly participate in net metering, mga biyanan, ano yung butsilingon sa net metering sa solar? Butsilingon, ang pagbaligya or ang pag-crediting sa existing electricity back to the grid. For example, bakod yung mga solar system setup. So, tungod kay bakod, dako ang imo yung makuha ng kurente. Sobra sa imong gamit. In net metering, mga kabiyanan, ining sobra nga gamit, ang ginahimo sini, ginahaboy ini pabalik sa grid. Okay? Ginahaboy pabalik sa grid. Kag ang kurente nga nahatag mo sa grid, ginabaydan ini. Okay? So kung mas damo ka,